ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse wa pa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

sakhabola rakhabola le kodilo bolo ka ho tseba o ha di dira khabola jwalo ya be o tle ho khabaga na le biso la ka kitumelo fane ke mokwai ke tla ka mona ka sipoint ke tshwara ke re dumela mba sotho ba batle dumela mba ile ngwa thelwa lona tshaba sesetle tshaba sa obe wa piwe tshaba sa ntate moholo mosheshwe ke a dumedisa hohle mo le mametseng ena gafe le lona teng go seng ga sonta ao re boetse re kopane gape ka nnete re boetse re kopane gape go lena le monate la speak easy le go tlaleng ka jalo go tlwa kwano goreng ya boraro ka ditipatipe go ya kena goreng ya botshelela

kahona e ke o mema wena mosuthu imotle morati le motsetsi wala ona le nalana leo ke rutse hantle le mathaba thaba ya avani ka pareka nga jwalo kama bise ile nga feta bompogo ke rutse hantle le mampogo mo kile ke haphela ka kapa ene bitswa thazen ba mo tsebang Pata hopola ha ke bua ka thazeni empa ba sa motsebeng Daniel motsebe ka hona ke re ha se le le lebalo le no le kodilo wa tsiba na go ya bile ona ora bura hantle le o tlile

ka ntle ka pa ka rona o maluting a le sotho dilo ma metse yone mma morato ke bua ka PCFM o tlo se ho utlwa ditaba kgweding ya mosadi wa mo Afrika ya ntse re le ka yona ngwana mme ya ba bang he ba sa khotso fala ka lo kwalo ke go diena e lo bana ba re a khona bo mme ga e ga ba go tsa botloko mo ga mokwae ke a ngwana mme o tla boloke hle o tla boloke o tla boloke o tla boloke re he ha o le jwalo ke noetse tsena he

0: 1억이면 사.
1: 이게 원을 내린 게.
0: 1억이면 사야.
1: 오케이.
0: 이거 프라이버 마이 지안만 봐도 우렐라 아래로 지지 지지 얘네들 나게 날 지지 그 이게 이게 이게 무슨 말 뭘 듣기라 스테이트먼트 좀 뭐 하나 보고 가서 이제 라운드 나게 이제 뭐 과다 아이 코노 또 아이 코노다
1: 하나 봐 차가 워 땅냥 오페다 바사디
0: 아무디
1: 엄마나 못 하고 좀 푸오 에
0: 까무
1: 디모 아가 아우 시네스 마지뇨나 나한테 와 보나 와 무서워
0: Well, if you have a really good deal, you want to have a nice couple of children, and you want to have a little bit of fear up down the Monagama deal of the high family monkeys. Tell me, you're a bit in the Vanaman and Nathan Riggy has a community. I'm not going to do under a Gua Gua will get a couple of Nathan Riggy has it. I'll see. I
1: go on again to Waka Gambu. I go, how go hell. Okay, fine. Anna's smoke. Over that fellow Tamu Nangwang.
0: Oh, you get a very good like all that.
1: Hey, you know, Guagaudi, you know, Guay, you know, Guay, you know, Guay, you know, Guay.
0: Okay, department, you have a partner.
1: Hey, you have a partner. So. Can the Tamu deem? But what can you wait? Honestly, you know, open, I want to say, well. With na give at a 1-2, give at a 2-3, give at a 4-5. Can't you to Mulaga Chayam? Can't you to what like a Chayam? The Shamule Moo. Oyavan Navagabai Tokome, the one. Oyavan Navagabai Tokome. Hey, the word that Honorable Meba Bang Bass at Sepahali. Ha se ka ofela batho re bupue ka mogwe fa paneng ka ofela gona ga letjena fela ho ja e beba motho wa ithuta wa bona o nna ithuta tsengata ha o ya ho le bana le motho eno o se ba ni ba ni u tjena pala ma formula 1 pala ma matla ga ene ngwana mme base wa le motho ke se nwa madi o tlo gotla ga go monna ntsa ga nna ke so juwe la butle ska tla tla ga thetsa ska ba tla tla ga thetsa mo bona nka ka ibudela mehala ena mona ka ba botsa gona ke ba baka e bana ba juweng ka ba ke bana ba baka e ya ile nga thela a itsang a itsang a itsang ba banga dambi Baba ngata utlwa kwa na bileng ke ka jwa ke mosadi hela butle ntate butle baba ngata ba juwe tsantsa tsho ba tsa nna ke ka tlatla o tlangwa ke mosadi mo tla wa tlanya ha ba ho so gotle ho na mo tlatla wotla na motlatla wotla ka wotla o senetse menwa ka wotla o senetse menwa na ngwana mme wa wa se ba mo mana don't ha ke na letho ke se abata ka mo dimo ke se abata a o tle ka tshaya ka ba ka la di shano vele bana ba di shano ba tla qabanya anke ditaba tsa ka mona di tsheka nkana anke tsa ka mona di tsheka nkana ko ke ntho bohloko ke yone eo ya motho motho a ntate ya leshano na le bontate ba leshano ka nnete ga ke bue ntho e ke icapelang yona mo leshano ke pue teng Sesothong motho ena wa leshano e bua ba jalo fumana motho wa monna a tiisitse malota mona ngwana mme a emeletse banna ba bangwe ba seya ka nqane jale ga ba bue jalo o ba bua o basadi bana o ya o basadi le o bua ka monna o ya o basadi le o bua ka monna o tshwana le mosadi a tla tloa ka mona ka basading a tsamaya le o etsa banna gore na motho eno na o jang o etsang o bona ga o seka ema mona o bua tsagae wa bua tsagae a ka tlollwa e ka ba sono gobe taba tse ngata mona ga re batla go di bua nne ka di bua mona ka e wena wa lebala gonne ketse tsena gwa ba tseno gwa ba tseno gwa ba tseno gwa ba tseno gwa ba tseno le gabe o sa tlhalose lebitso la motho ya ba ipuela fela ditaba tsa gorena o ile wa etsang ne mang la etsang kaekae la etsang kaekae a ka ukwa gwamme ka ukwa gwamme a ka ukwa gwamme le maponisa a na ngwana mme o ka ya gona mona wa fitlha wa botsa maponisa a ko njetseng mona lona a tsamaong ya lona dile le a etsang la kopana leng leng leng leng leng leng leng ba tla o jetsa ntho e nngwe le nngwe e beileng ba kopana le yone ga e ba ntse ba digopong maponisa a tse batla ba tse thatampe maponisa ba ka ubetsa ga ba batla go ditaba mono ntho etse mona go diponisa bula ka kopana le ntho e tšhetše eya ei ga ba tseno ga ba tseno ga ba tseno ga ba tseno eya o ka reng jale ga o kgalema ae monna bathwana ga ba utlwe bana ba thetswa ke basadi ba thetswa ke banna ka baka la leshano e o na le banna ba leshano ele kwa ena ke tshabo e bue kore ga ke tshabo e bue go na le banna ba leshano ga a phamisa molomo fela mono o be soro modimo motho eno a ntse a tšhaya motho e mong mang o ntse a o tlhanya motho e mong mang mme o phakisa o tswe go ena ga o kaya o utlwa fela ka ena motho eno o bo se o palama formula one kapa o nka matlakene ke phetho a bone o tsamaela mane ga a tla wena mona o tlotla go botse e bona mona kerebe butlanyane butlanyane butlanyane ntate phetho ke motlha a tla ithuta gore go na ntho a se motho eno a seng a e tseba go na ntho e motho eno a seng a e tseba ka baka la leshano leshano le atile gotlhe mono le atile gotlhe mono motho a tlo tla bua ke dibitlagadi e kana ka lapeng la motho e mongwe gona o gongwe ke mang ga a tsebe ga ona motho wa go mmeng motho eno a le o bua ntho tseno moo e ka ba monna e ka ba mosadi ga gona motlha o ile ka wa ngomaratsa maa o le o bua ntho ena mane ena ka baka la leleme lena le lelelele ke elwa o sa metlametla a ya maana le o bua ditaba tsena tse sa moameng go sane ke tsena go swetsaetse ntho e itseng ga na o ya reng motho yo jwa ga na o ya reng ke tseno se di etsa etse lapa la la mang le qhalane bitsong la gago o reng o reng ka baka la leshano go jaaka ga kgalema maleme a rona go jaaka ga kgalema maleme a rona obae maleme a rona ke ona a buang molomo ona wa o bula gore a o fe leleme go leleme le bue go jaaka ga kgalema maleme a rona ga ona ntho e kotsi jalo ka leleme ga gona ntho e kotsi jalo ka leleme monna ga a ka ema mona a re hel banna e senye wa etse jena banna ga o banna na ke nyeng motho a ka nketsa nje o tse monne no utlo botlhoko monne no utlo botlhoko ho so hona le se ho a seng a se utlwile se bueng ke motho yo monne no ha maka le fela o makaliswa ke taba tsa go ebe taba tsena tsa ke tsena di hlaile ka motho yo ha o bana nye o ke na ka nketsa nje e mshege shege ke no ntsa bua ka nna ona jena se ke lo eh ah ama no ha ke re tlwele le shano ha ke re tlwele le shano he ona le batho he ona le batho ba se ba hotla ene ba hotla ba sa ba ipatetse wena ba hotla ba o ka gagatsa makaka igana fela o sabone o hotla makaka igana no ho ja o sabone e tla go go ba tona mahlongwana mme aba uqedile aba a uqedile motho e hm aba uqedile ke ka tselo ngwana mme di ntho di etsalang ka yona mazatsinga na mogawana ga le batho ha o tsheba ka ba o tsabe motho ke a u bietsa ha o tsabe motho boholo ba rona mona ka boholo ba rona ke a gola 80% ka pa 90% ba ba ngona tsena ke re sna malapa ba ba ngona tsena ke ka re sna malapa go ye be batho ba ga bua ditaba tsa batho batho ba bangata ba tsebelana batho ba bangata ba tsebelana mshege shege ke no sa utlore kwa kwa ke a no mathale flow yaka mshege shege wa bisa nenne mshege shege le ro pota ka nqane u lo mpimpa ka nqane u lo batla flow yaka gona flow yaka na bat khanane ka yena u fitla mula msadi yana ka ka chaya e kana msadi yana ga a butle nenne ke pala mafungula wa ha kwa ho no tla tsala mo no tla tsala mo kwa ihasana lapa mshege shege hasana lapa se ri jamela go nto se re gana boga ka ba ka la gore le shano fela la gore be dile ka nga ditaba tsa mshege shege ka fitla ga di saka ha ka ma anga tsa ka ka nkana di sa haka ka ba ka la di shano le limi e ba thwa di shano e ke yo na le ba thwa di shano lena le haisale ke go ntse o thoba sadi ba le shano ke ach empa ke bona ka ga tswana man hey ke bona ka ga ntse ga tswana le bana ba ba bana bana bana a e khona bo bona monna a sadi le shano ngwana mme o tse ke ntse o tlontlo la ngampe ile motho wa monna a le shano o o tla bona ha ka la go atla fela mmane mo go kopaneng teng ge a tloa mono wa fona se ga gwana ha ka ta go tshire kona go kopanang gape bitso la go baneng a bua haho ona a bua haho hei e batho ha o tshaba motho ha o tsaba tsaba motho a ka o senela meno fela o qetile meno a no fela ngwana mme o qetile Richard Marx I'm here right here waiting for you.

hoja ga khutla. Hoja ga khutla. Sometimes love just ain't enough. Hai ke ha o bua. Baby sometimes love. O bua bophelo. It just ain't. Ba tu, ke re bua bophelo. Ona le batho ba bang ba sala ka letseng, batho ba bang katlego. Ona le batho ba bang ba monehelang batho ba bang katlegong e ba nang le yona. Ka nnete. Ona le batho ba ka o monehelang ngwana mme gona gobaneng ga wena o ile wa tlega.

katle o e fumaneng ha a sa tse gona o e fumane jang a tlo tla o monegela ka baka lang mona leleme la nna ileng a le ala a le ala go a le ka matsapa o tla o bona gore o atleya godima ntho ena e gaganya mme ga a tleile o tla utlwa le ena o tla tshware a ke ne ke tsho ka re tlaetsaga ne ke tsho ka re tlaetsaga ke letlhe ka mmona ka baka la gago e etsaise mme o kgotsofetse ngwaneno wa motho ke eno o boemong bona because of you o atleile ya kege bele bophelo ke bophelo ngwana mme ke lebidi bua bidika ga o tsebetse e tla o tlela wena o sane ka baka la go bua gagolo ai.

0: Mamedi dumela.
1: Ke ding e le ka wa pala wa o bua ka ditsebile ngwe.
0: Ntadi.
1: A kho. O de le bua ka rona jene ka ga nyanyana. Ha mo tshimo ga ina ha.
0: Eh.
1: A swetsa ha le ding. Ke matsetsa nne ditso la ka.
0: Eh ntadi sa tshi.
1: Eh. Sela ya le o bua ka ditsebile ka tsela se ding.
0: Mm.
1: Aba ntadi ntadi mo kwai. Tadi tuna batho ba ka ba ba bone ka magao. O na le ntle re bitsa postmortem.
0: Yes.
1: Le o ntate modimo a e hlotse le motho ya phelang hantle ka hlwane. Ha how for city. Ha o so ke o bulela gore o for city. Wena o se mona la o ka ba nwa tiki ga ya ba sego. La ga o tswa mono ka go ga bo ya bone ka ba ba go jara bo bofedike. Ha o ntse o bala mabaka ha how o be bore wena ke lo nyotsa ke batho ba ngwe ba ba le o wa gile masasa mi se end o fositse ka o bo ntse jalo wena ide ide ke tlo le ntse ke o tlo iphakela lweng ha ke batla ba le yena o tla nketsa e tsala ha se go tla bo sa bona gore o fositse pele ba tsama ma tlo o gita
0: hm
1: pele ba tsama ma tlo o gita o re ba ba no no ga kena ntse betse tsa wena ka bo wena o le mo mo le ngwana teng o tla bo sontse o bo nosi atama ba le mo na dimisi yanga ba kanepa ke le motho
0: mmm
1: le motho pe go tsena manga ba go be tsa bo go nyana bo ba go fela pela ba matsawana o le botsa ba nyana bo ba go ba tsawana bo fela fe ke lo lwe lwa go tlhogwe tsa hore ha wa ne pa go re le ga e ka ditsotedi ha ke tsena ba tsawana ba fi ba fi ke la yang ding ton ke ka tsa tse di nko ke ka tsa tsa tso tso ya ka tso ntate tshe ba hora ke ana mo sebetsi ha o batho ga ene di ya ho tekela le ba tsantsa mo re motho ha tso wa mono a e sebedise ho tswa ka ke tinya ya tsamae a tle bana ba hae le mo le dijo ka ba thole mo sebetsi o mono ho re reng ke di pitse job o e sebedisa ho go sita mo kwai ha ke ra mo ba di plastic ka ba aswa ka gate la ha ka ba di ujeka o a tiro go na ha go tla bona ba la ha ba tloja yena ha a tebe mix
0: go
1: o ra mo se betsi wa hai o se ba mo kwa ya mo kwa ya tsena ka ke a tswa ka ke ke mudimo ba ga ha le tsena ga ta bua ka batho mudimo ha a utswe mudimo ene di ya ya yo bua ka yona ya go le mo kwa wa utswa o ga ta bua ka batho ha we se ba di se to ba tla bana ba go se betsi ke
0: ngati chachi
1: ha go go ke ha

0: wena tsamaya o fitlhile one ka fo plus one ebe ba ntile plasticing ya lebenkele le itseng ma fele ga o fetšheletse ao a sa tsebe gore ka mono o nkile dieta tsa gago ge o tswa e lokisa kaeka ka mono a sa tsebe gore ke bozalelo koleyena manga yone ke bozalelo wa gago
1: plastic
0: ere e tshwatlha ya lebenkele o nkile dieta tsa gago ge o tswa e lokisa kaeka khala mathira yo yeta ma em mujate ba ngo nye ba nye u fike ka 4 plus 1 eh ankile plastic yo theka ba ba ka mo khosa le ja wa lele
1: tshwenya
0: na we se be di se go hoba tana le hore na wena o le motho o phila jwang ke eng mosoto ke ga di tsa go di tsana le nna o ka tsana le nna ke go ba ntle ona nna ke bitsa mo go tsere pinyaka ke tota ke ntjile e ke ntjwe ye o ri phiranda twa ka ke mo gona ne ke go hoe mo ra ona ke ya ka go ntjwa pa ba ke bua ke ba ka botlo kwa ha ho
1: ga tsa tshi hona le go gona le batho kwa go puena ji se puena le shano ke puye teng puenya sotho motho a le shano o mo wetse motho a modimo o le shano go baneng ha o ntswetsa ntho tsetse o ntse o bua ka nna ke sa dietse Wana ugunwe ki man.
0: La hama wali yeva na piko kwani. Whose business is that?
1: Mine.
0: La hama wali yeva. Kiki business ya manye.
1: Kibu
0: uti. Kiko kuhi. Tera, basutu wale na hutea. Sebe di sam matalo na ho ketera huwa. Tuwa mu sebe di. Hawoko mu sebe di. Kwenye mwuzera watu di kwenye zesti kata mwenye binti libuwa. Mashano ka batu kama dini kwenye luna kama luna. Didi na haran ka batu. Kesa yi ka hali.
1: Hey! Dati chachi.
0: Hai beho hoto. Hai beho hoto. Andatu waka. Nse kiri te unze kuma ye.
1: Tangi dati chachi. Ago a hanke re hetle mmalo mo go tswang leng ba sotho ha hona mo le shano le ga ri santeng ha hona mo le shano le ka ba la ri santeng ge gata ka pagisa gate ge gata ka pagisa gate ho bona ka phela ka le shano a itswetsa go tsa tsileng le leng o tla phela ka le shano o tla be salo o laletse motho ha a tswa ka yena a khutla ka yena e bo ntso ri otsoa bua ka kana ka ga motse ah ha hona le tlo ha hona ntheta o tsela molemo le nyane ha ba gile ka ikhathela go ka pa gile ka ikhile ka itsetsa go kiatswa ka tlunga mo ke se ba ona ne ke tswela ka tlunga ke ya kae ke le tso ga ke khutla na ke tle ke khutle le e ebe motho ena o yemi khone mo onza bua abua ka ntwena e sa motlameng ha ba ke kolotana le machachamise ha hona go bontso tsa ma o potela ka dikhono lo betsa machachamise gore mokwa e ke ya nkata o fihla e ga o fetse le tiahao ndadi
2: le fatse
1: di hop
2: gale o tlo u ke a je ba dire Ibe o tla phumulo ke tle bo se tswa wa jere wo mo di mana o kile ona wa u tshedere Ibe mo dwe mo o tla tla o tshedera mato Ibe, o tlo tla etsa jwang ha di tla ha ipo a tla bo jo ba le ba ntse a tla mo shala o di tla ke ba ye se mora ha a se la go bo tsa ye tsa tsena go ye tsela ye la buke o se nje tso tso ka ai u ke ibe ke ba tle go di Okay, I was a little bit of a tata. What I want to go to the police. Yeah, man, you got power. Now, I got you.

0: ke ha ka bo. A ke so ga go tshotella ka go na go. O jo tsa ba o ma. Ha re ga dewe tse re tsi ya ga na ga na. Ya ya ya. Ke no go tswa lo ka thatha a bu. E no go le le go sala lwa. Handla ba do tsi a tsara go pula kana go nwe. Ha ke ke le thota di ya tsakwa. Ja malana le ke ha ona muthaka ba tshigale a tika ka face ha go na jere ha ona muthaka ba tshigale a tika face ha ke wo no bo bona nge ga u tshirele tsa tite go le be tso go melona o o ntse o kwa mahlase dia.
1: Basotho ha se mofuta o utlwela nang bohloko ke mane le mane moo o ka fumanang batho ba utlwelang bohloko ke o kaekae mo o tla fumana batho ba ka utlwela bohloko ngwana mme go na le batho ba bangwe ba kgopo go na le batho ba bangwe ba lešano ee go na le batho ba bangwe ngwana mme ba nang le modimo ka gare ba bangwe wang motho a tlameya go o lakaletsa katlego kapa o lakaletsa botle godima achievement e o e fumaneng kapa yo o bileng le yona go feta mona ka mpatla o mmonegela a ka mpatla tla o mmonegela ona gao mana bo mokwai se ba reka dikoloi gao bo mokwai ba nna se ba sebedisa di-cellphone tse jwang jwang mme e sale a reka cellphone e ne e tsena o sa ikutlwa gore motho e mong le e mong ntho e leng ya gae o ikotla sefuba ka yona e nngwe le e nngwe ga e ba ke yaka ntho eo ke tlameya go ba proud because ke se ya ka sebetsa ka thata go fumana ntho ena ke le ka sebetsa ka thata go be ke fumane ntho ena wena o tlo tla o mmonegela gona gobaneng ke na le yona ga ke re le wena ga e ba o batla ba le yona o ka ba le yona ngwana mme e ba le yona sebetsa ka thata gore ntho ena le wena o tlobe le yona o sane brother ke mona ke ntho e teng ga o tlo motho eno ka tlatla mmotse mona mokwa ula sebetsa bua mona gore ebe o latle go reka koloi then ke tle ko fe gore na gore ebe kile ka fitlhela toro ena ya gore ebe ke na le koloi tsatsing lena nna ebile fe go na le motho e moya kareng e monna e so ke a o le boela ha ile mona ona le koloi ke o le boela monna iso ha ile mona o ile wa ha ha go ba nona le batho ba bangata e mo le monsa batla o ha ha e mo le monsa batla o ba le koloi e mo le monsa batla go abe le thepa e o areng ke hae ka tlo fela ho yena ho santsa no le thata go rena a itseng a tshwareng a tlwelleng gore a tsebe o fumana sena se wa se batlang o tlo ntsekisa fela go mpone ke nkile plastic e ntsho e o bonala ka nako e nngwe o sa e buile gantla o fitlha motho ane ke bone pampiri ke bone fela gona o setse nama a goka moo o sheba ntho e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e ke tswa e reka ai o keke ba baceta o kekebe wa qeta ha ba tla bisa lo nna go nna ka ofela o disane le ha ba tla dula o disane le nna a ngwana mme wa no moyang o ba qeta ho hang o ba qeta mind your own business watch your tongue watch your tongue rona le lemela ho ha le bua ha le bua le bua botle ka pa le bua bobe hlokomela le lemela le ha ho o ba le lemela no le tla o kenya ka hare kana go e mo le lemela o le tla o kenya ka hare rona le na go tla iphumana ga go hepo fumana go etse ka ga sekotsi sa metsi a ditshika that I have caused you pain ona le batho ana na go tabatsa bona ha re di tsebe mme ga di tsebe ga di tsebe ha re thola o bane ga di di hole ha re di thola o bane ge sa tsebe o bua we all know mo na mang we ntse ha ba mo haisha no ka mono nka tsebe ka wena go feta motho a ha ile nka e ka na hana bona se ke tlalatlala le motsi o mo ntse ke bua ka wena ke bua bobe ba gago ha re bueng bophelo ka mahano a go ha re bueng bophelo le sotho lena le ka be le le hole ampe le sotho lena le ka be le le hole o ka bo sena le dipolaano tseno bele ga bolaya na tsena bitswe nna o bane ba bang ba ile ba fumana ditaba tse seng tsona ya ba motho o sa ba le qeto ya go fela gore no ha ile mona ditaba di le tsena ke go fela ke lo feneta motho eno go ke ke go fela ke lo feneta motho eno o mo feneta ka phoso o feneta motho eno ka phoso o bana ha ona bonnete ba taba yena yeo o ile ngwa e jwetswa ka motho eno o hela mo sheba gona ha ga zwa mabengkeleng gatla ge gekileng you hold me in your eyes wa sa ntho go hloko e bohloko ha golo ke ene ya horebe ke ene ya horebe o le mo haisane ke ya wena o bana o le mo haisane ke na le mathata ha ke fela wena mo ne ke ya ke na le mathata ke ga dula fatshe mona re le ba haisana ga qoka dipelo ga qoka thengwe dingwe ga qoka fela hona le engwe e o tlage re ke tshe ma me di dumela
2: nda ke mgwai
1: nda tshe tshe
2: e sa le ke di le motana ga di tsiketse ke motho wa le montsela jira ka jeka ka ntse ntse ke di ba o gene ntse bua ke ba ba mona a re mona ba ba sa le di tsi tsi mo go se le di tsang ke ke sa le di tsi mo na go se le tsone re wa utswa ke sa le ke ka di le mbena ha e sa le di tsi mo na ke ka di le mbena ha ya go re be o go wa utswa e ke ke e se le di a le mo go ke mo di o go tsang ke ta o go tsela ka thoko a ka go go tsa reste re ra wena o se tsile wena ya ka e sa le ke ka di le mbena ha ya go ndo o wa utswa bona ke mo tsena ka dipi tsi lo ena ha ke so go bona ha ke so bona ntwana yo ntse ke element ke fela e tsamdeng ye ka ya go
1: No matter what, ke mo haisano wa hao. Ha sna le tswai tla potela ka haka ka mona tlo tla batla le tswai. Ha ke sna tswi ke ke tla potela ka haka mona ke batho le batla tswikega. Ha ke sna oli le yena tla tla ka mona tlo batla odi ka gonna. Ke bo haisano bo jwalo. Well of mana o ye mo haisano yena e. Ke yena tlo tla openta. O sana le tshumi kae kae. O sana li ya utlwana li yena hona mo o no malaine mo ye o adumela ho vele eno a ke yena wa bohlokwa e bo ntsa o se ho yena mo hai manye o ka mona hantini ai mo ba no ka di metswe ke re tsa dina o sa tlo tla kopa letswai a she nna ke fedile ke fedi potso go rena ntho tsa tse o di kopang ka ba tse di kopang ka ho wena o le mo haisana ha ona na go e o di nna ha ke na le tsona e be ga di khutisa o tlo nka gabe mo ha hona motlhang ntho tse di kopileng ka wena ka mo ke di nka ke di khutisa ha ke re ke nka khutisa nka khutisa wena ha ona motlha o khutisini o khutisi o di yaka ha go fide o di ha ona motlha go khutisi o di yaka wa tsa se ka mpa ya bana ga bo maishane ha ke re nna o sane ke taba le mathata ngwana mme nga nna ka tlhoka tswikire ka tlhaka go wena ka mo o bolela go o ke ba mpa tswikire ka pa ke ne ke se tswikire je ha nka o di ke bo haisane bo jwa le ke ba ga ke bana ba motho Vele e move mano ga a khona o hudela ma hudela nte. Ma me ditumela.
0: Ka bua ka ndeno ka bo haisana. Re a ka mona. Ke tshwenye na ke na. Ke a phasa phasa ke. Ya le. Ka tla sala pe mona khona le malai. Ya sha o se. Ibile ke magia ke. Ke se go tswana no go tshinde ke go tsetsa nye go go nya le tsa di hatetse mona. Bana a ye sa di fa tsi mwana. Di a u lo re di tshitele ngolo ke le. Le fa u si. Di tshitse kwa mwana. A ye sa di fa la ho ye tso list. List ye o ye sa la pembo. A tu pa umbe oli umbe tsigiri umbe kofi umbe inji chedi a joli tama joli pa nyu muchi tsigiri tsiga mani yo era le mo la ha ugile ene la gile ka makala tsiga yo ta di ba di sebele tswa kgwedi ka ofe yo ta di fela ka prenya na ga we tsala nga ntle ba tika ke tsege sela go ka nkena ka mo ha ka o tsheisa ka meno tsala ba tla o tabo ke re nda be ke le tsasi tlando ke le ke a tande ke dul da dem goi ka bu betsa na ka gora dile botse tsa botweng le ke mo jo tsa ma ba mo ra le go sala mo holo ana o jira ga re mo le ga re a ndlo yeta u betsa niki sebeletsa wena a
3: ko tsandisi tsandisi a jesa o kula ntle o bona i jere hey
0: we tsua ha le bane we tsua le ba
1: tangito
0: ene fa simona
1: Thank you ngwana mme. Ke bo phelo batho e se go jwalo. Go motho so tsaba lo kupa. Ntho mo haishane mono. Hela mo haishane go nthusa ka one two. Go bana go ipotsa go na go sane. O tla tla ga eng ka ba o tla utlwa eng. Se o thungwe sa di buile a di bua ka wena. E le mo haishane. Mo haishane ke ngwana eso. Fela la ba haishane ba bang. Ba sa amohedi maemo ana a o motho eno ke ngwaneso o to bolela ka mogokile mo kopa kopa bo lo ga e ka ha ona mohlaki khutlisang ha ile ka kadima ntshetsa nka ofela ke ntshetsa tswang ke lishano o qetwa ke lishano go bana ha ona botlhoko ba go bontsa tsa mahubu a ka nna o ke ka dimeng ka isang ka isang o qetwa ke lishano mamedi dumela Hey!
0: Batsheya ka meno batla o bula.
1: Batsheya ka meno batla o bula ya.
0: Ba bona se koko se ka ikhula, ka ikhula e ha se bo.
1: Ho ha.
0: Ba de kwa.
1: Ndadi.
0: Ho na le mofuta. Ka batho ke le mofuta o motona lo mo tsiari. Ha se mo se ba ba mba bona. Ba ba se le ga le shanga ke le fetse. Mm. Jere motho ha bona go bua le shang. Ha e ka re ma le jang teng a tle ya a
4: akgiletse a tselelwa o sa tsara hanga mo wena o hlokomela jang ho nne go tlo yena o motho a fosa hefe ka nkane hape ha ka boetse a flopa ba wa tshwaswa ka sa tshwasitse wena o le mo fana ka tlhokomedi so tele a itsantse mo le pele na go nyela ya ka ke o bona kotse o boetse o le mo lato go kwena itse go jwale a tshwaswe ba ne ha ka ba peteletse a tshwaswa ka nako yane le shano e lwalo le shano le lwalo e hile tsena le ntweni ya mofuta wa ka nako ye wena o wa mpholosa motho fela wena go yena o sa o le motho ya mona ya sa batleng ha ke ya go tlhola go bana wena o a tlile go re tsa go tsetsa ka se ya me le kana ka ofela ha e fitse se tsebe ba ba ja le yene mo den e kwa kana go yong go no ntsona le ka go le mo ya khalanya ha a ke wa mana o tsene je le ha ba go fitse mo ma lengwa a teng go bona sana le ditse go o so wala go di wala se ne o so le di men la batho ha o feta mantsa bona a parente wa tsoka e se le theo ha o feta wa dimedisa ba ga ba la fa ba ba go bona ma kalela ke ba ga ba le sha
1: o koi go le ka ne ke le ka tsala ha ho ke bua ka motho wa mme le wa ntati ka le shano motho wa mme o tla re tsena a bua ka mokwai kae kae motho wa monna ka nqena o tla bua le mosadi a bua ka mokwai a bua tsena menu o bona na matle wa menu ha le maswing o ka ta ho bua taba ena ho ba tla o tsheisa ka meno o tlo bone motho wa mosadi ha bui fela hona le dintho seo a tla di etsa tse tla etsa horeng o qeteletse ho entse bang o atametse ho yena a o hohela e ka ba ka mohlomong o hohela jalo o dutse ka tsela ya a dutseng ka yona mme a dule balo a nepane hantle le wena je
4: jalo ka sechaa ditlhapi motho tlhapile ka metsing jalo ka e ntshetsa ka ntle o metsi a e tšhebile
1: hantle ntate hantle
4: ka e ntshetsa ka ntle a e tšhehile
1: jale bao
4: o na le nako ga o ntse o tlala ditaba tse nantse o buang ile ka tsheya e le montse ke tsamaya e le gaore e mong a tshaba o otlelela rantana o le otlelela ka e mong ga o bolele ntate o kwa
1: otsena
4: gante ke nakong eo a fetelang go marakeng ka lebitso la mola ntate mkwa
1: gantle ntate
4: jale yena ka nako yana o mathangedi bole kana ba ka gare jale ya nakwe dina le monko monate gantenyane ga di bola mono ke mokaka qetelelo ga lebala gore nate o na ntsa a kgokotaka ntate mokwane tabaeeketefuta o sokodisang re le batho
1: ka batlhakwe ka monna le mosadi ngwanana le moshanyana ndate wa ka ke a leboa
4: a dikgotso ntate
1: bophelo e bophelo bo modimo mame di dumela
5: lešano
1: e o na e boo na e boo
5: ha ba ke mahaisana a nona o go mahaisana wa kgaile ga a tsena ka fogeise o re ga ka baka letsane lefatshe la ka ga o na le nthente ke gata tšhatšha taba tsa tsa dibia tseno ka bona bogaisane na ke nthedi wa nganako nngwe o na le motho e mongwe a engatlhaye thelefišeneng mona a tsekontsa gako o modimo a one ya monne ko fela wa
1: mogaisane lo ra iti santa ta mo e mo e fela ba sa ke ho po
5: e ya le ka ba tlo di ho fa tsana ba ba tsena ba tsana ne ga ho ga bo wa khindi ha di tsena ga fotse o re how na na ma haisan ke wane no bane a ke mun haisan ne fa tsaya ga ya re go mo re ma haisan mo ya ga ni mo bane ha na mu ta ga ke wa ta ha ha le dem kwa ai ba mun ba ku mana se ko ha ha se la o ha ha ba ku go sa ba tsi
1: mm
5: mm mm ni ni na ni ma haisan ke mo ka bo so ko ba no ti ni ti le ba ga ni ma ka ba se ba wa ku ma haisan ke na to ke la ke de ke na ta ba ti ni sa o bona ku so sa se ka ti
1: wa tsa le fase o tabene ke ga tena wa tsaba ke re ke tla gothaletsa ge dula malaineng le wena malaine a nwa mahlano a kwetse go mokwai e tsa hore le fase la ka ka mona a be le nomoro ya ausiwa ka bana beso e di hore ha o tla etsala bolo ka utsho ke kule motho eno o santse a na le dinomoro tsa bana beso ela tlo nkwano motho eno wa kula mona re bona a sa tswe ka tlobu ke gantle a
5: kakantle ha ke ya hiyo tsana go ngwa ma le nna a ba re mmela ka ke mme wa ha ha ine pa yi
1: o ntse a tlameya gore kapa nna le ena ge ke dule fatshe mona re tsebane ela nna ga e swe ke kaekaekaekaekaekaekaekae bana ba e swe ke mang le mang le mang le mang le mang mme wa ka o sebetsa kaekae ntate wa ka o sebetsa kaekae ngwane swe e mong o tenya gaileng kaekaekaekaekaekaekae mphe dinomoro tsa bona because go na le nako ke ba tsa bokulo ke wa ba di tseba taba tsa bokulo kapa mathata afe kapa afe a ka o tlhaelang ga se ntho e rerwang e tsa gore ge tsebe ge be le dinomoro tsena tsa bana beno e di gore ga ba bothata bo le teng ge tsebe o ba letsesa ka nqane ela a ko tlhaeng kwano mona motho eno ke nona le mathata mona re bona a kula le tlo tla le bona na letsa bang o ko gona ke botle bo bo kakang ba bo ka nqane ba re hele mona o na le mogaisane a nepaetseng mona ya ebileng a ile a nka boikgathatso ba gore ebe o re letseditse a re boletsa go a kula gona tsenang ke re fitlhile mona re utlwa go se o thwe ke maobane entse le hantle go bagaisane botse dinomoro tsa bona di beteng pakeng tsa bona ba le babedi kapa ba le bagago e se ebe eno e mongwe o tla ikgesa e be wena o tla ijetsa go tla dula a le mong ka tlong ga ona motlholo wa go ka dula o le mong ka tlong ee ka gao ka mono o dula o le mong fela jarateng mono ga o dule o le mong o dula le batho e tsa batshwana ba o tsebe ge ke re dule fatshe mono re qoqe re qoketsa mahabo gona kwana ye nna e se gona le masimo o le ngwae nne o sino a di dikgomo o tsena o tsena o tsena ge ya phetelana o bona ke botlhe bo bokae ge tlwelele mashano ge tlwelele mashano mang ha hla kwana tsoa ga baneneng he he o tlhokomele motho yo mokwai o tsena o tsena o tsena kala pele o ithuta motho yo kala pele o ithuta yena motho yo o utlwang ka yena go wena yeno a ntseng a bue ka tsena nako kala o ithuta yena pele o tlo sheba gona dipuo tsena tse hlang ka nqane tse buang ka motho yena e fela e le nnete na ga ka fumana ga se tsona okay okay o tshwana le o rerwa motho e mongwe a o rere mona ngwana mme ba o rere wa tsa ke gopola ke tsalo e nngwe ya sebakeng se seng se keng ka se talosa mme wa teng o ne a fegewa ke bontate ba babedi ba dulang gona e reng e le nngwe fela ba sa dule nka e le nngwe ba dulang nka e le nngwe fela matlo a bona a wane bole bontate bana ba rata mmeno ba batla go fereya mmenwa mmeno bale a gana o tlo utlwe taba mmeno wa gana ka ena gore no nka se dumele nke e be ka etsa jalo wa tsa go fitlhela batho ga o tshaba o tshabe motho batho bana ba rera motho e mongwe ya neng a utlwana le mmeno ba mo rera ba re eno ga ditse o tlhoka ge duema ge fitlha ge eme kae kae moo ge mo kwalele ge tle retse botlatla mmotsa gona o ne a batlang ka ga mosi ona kapa o bewa ke eng ka ga mosi ona ka nako eno ga ola e ne le bosibu go ne le bosibu ba ntse ba morega ona moo jale go a utlwagala gore morego o na bona ga o ka ba phethala mme ga o se o sa phethala tsena morego wa bona gwa etsagala go ebe mme mong ona moo o kabana le monna a gae mme o kabana le monna a gae kabanye ne mpempempempempempempe e mpe bale mosadi wa mmenwa mosadi wa ntate ena enwa yana ntse a na le morego ba ne ba rera monna enwa oa gutlha o a tsamaya o dobetsa mmeane mme lo a ntseng a feregwa kwa tsamaya mmeno o le o betsa monna mosadi ano gore ee gona tsena ne ke tlo tla ko o betsa gore monna a ka o tsebe ke e mongwe wa banna ba bangwe ba ne ntse ba rera motho eno a ntseng a tlwaetseng o tlhao mona ba itse ba tlotla ba mootla ba mo esang ba mo esang ba mo esang ba mo esang ba mo esang a go tshwa jalo ee a re gobaneng ga o ne ntse o sa njetse before ga o tlotla o njetsa tsatsing leo bane o kabane le monna wa bona leshano leshano ga ona motlholo wa go ebe o tlo tla o uetsa mosadi eno gore go ne ntse go rewa motho eno gao o tlo tla o uetsa tsena tsatsing lena fela nako ene yotlhe e sa le o thotse ya ba o ntse o mameletse ntho ena gore o tlo qeteletse o bone gore na monna eno o tla etswa jang tsatsing lena o qabane le monna ke ona o tlo tla o uetsa ditaba tse hei bophelo bophelo ngwana mme ke ntho e ko tseyang bophelo banna banna ba rera monna e mongwe gona o baneng a mosadi eno a tšhakelwa ke monna eno wa mona baga ge tlo tla ge kwalela monna eno wa mona monna eno a ke ba tswa ka ga mosi ona ka mona pele a re buetsa gona o e tsalang ka ena mele mmeno gore ka ga o a ile a ba nngwe fela go mosadi a motho eno a mo jetsa re sheba o ba jetse ke a o goma o uetse banna bano gore kege goja ba ile ba leka go etsa ntho eno ga utlwa mosadi na ke rengwena ke re o ba uetse ke re goja ba ile ba leka go etsa ntho eno go monna eno ne ba tla bona potso konane mosadi a ne ga tshowa ke letshwalo gona ebe mosadi o gone ba tla etsa wanga kere o bolo ba uetsa kere ho ja ba ile ba leka ho etsa nthwena ho monna eno ne batla kopana le pela di falla ne batla bona hey ba re gwe a chacha ya ba mesadi eno o thotse o itse tu ha so re le thwa ya bona hey ke tsere o phelo boleng ga yo o go bona motho o ge go ka ntho tseng yena ka ka motho o ge go ka ntho yenyane e nyane fela mame di dumela allo
6: horera
1: o ge ga
6: date ba tsena ba ga ga yo go ga muri mo go ana Jesu
1: go where does it want me to move where does it want kwetse tswa mo ya ke bophelo ngwana mme o jwalo ba o ge ga batho ntwe ga wa ile phofolo kwa mame di dube hey
6: okay
1: ya
6: se khutile
1: hey wa ta fela ka motsotswana
6: ke go bona di buso ngwa di ga mona ntate mo
1: magotla ntikile
6: sa go tla re di gile ntate di ge o tla ge wa o ge wa Niki ya na yena o ke na yo le tsole ra skotolo. Ku ya sa le hodi.
1: Ho jwa lo tlo, ho jwa lo.
6: Eh bale. Na ja ji tsa ho lo ke hela. Ha se a batho. Ba nka ke ha motho jo ya skresti mole. O ba ne ho le nge. Ku ipatla.
1: A go e wa tla khutsanyane
6: baba wa u khutsi zo tsa mo di mo jwa dira le fa tsi mo nda te mo go re
1: wa tla khutsanyane tlo
6: e nda
1: tang ngwa na mme
6: amen
1: ya yo pelo ngwa na mme go jwa halo wa u mwana a di sothile di sothile ha di sothile di sothile ntse ha hona ntho ka ba yetsa basotho ba isa ke dumela re sebeditse mo re sebeditseng teng nna le lona re tla boise re kopanang gape beke e tlang ga morena a ntse a re bolokile nna ke tumelo fane yaka ke mokwai bye bye how I love you how

0: Aleluya.
1: Hey.
2: Hallelujah.

0: tu xaxiza.
1: Xaxiza.
0: Não é xaxiza.
1: Doce. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
2: Aleluia.
1: Ntate Modimo wa rona ya lokileng ya halalelang.
2: Jesus.
1: Ntate wa morena wa ka Jesu.
2: Yes, Lord. Yes, Lord.
1: Usengwe utle ya kokobela.
2: Yebo Nkosi.
1: Wena ya senga ita haufinyane o tla ka kahlolo.
2: Eh Modimo.
1: Mongadi wa teng hadi ya lebo wa sna tla sapuloko.
2: Yeah.
1: Ntate ya re hlokometseng ka lentsola hae le mohau wa hao.
2: Yes, Lord.
1: Re tsunye o Modimo a ka lukileng ya tshepalang re phelang lentsweng la hao le o ne le bolele Modimo a ka ya lukileng ya tshepalang.
2: Yes, Lord.
1: E ne e ka go batho ke pale.
2: E Modimo.
1: Empa tsunye na re phela tsunye o e boletseng lentsweng la hao.
2: Yebo Nkosi.
1: Morena wa ka ya lukileng ya halalelang. Re tsunye o ka yona Modimo a ka lukileng le ya monyane ngwana wa bona gore o se o yake.
2: Ee ya Modimo.
1: Morena wa ka ya lukileng ya tshepagalang o se o yatla Jehova wa magotla gobane dintho tse o di boletseng lentsweng la gago di a phethala. Modimo a gona a lukileng ya tshepagalang re a leboa o seng go botle go entsweng ko wena. Ntatwa ka ya lukileng ya halalelang o go hlokomela ka mehla ka lentswe la gago. Ntatwa ka ya lukileng ya halalelang Modimo wa go hlokometseng o go fileng le diyalemoya gore re utlwe lentswe la gago. Modimo wa ka lukileng ke tla o tlo batlhanka ba batle ba hlape pontsheng gore bate re boletse fang kgedi Modimo a ka lukileng kong ka kapa ba tloele. Modimo a ka lukileng a tshepalang re a leboa. E le na Modimo a ka lukileng a tshepalang le nnaneo re a rapela ka lebitso la morena Jesu. Ntate wa ka ya lukileng a tshepalang re sa tla go wena Modimo o tsebang go tlhatswa dipelo Modimo o tsebang go ntsha majwe. Dipelo Modimo a ka lukileng a tshepalang ke a rapela ka lebitso la morena Jesu gore ntate ya re hlokomelang ke tsena Modimo a ka lukileng dipelo ka go sealemoya sa PCFM. Modimo a ka lukileng ke rata go rapela sebakeng sa bohle Modimo a ka lukileng bookamedi bohle ntate itlotlise jalo ka Modimo re phamisa bogolo ba gago Modimo a ka lukileng a tshepalang ba fe bohlale ka mehla yotlhe ntate wa ka ya lukileng a tshepalang ba e tsagantle tlotlisa lebitso la gago maphelong a bona ntate ka lebitso la morena Jesu ntate hayo Modimo ya tshwanang le wena ya fetola maemo jalo ka wena hayo a re somone senatla sa poloko ntate wa ka ya lukileng a tshepalang la go wena o tlotlisa lebitso la gago Modimo a ka ya lukileng ya tshepalang ke a rapela ka lebitso la morena Jesu ke eno motlhanka wa gago Modimo a ka ya lukileng ya tshepalang ke eo Modimo a ka lukileng o sa modumeletse Jehova go bua efangedi ya o tshimong ena morena ke a rapela ka lebitso la morena Jesu mofe bohlale Modimo a ka lukileng ya tshepalang ke a rapela ntate wa ka lukileng ya tshepalang e tsa le bahlanka ba o hantle Modimo a ka lukileng ya tshepalang ba fe bohlale ntate wa ka lukileng ba itsetse ka o loka le ka mogao ntate wa ka lukileng re ba tlolla diatleng tsa gago Modimo a ka lukileng tsamaya le gona lenaneo ke lena tlotlisa lebitso la gago phama Jehova re kokobele.
2: Hallelujah Jesus.
1: Ka Kriste morena re a leboga.
2: Metsidi.
1: Hallelujah.
2: Ke kgwedi ya mosadi
1: o tlang ka morena ka leboga
2: ke khodi ya mosadi wa Afrika.
1: Haleluya.
2: E ka ba buti bomba pilo ya hao mme wa ka ka ha se le ntwe e iphetang e se ile teng.
1: Yeah.
2: Ho mosadi wa Afrika o ka reng o le metsidi.
1: Ke rata ho tsho fela ho seng.
2: Eya mme wa ka.
1: O re le fatshe le le la kgetha kgwedi ena ya ga se hore mosadi a phahame.
2: Haleluya.
1: Ke rata ho tsho ho a ke re bebele re mosadi.
2: Eya mme wa ka.
1: Tato wa ka. Ke leboha Modimo ka mosadi.
2: Hallelujah.
1: Ke rata ho tshwara mosadi. A ke ube mosadi ya gabane.
2: Hallelujah.
1: E ba mosadi wa kodi ya malla.
2: Mm.
1: E ba mosadi ya ka rutang ba study ba banyanyane ho bina ina ya bufisi.
2: Eya mme.
1: Ba ka lampe la Modimo ba ba le lekunu to phela Jehova.
2: Mm.
1: E ba mosadi ya ka tswa ho alama bana. Ya ka rapelang bana ba hae go Modimo ke hana ka bona la ha ke bona ka ga se batla ho etsa letho empa ke rata ho bua bophelo ka ngwanaka.
2: Hallelujah Jesus.
1: E ba mosadi ya a sa re ngwana hae ke ngwana ke ngwana hae bana bo hla e be bana ba hao.
2: Hallelujah.
1: Ba alame mme mosadi alama ipe matla lati la Modimo.
2: Haleluya.
1: O ba nena wa u.
2: Eh.
1: Ke Modimo o mamela.
2: Eh.
1: La ma e ma sadumele. Ke Modimo ya u tlang. La ma e ma sadumele. Ke Jehova ya fanang ka dikarabo.
2: Haleluya.
1: Le ke ga ka o tsho mo sadi. Papa ma.
2: Eh.
1: Na go ya hao. A go itse ka bo mo fela o re. Kgwedi ena go se Modimo se baka. O tla bona qetella kgwedi ena na Modimo tla bo etseditse mehlolo e mekae. Lebitso la morena Jesu le bogo.
2: Haleboko metsi. Haleboko metsi.
1: Haleluya.
2: Nete sale re ile ra bona ha maemo a bophelo lefatsheng a fetolwa ke lentswe la thapelo e e tswang ke motho wa mosadi.
1: Amen.
2: Gore lentswe la thapelo e tswang ke mosadi le fetola bophelo, gore le fetola le fatshe. Metsi ya ke tsebile be le fatshe la utlore, mme ka bo mosadi ke motho a bohlokwa ha kakang. Ka mosadi fela mme, ka mosadi fela ya ba maemo a bophelo ba le fatshe bua fetuo. O lukile mme wa ka. Tsonolo fallo ke le tsiare. Le kgwedi ene o tlonolo falle ka o kgetholuwa mme wa ka.
1: Haleluya.
2: Jehova boko ka bophelo ba hao.
1: A fihla Jesu dintho di fetoo.
2: Haleluya.
1: Haleluya.
2: Ke itse ke se wa bona pele da ka. Ha ke fumane mo re di kompolomo empa he ke tla kopa boka me di bunthuse. Ke rata pine eno go jwetse.
1: Haleluya.
2: Ke la ba ka itse uma ka e ka e ka fumana go ka re e la hlile. Holo kidemewaka ntate Modimo a re bolokele wena utlwa
1: tsana la fa

after today. Hallelujah. Kannete re a lentswe. Ntumelle he le ratolaka. Ke hlophisetse hore nna le wena re kene ka ra buka jwale. Re tlo ja buka. Ke kgwedi ya mosadi wa mo Afrika. Ke kgwedi ya mosadi wa mo Afrika. Hona le ba bang ba kgwedi ena e batletseng ha monate. Hona le ba bang ba kgwedi ena e batletseng ha bohloko. Ba bang kgwedi ena e ba hopotsa ditaba tse monate. Ba bang kgwedi ena e ba hopotsa ditaba tse bohloko. Empa ke tlile mona letsatsing la kajeno hore re ke re tlo kgokgohanya puo.

Hallelujah. Ke re tlo gogoanya puo nna le wena re kene ka hara buka. Wena yo kgwedi ena yo hopotsang dintho tse bohloko ka nnete tseba hore di fitile. Ke na le motswalle ya birthday yang letsatsing la kajeno mane me re kutang dihlooho teng. Ule are ntate borutu ya ka ka nnete tsatsi lena ke ya birthday ya. Mono village gate mono. Hallelujah. Happy birthday ngwaneso. Happy birthday le wena e mong le mong ya birthday yang kgweding ena. Morena Modimo wa kgotswele keleletse dilemo tsa go phela. Re a lentsweng hle, re a lentsweng. Re a lentsweng. Ntulele, ntulele, hallelujah. Ke a lentsweng la ntate Modimo a ke etsa tjena nna le wena ha re kene ka hara buka. Yo Joshua anare. Joshua na re fikeletso. Joshua na re fuma ile a go hona le wena. Buka ena ya molao eske ya tloa molomong wa hao. We je busiu le motsiare. Ha re ya bukeng. Ha re lo ja buka. Hallelujah. Ei! Ntaswe ka gudi. John Mukela ke le bitso laka sealemoya PCFM le naneo a letare ya tumelo. Tsamaya Modimo wa Israele a o fe seo o se kopileng. Tsamaya ka kgotso Modimo wa Israele a ke a o etsetse ka mo o kopileng ka teng. Samuele wa pele kgaolo ya pele temana ya leshome le metso e supileng. 1 John 1:17. Iya mme Modimo wa kgotso a o etsetse ka moo o kopileng. Ntate lena ke lentswe la hao. Lentswe la hao ke wena ka sebele. Lentswe la hao ke wena ka sebele. Ebe ha o buile monghadi, pholoho e ba teng. Ebe ha o buile monghadi, pholo re a e fumana. Ha o buile monghadi, re ba le phunyeletso le phethehalo e ba teng maphelong a rona a nentse a kgwehla. Ha o buile Jehova, hore etle. Nka taolo moya o halelang ka lebitso la Morena Jesu. Lentswe la ga le sebetse, dipelo tsa rona ke tsena ka lebitso la Jesu.

0: ha hona letho lo ke kengwa le etsa ha o sa kopa matla le ho di mo re hlolletse altare ya tumelo tje e bile re hlolletse ka tumelo ntumelle hle mana mo re tatang ho balateng mo monna wa modimo eli areng iya ka khotso modimo wa khotso ha au yetsetse ka mo kupileng ka teng monna eno elgana yane a ina le basadi ba babedi anna le penina bebele iri hangata kgwedi le kgwedi o ne a e sebakeng seo ho thweng ke shilo a ilo fana ka dinyehelo ho modimo halleluya a ilo fana ka dinyehelo ho modimo o ne a tsamaya le bana ba hae le basadi ba hae monsadi eno a bitsang penina ena o ne a ena le bana a nna a sena bana hei ha ke tlo bua ka Elgana mona ke tlo bua ka nkgono a nna ke tlo bua ka mme anna anna yeo bophelo ba hae bo ileng ba ba bohloko ka lebaka la ho hloka pelei ke tlo bua ka anna morati wa ka mmamedi wa ka yeo ke mo ratang halleluya Elgana o nyala anna hana bana ha ke tsebe hantle na ebe lebaka le lelaetse gore a late penina ko baneng mosadi wa yasna bana na goba Israeleng ka nako eno lelapa le le le leng ha le ne le na le ngwana e ne le bontsha gore le hlonolofaditswe ke modimo halleluya e leng gore ha lelapa ne le sena ngwana e ne ka e ka re ha le a hlonolofala letsatsing le na ntumelele tle ke tlo bua ka anna anna le ha hono ho tsamauwe he huwe shilo ho lo fanwa ka dinyehelo kapa dihlabelo e re bebele Elkana o ne a fi e mong le e mong seo a lo se ntsha shilo e le monehelo halleluya o ne a fa penina le bana ba hae e mong le e mong o ne a mo tshwarisa letho Hallelujah. Ha ya shebane le anna. Una mutabula, una mufatse pedi, ko bona mufa di nehelo habedi. Kala pino ya anna kala bakala se khobo. Kala bakala o khojwa ka mantsi ho buswa le ho pepeswa ke penina. Pino ya ne le le bohloko. Hai. Mama medi. Tsiu ya anna ine le tsiu ye bohloko ha holo hey ka le lapi pele bona anna tsena tsohle ha di ka batsanya hamisa anna hore anna ske a rapela o la tsetlelela ho tseba ho tshepa le ho dula modimo ke batla ho ya ka pele nyana mona mme ke batla modimo a nthuse ke eteng anna ntho tsena ka ofela ha di a ka batsa monya hamisa akere Okay, fine. Tala ha sitaba yo anna ineng e mohlupa haholo ya hore hana ngwana. That's okay. This is where I am. Ke mona mo ke batlang re dule teng. Ke mona mo ke batlang re dule teng. Anna hulukile hana ngwana, hulukile lefatshe le moreile mabitso. Hulukile mosadi e monkiela wa mohobosa o monketse monna. Hey, o monketse monna. Metsusi ya nna jababedi. Hallelujah. Metsusi ya nna jababedi. O phetse jwalo ha bohloko jwalo. Fela ntho e neng e ja anna e ne e se taba ya ho hloka ngwana ha kalokalo. E ne se hobane monna a sa mo sekisetsa ha kalokalo. Taba e neng e ja anna ke hore Eli o ne a na le bara ba babedi. Finiasi le Hofni. Hofni e ne bara ba mo prista e moholo. Ba ne ba tswile taolo. Lefatshe ne se le sena taolo. Bokameding, boholong, botsamaising ba kireke bana bana ba fetwe tsinta tsa bona bana bana ba samamele mo priesta e moholo hono ho tswe taolong e ka nna ba kana kwena ha hono ho tswa kirekeng ha hono kopana le Hofni le Phineas uno kopana le bona ba tawe fu ere bibili bana ba robana le basadi harastrata fela mo ile bana ba mo priesta e moholo anna ntwana ine e moja ya tsenyego ya lefatshe e kalokalo tsenyego ya lefatshe ine ja anna haleluya ha ona sa jwi ha kalokalo ke taba hore ha ke na ngwana benina warawara benina warawara tabene sa moja ha kalokalo bane ona re tsimodimo ha ine ba tabene ne moja ona ka nna ba tla megwa ya hore na ka itsa jwang hore a iphumane le khotso ha ke re ba bang a tanele tsa ba tsore ke stress ba tsuba sniff ba bang a tanele ba na le stress ba no jwala ba bang a tanele ha ba na le stress ba nka ba nna ba batho ba bang a tanele ha ba na le stress ba itsa mabenten empa no anna yena a dula modimo until the last minute amraka hulukile penina amraka penina amuhubusa yana ja mabedi yana ja mabedi nako metsotso anna ha ka ba nyahama hle se ka ba nyahama se ka ba nyahama a go be le nthongwe o tlosa mahlwa yona a hao ho taba ya o hloka ngwana o go shebe ho hong ho ka ho kopa modimo hore modimo a o thuse ka ona o tsebe o tlisa tharollo maphelong bophelong ba lefatshe o ba no tlile kwa no o le mme o tlile o le mme o tla fana ka tharollo modimo ha na itsa efa o mwentse ka mora hore a etse Adama a bona hore ho lokile motho ke nona fela ho na le ntho nngwe e shotang ke modimo a etsetsa Adama mosadi e le hore mme o tlile ka lebaka ha o tla ka lebaka la bana lefatshe mona ha o sena ngwana ho lokile it's okay phetha mosebetsi wa hao e modimo a o tlisetsang ona o tlokola segeo ha o tlela o tla etsa bana lefatsheng ke nnete ke karolo ya tlhonolofatso eo modimo a tshwanetseng ho etsetsa yona empa ha e le siko concentrata modimong tsepamisa mahlo ao modimong se kebe wa ya mane mo thweng ngwana ha le siko o tle re tla o etsetsa eng leng ae a nna a dula modimong anna dula modimong anna dula modimong anna ha ka batsama ya batla di oli anna ha ka batsama ya batla metsi anna ha ka batsama ya di painting anna ha ka batsama ya kena di bati anna ha ka ba ya futa ae dula modimong di etsa tseo tsotlhe fela se ka beya maikutlo a hao e tle ga ke re le gore mona ga ke mona o tla bua gore o di etse ntho e nngwe fela ke tlisitse mona dintho tsotlhe di fumana go modimo di fumana go modimo din thotso hle di fumana ho modimo hle nthengwe lengwe lengwe mo bona ho modimo metso sentse ja babedi ho lokile anna ke eno penina ke eno anna o tshwere se kgobo sa ho hana le se ya ka ba na pelegi penina ke eno o tshwere se kgobo sa ho kgoba anna ka maemo ao anna a se tsang ho ipetola ona ha ona ntho bohloko jolo ka ho lakatsa ka pa o batla ho ba le ntho o batla ho ba le ntho o tsiba re nthwena I can afford to have it but I don't have an access to access it hallelujah nthwena nka ba le yona fela ke na mogwa wa hore ke be le yona fela ke a e batla mme ga nka ka e thola ke tlwetsa nngwe le pedi le tharo a nna ke eno walla a nna ke eno walla halleluya a nna walla ha le sekobaneng a sena ngwana o lesa ko o bona maemo a bophelo ba lefatshe bana ba mopriste moholo ba tswile taolong halleluja bana ba mopriste moholo ga ba laolege ntate wa bona ke mopriste moholo le bona ke baprista gana tsena itla re ka ra tlhokomela ra sheba ka thata ra sheba gantle ra tla ra bua nnete e tsotseng ra tla re bua nnete e sa tenang ra bua nnete e le jalo e le phoso lefatshe gona jale le tswile taolong baprista ga ba sa mamela baprista ba bagolo Phineas le Hofni bana ba sa mamele ba sa e ka molao wa bibele go latela ka mo ntata bona a neng a ruta ka teng lefatshe le tsile taolong lefatshe le tsile directioning ga re sana direction kralla go lliswa ke taba ya mosadi e mong kapa ya monne e mong ga ntse a o gobosa a o goba tlwelela taba tseno seke betsa ba sa go tlosa positioning e o leng go yona go modimo ga ntse le motho e mole mole mong a dutseng modimong ga o ka utlwa gorena o qadile kae o dutse jwang mo mateng o tla utlwa gore kannete there are some things to worry about and there are some things to ignore go na ntho tse di ntse o ka iphapanyetsang tsona go na ntho tse ka go tshwenyang bophelong ntho tse tsotlhadi ya ka ba tsa tshwenya a nna a nna na tshwenya fela ke ntho e le nngwe go bona lefatshe le kgutletse madulong go bona lefatshe le kgutletse taolong go bona lefatshe le tseba modimo go bona lefatshe le rapela modimo go bona lefatshe le rata modimo yona fela ntho e ne e qeta a nna a re modimo o ka nthusa wa mpha ngwana moshanyana go bona bana ba bashanyana ke bana ba tswile taolong bana ba bashanyana ke bana ba robala le bomme wa bona ba le tswele ba robala le bomme wa bona thakatsa bomme bona bonkgono ba betwa bonkgono ba betwa bonkgono ba bolawa bonkgono ba etsa ntho tse botlhoko ba tsekisa ditšhelete bonkgono ba etsa bomme ba etsa ntho tse botlhoko ntho e ne ela ja a nna e be mme wa ka wena mosadi wa moaforika letsatsing la ka jeno kgweding ya basadi o utlwa e ka ka re o lakatsa gore modimo a etseng a nna eetsa a eetsa a nna e re bebile ga o ne o tsiwa dijong ka letsatsi le leng alla ke re ntse barena keleng a nna alla a ke re ntse barena keleng a le mong go fitlhelela ele ya bone ka kare a nna o taue ele gore go yena mosadi a llang a pelo botlhoko ya tlhabeileng ore go yena e be o tla tao isa kae a re e mongaka lekgabunya lelao ga le ya tawa ke mpa ke le mosadi a tshwenyeileng ka mo lefatshe le leng ka teng se le nkile letlhakoro le sele lefatshe se le nkile direction e sele se le nkile direction e sele ga o sa rapelwa modimo jalo ka ga re tseba re rutiwe modimo lefatshe le tswile taolong baprista ga ba sana taolo godimo lentswe la modimo ga ba sa e phela ntho ena ba e phela empa ga ba sana bolatedi gobane ba bangwe ba tswile taolong e hofne le finiase ba tswa taolong thata bona e le mopriste mogolo ntho ena e qeta a nna kati ntho ena e qetile a nna empa a nna ga ka betsa qeto ya gore e mo ferekanye mm-mm ula ngongere ya tseba na o llela kae ngwana se kgale o lla yes o batla ngwana ee ba monkile monna gao go lokile ga ba monke as long ba sanka modimo ga banka modimo ba monkile go lokile go lokile ga ba monke o setse le monka tlong jalo go lokile se ka ba etsa taba ene o tlose modimong e o gotlhetse eno ka lebaka fela la gore be go thwe ga o na ngwana go lokile ntho ena e se ke ba o tlosa modimong ga se ke ba o tlosa modimong halleluja kgale o tlhabeile a ko tlose matlho gago go ngwana tlosa matlho gago go monna ba monkile go lokile ga o na ngwana ga o na taba a go tlose matlho a gago isun tseno di-isun tseno halleluja ga ke reetse go gong a ko nagane go gong mme wa ka nagana go gong a o siwa ka nagana go gong wa o tampa wa o trapa ka baka la dinyatsi go lokile a yetse ba mthathile ga ba monke ga e se ke ya o tlosa modimong a nna ga a qeta o rapela a kena tabernakeleng ya modimo a rapela e re bebele a rapela gore lentswe le be letšhe e le o mo shebile o mo tonetse matlho ga a utlwe lentswe le tswang molomong wa mosadi eno la tapelo o bona fela melomong tse e bebenya halleluja kati ke nako yeo modimo araba mosadi eno yeo go thweng ke a nna mosadi eno ya lefatshe ga le mosheba ne le bona nyopa lefatshe lena la nako yeo le ne le bona mosadi e kang gana thuso ka tse mosadi eno o ntsatse ba taba ya gae ya nna ja babedi ba monketse monna ya nna ja babedi ai ya nna ja babedi o phitse ha bohloko ka thata a phila ka menyepetsi dijo di se di sa monate fela a lahletswe ke appetite ai you lahletse appetite ke hane a go tlwelele ntho tsena tsohle ke tsa lefatshe le tsona o tlo o shao di sie le wena hai atamela modimo ka tsela ye nngwe a go tšhintshe direction fetola motsamao tlwelela o tsamaya o ya bathong o le o kopa thuso ya gore ga o na ngwana tswela pele nka direction yeo ntseng o enkile ya go rapela tswela pele tisa tletisa o se o se o kae metsotso e ntse e ja babedi o ntse o atamela ngwana metsotso e ntse e ja babedi o ntse o atamela mosebetsi metsotso e ntse e ja babedi o ntse o atamela katlego ya gago metsotso e ntse e ja babedi sekebe ba latlhelwa ke tshepo ga a latlhelwa ke tshepo mosadi enoa fela re gopola gore ntho e neg lisa mosadi ona ke ntho e le nngwe ya go bona lefatshe le fetoi a gutla o gutla bina pineng empa jalo go fedile banna a gutla a nna a leba gona go peninamane mantse wa ka ke yanatlhe ke tlo bulela megala um barati wa baka ke tlo bulela megala ke kopa o tlo ntumelelatlo ke bulela ke bulela megala um moifo ke a tseye batlhe sentse le tsoloma mono e ga re ke a le bone halleluja ke namanamane ya nontshiweng ke dipere tsa lebelo a gotla a nna o qeta go rapela o fumana tlhonolofatso go monna wa modimo halleluja o fumana tlhonolofatso a nna e ele o re go yena tsamaya ka kgotso mme modimo wa kgotso modimo wa iseraele a o etsetse ka mo o kopileng le nna tsatsing la ka jeno le na ke tlotla phatlhalatsa taba e leng gore dinthong tsotlhe tse o di tlhokang maemong otlhe a o leng go ona o utlwang o sa tsitsa go ona modimo wa kgotso a o etsetse ka mo o kopileng ka teng wa go utla o fitlha gae ei o tsare fela I need your touch Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Uta anna. Hana musebetsi anna. Hana musebetsi. Ontsa ga hulukile ntate ke likile. Ntse ke na le yena ke. Ke yena el kana ke na ntse ke na le. Bat ngwana dololo. Ngwana hayo. Ha ke na taba le taba ena. I just need your touch once again. Hey! Batla mmusi wa modimo lolo ka hona pele tsohle di tla latela Matthew 6:33 a batla mmusi wa modimo lolo ka hona a nna bohlokeng bona bono le wena ga e bangwane se o phela ka thata mo moteng ga ona mosebetsi batla mmusi wa modimo lolo ka hae pele halleluja halleluja kopo o beye moyeng ntate wa ka nkgono wa nna ntate nkesi eya ntate wa ka ya ba leano la penina ntse le tswela pele ntate nkesi
1: aba o otla ka mangolo
0: ntate nkesi
1: ke kare ke a mona ntate mokela kono anna ha tshenyeile ke boemo ba ditabatsi. Empa, Bebele e re bolella gore, ya ba ee, o re gonggono a me. Tsamaya ka kgontsho. Modimo wa Iseraele a o etsetse ka mo kopileng. Ke a leboga. Go tle re leboge dinthong tsohle.
0: Darengese.
1: Mme ke ne ke sa tsebe gore na gobaneng ga nkgono a nna a tumme ga kana-kana bophelong. Ga a tshwenngwe ke dintho tsa masawana. Go tshwenngwa ke go wela fatshe le tswile taolong. Mme o batla go bona lefatshe le boetse le tswela pele hantle ka go utlwa lentswe la Modimo.
0: Darengese.
1: Tsamaya ka kgotso, mme Modimo wa Iseraele a o etsetse ka mo o kopileng ka teng. Moruti wa ka, ditaba tsena ga motho o di utlwa ka letsatsi lena le entsweng ke Morena la welang ka re go kgwedi ya mosadi wa Afrika.
0: Darengese.
1: Ke a utlwa jwale Morena ke gobaneng ha le lokela le bitswe mosadi wa Afrika.
0: Ntate wa ka.
1: E ka re ke a utlwa ha ka pelong ya nkgono a nna ka Pepene ya masima mabedi a metse sukileng. A ya hopa ke le sedi laka. Le poloko
0: ya. Ei.
1: Ka thaba maa.
0: Ntate wa ka.
1: Ore Jehova ke kgobosiane ya bophelo ba ka. Nka thothomela pela maa.
0: Haleluya.
1: O ne a tsebile goba motho yoo a lokelang go mo tshaba. Ke Modimo. O ne a tsebile gore a ka thothomela pela Modimo.
0: Ntate wa ka.
1: Yaba o utlwisa dikopo tsa gage pela Modimo.
0: Haleluya.
1: Gobane diradi ne di mo tsoketse, mme o re dirati di sheba mahlo.
0: Eya.
1: Ke pega dieng.
0: Haleluya.
1: O re le Satane ke mo tlotse matla a gae a fe.
0: Ntate wa ka.
1: A keke a sebetsa godima bophelo ba ka.
0: Ntate Nkesi.
1: Ya lere ke mosuke. Ke ba le sekidiki. Ka lebaka lena ga ke tao Bishop, ga ke tao
0: Ntate wa ka.
1: Wa ka. Ke a leboga.
0: Ntate Nkesi.
1: A tle a sebetse o bohle.
0: Ntate Nkesi.
1: Pao, ba iphetotseng disenyetselong ya nkgono a nna.
0: Hai!
1: Kgweding ena ya mosadi wa Afrika.
0: Ntate wa ka.
1: Bomme, le tlhokomologadise, latelang menyabuketso ya nkgono a nna.
0: Haleluya.
1: Tlogelela ho utlwisa bohloko ke hore le iketswe bana. Empa phela o ba le kgotso le batho bohle le kgalalelo yeo motho a keteng a bona Modimo.
0: Halleluya.
1: Nkgono a nna a phela o ba le kgotso le penina yaba o tsebetsa ditaba tsa gae ka
0: Modimo.
1: O ba le kgotso baratiwa phelang o ba le kgotso.
0: Hallelujah.
1: Mokela.
0: That thing is.
1: Bani. Ke ntse ke phela. Le molekane wa ka.
0: Ah, ntate wa ka.
1: O sa tsotelle. O re na ke mo tlisa bohloko ha kae?
0: That thing is.
1: O ntse a hahamalla pele. Ka lepitso. Na mkhono anna.
0: Hallelujah.
1: Yo, I didn't practice it.
0: Hallelujah.
1: Impakaji. Umana phone lo phaso. Uri. Samaya ka go. Mo hawa go. Au ye tsetse ka mo go feng ka tsela. Mo tsena mata o se ke se ke utlwi. Ke go ha o mpisa. O mpona ke la.
0: Ta donkey.
1: Re wa mpholo sa e ke dume tsen thole mo.
0: Tsho.
1: Ka tsa o ntlo go di se. Ke be mo tlhomo.
0: Ta donkey.
1: Ke se ke le ntse le na mme ke phethatse ka lona.
0: Hallelujah.
1: Tsamaya mo le ka. Amaya ka go.
0: Ao ntate wa ka.
1: Mo wa Israel.
0: Hallelujah.
1: Awe se se ka mo kopa ntate.
0: Hey.
1: Ba tsung amararo la ntate le la morale ka pele ka la. Amen.
0: Tatengisi. Tatengisi wa tsiba o na le taba tse dintse o. Tse monate fela tse utlisang bohloko ntate wa ka. E ka nna ya ba ene le ka lebaka gore be e seng ka nnaba e ne tlile le ka lebaka gore e beng kgono a nna hana ngwana mohlomong hana a ina le ngwana o na ke ke a bona tlhoko ya lefatshe ka kakaretso.
1: Aleluya.
0: Nakong eno lefatshe ne le sena tshobotsi ya bomodimo e le ntho o ke bone ka kare gona jwale re gasa ka hara yona.
1: Hallelujah.
0: O ntumele ha ke re ho wena ke bua nnete pela modimo o phelang. Ke pala mekoloi ho seng ona ona ha ke tla mona. Ke bua nnete pela modimo o phelang. Re bone le tlaburu la batjha ntate a ke na bolela sebaka. Ke bile mohlankana wa ema o ba e ka ba remisa ba remisa. O ra ba tswa kereke. Ntate ke go mohlankana gana a buti. A ino ba batho ba tsena ba tswa kereke. Ha ke mo ahludi. A re anda re ke ke mo ba tsetse ba le tsela o ithabisa ka ga e seng mo modimo modimo nga o itse ntse tsetse ke batla go ke go wena bana ba tswa kereke tsala ba tawe fu go lu kile ntate wa ka modimo a khotsa re tsosetse a nna me manke se ke a le bo hantsa o tshe re a ntle tle ntate ha tswele pele mo sadino mo Afrika o tshwara hantle ntate wa ka.
1: Haleluya.
0: Me manke se tsala pele tsara hona mo mme wa ka ntate modimo o hlonolo fatse a o etsetse ka holoka lapala ho letie me le fetwe mohlala malapeng a silwa faletsweng ke bophelo go tsone ntate wa ka.
1: Haleluya.
0: Ke a rata ntate ke se hey Anna ho ye ne le ngwana ine se ngwana e le mme a moholo ene mme a moholo plus 266 5 9 9 5 6 9 9 5 6 9 9 5 6 a 9 9 5 6 9 9 5 6 a plus 266 9 9 5 6 kapa 2 1 2 1 9 9 5 6 ke PCFM mo kantolanting anna i tsamaya me modimo wa Israele a o etsetse ka mo wena o kopileng ka teng anna ae ngwana ne a gutla. Hafitla ho penina o sheba penina hey o re penina penina just 9 months. Hallelujah. Kopo be mo yendumela ho tsonga niso a ba tsonga pepi ha khutla bibele iri a ja ka sefahleho se phahameng kore ka sefahleho se phahameng a ja a thabile tsatsing leno a itjella thabile. Halleluya. A ja a thabile anna a ja a thabile lo ena ko beb kgotso sefahlehong sa gago tle ao anna tsamaya anna mme modimo wa kgotso a o fe ka mo o kopileng ka teng ga ke tsebe na anna letsatsing la ka jeno o kopileng go modimo fela seo ke se tsebang se seng kore modimo o araba dithapelo kopa o boemoeng kgotso dumela mratu nna ke
2: o a fela ntate mo
0: go kama haule kae o pila se a le moya e ya mo o tswaletse
2: e ntate mo go
0: tsi me wa ke
2: ke dumedise wena ntate mo go thi le ba mametse le bitso le ne tsela Kriste mo re
0: haleluya
2: ntate mo go tsi tsohle di etsetswa ya dumelang
0: tsohle di etsetswa ya dumelang
2: tsohle di etsetswa ya dumelang Penina ha na o tlile bohloko jwalo. Allah. E bile mo priste e moholo ana hana ho tawe.
0: Eh.
2: O na etswa kitumelo.
0: Hallelujah.
2: Ho bane are. Ke tla dula, ke tla kapela. Tsena tso hletse imetse le fatshe e tla feta.
0: Eh.
2: Menna jwalo ka mme jwalo ka mosadi. Ke re tso hle di etsetswa ya dumelang.
0: Hallelujah.
2: Tsena tso hletla feta ka Kriste morena. Amen.
0: Ke memang ho kae?
2: Ke mema mo jale fa tshweu, ke dula ka Lady Brand.
0: Ao Jehova bo kwe me re ananela seabo sa hore le PCFM le nna le altareng ya tumelo.
2: Eh, ntate ke a leboha.
0: Jehova o hlonolo fatse a o feka mo o kopileng ka teng. Hallelujah. Hallelujah. Eric Kitchen kopa ba mo eng khotso
3: Hallelujah moruti waka
0: Oh ntate waka
3: Tunele moruti jone ko hlong
0: Ke ntate pohledi yena ntate pohledi
3: Hallelujah moruti waka
0: Amen papa
3: Ha ke se ko hlong phile ntumela hle ka tla sa tlo ya hao ke hlong phimo ifo wa yena tseletso
0: Hallelujah
3: Ke mathaka lebelo ke hlong phimo rati mothahaselli mogothometse hle wa le nanego
0: ntate waka
3: mo tsi wa ka ntumela ke tsebe se ka itse go pala ma dikoloi tsa go seng ke mo wa masadi wa mafrika
0: haleluya
3: ke batla go mathela temaneng ya le shumele metse tshelepe
0: ntate waka
3: o se ke wa hloma e ka le gabunyane la ga o ke mo radio wa bediane
0: hey
3: a tlo fihlela ka jeno ke ntse ke buisa ke bogolo ba tsietsi ya le ba bogolo ba ka le bitsa la motho mo halofo
0: ntate potle
3: moruti wa ka tsamana yo jo hofa mo di mo pe a o ne le nyona sentence na ire i tsala ka khotso mme mo di mo Israele a o fa se o ku se o
0: ntate potle
3: hai man
0: he
3: le shopo ke tla ke mathatsena go bana go kule taba ena ha
0: de debotle
3: ke le ke batla go tsoma na mo mamedi re o tle ha anna ha raba elia ha raba jalo ka motho fela
0: haleluya
3: hore mo nga ka hle ntse tsang hore ke bebe nyane le mo ke bo shokole tsietsi ya ka
0: ntate wa ka
3: are mabina sefela are nga ka ya le fula le di
0: eh
3: aring are le moatsetse gone ri sa khahlana le ana ditse bina tselenya modimo ha ditse bina tselenya modimo pietse ha ye tsa hore a bebe nya melo
0: ntate waka
3: elisa elia o re yana o sadia na o tajwe
0: hallelujah
3: le se se nye nga ta
0: hey
3: re tla ka tshutse fatshe ha tharo ya fihla
0: hi
3: jale ka le ka la hore ke motho ya tla se mo mamela
0: ntate waka
3: jale e be ke khahlana le bibele e buang ka ngono wa nna
0: hm
3: khono a du tsintsa bi na tsela nya ka ho fa motho
0: ntate waka
3: a ntse a be nya melo mo a sa bui le tsho di tsaba di dipelo nya ha
0: a tshile le ntswi
3: Lentsela hele tsela jalan tala tang muruti sane korea na pepe nyemolo. O tsaba mo timo a di pelo le ha ke sa khona ho ntalentse ntse tsa go mo tjoga mo timo tlang ku.
0: Ntate waka.
3: Ya hore na ba tsaba re se tsa jang ya hore na bo ndi a.
0: Yes.
3: Ke tsa hore ke se tsa go dula dabi na tsela nya jo pa mo timo ke ya ke ntse ke le swa.
0: Ntate waka.
3: Le bitso la motho mo halebo.
0: Halebo go ntate botle.
3: Ke tshwile taba. Ke ba tlhoi.
0: Hmm.
3: na maopane haro trope kholo ya masego bomme ba ne ba sile ka magala.
0: Haleluya
3: moruti ba se ho nona le manna le tseng a bua le bomme.
0: Haleluya
3: mo tsatsi wa tona kholo mentho ma mashara o nana le ma bua le ba statiti
0: he
3: hona le bomme ba ba tsia kutu ba tume bomme kubu le bona ba ne ba bokantsa ba statiti.
0: Haleluya
3: tsala tsitika la re hauta ka taro ya nna la ba ke shaba ba sadi ba nna ba bokantsa ka re ba sadi bo bo ra fara ma di shaba shi ba nna ba ba tlo pebena ne lomo ba di tsitse di na tsela nya tsa hopa motimo ja ba tla le fatse
0: ei
3: tsala ma sadi a di sang a nna o tsitse di na tsela nya motimo go le sa haba mo shaba ba re mo sadi ya no tsa ile a re ha tsa tsa wa mongaka go thata ba ka tsho re ke mo sadi ya pele bo hloko ha ra mo tse kwa na ba mpisa nyopa
0: ntate wa ka au
3: ke pana la pala ka le khale si le paka go re fela jwale ke pele bo hloko
0: ntate wa ka
3: le paka le sa go ranna ba pele bo hloko go re jwale le le montsa ha sa bolo ha na le se
0: ha na ngwana ntate
3: wa ba o tswala ho ya batho o pile taba ya bohlokwa moruti wa ka wa re a tswala ho ya batho
0: ee
3: a ya tabi na tsela ya motho a tswala ho na ntsho tsenga
0: ee
3: ke khosa na ko ama ne sofi
0: mm
3: mara ya ho motho mo tabi na tsela a tsebene sa jo ho fa motho le ntse
0: ntate wa ka
3: ho mo tsaka hore la ntse ke tsebene na melobo motho mo tlo tswa ntse bua.
0: Haleluya.
3: Ke tsere le ha ka ba bomme ba yang. Ba ne ke khwe di kholo e khatetse mbona e special for bona. Jole bo kholo ana le bo kholo sara ga ba tsoti se di ntse bua ha re motse. Ba tsoti fa go be ke tsaka ho bo tsitse ta ho ja ho fa modimo a tsatsa ho ruru.
0: Haleluya.
3: Le ba kala rona go re ba tsadi ba pelo di bo kholo.
0: Ntate wa ka.
3: Le bitswa la botimo ha le.
0: A le bo go ntate wa ka.
3: Ke Elisa o rite ha fa modimo a o lehele ka mo kupile nkatse
0: ntate wa ka
3: fanka wa modimo Elisa matle o a khutla ka pele ka ke sa khutla re ke a utlwa a nna la ka go
0: he
3: fa modimo a lo fa so o se kupile
0: ntate wa
3: modimo halbo
0: halbo ka ntate wa
3: ruti wa ka ke tsa ke tsa ke ma tsahantsa ba ka kore ke tsama ya le a ma sonta
0: kanete kanete
3: bomme ha re tsole ho ya motseng re re se di tsukuri no be denya tsare fanne no ho
0: ei
3: re tsa di na tsela nya se hofa re no bua le motimo le kunutu re mo bolala tsa ge khathatsang tsa le fatse.
0: Haleluya
3: Allah hore ho tsene ba utlwe o tsontso ya me di tsabatseng o jo sabatso di tsietse sa o mo dilele ke palang mina tsakore le molala le kunutu le morona le molala sa tsetseng khatsa
0: ntate wa ka
3: le bitswala mo simo halwa
0: halibo ke mo hulwana wa ka halibo ke ta
3: hore ba tsoba ya tsetu
0: ha
3: le ba tsamba samala le ba ritina ha hantsa hwele he.
0: Hallelujah.
3: Ba tsita tsita ba ro ya hloti ya. Mara mana ho le le tsa teng a u tlhuwa.
0: Ntate.
3: A mo rana ja sa re ntse tseng yana kwa. Ba fetse wa ba re khutsa wa u bi.
0: Hallelujah.
3: Tsala mo tlo halebo.
0: Halebo ka tatu wa.
3: Mo na ha ka fana le Elia. Elia o ro mo tsantsa na wiba he se fe ni yana.
0: He ba tu.
3: Khono anna o re ha ke na le ha ke a tla wa ho hang mara go thata ba ka tsho re ke mo sadi ya pele bo
0: ke mo sadi ya tshwenye ile
3: ke mo sadi ya tshwenye ile
0: hey
3: le tsala mo tshimo halbo
0: ha ke na khotso
3: re ga ke na khotso ya lisa
0: sebetsena tsa ka ditletse ke ho boswa.
3: Haleluya bo futhi wa ka
0: hey
3: hey man
0: ha ke di tshwela
3: ho tsa wa mkutlo na ka harona ho tswana o ka bo bona hore ha tsa tsagwa.
0: Haleluya.
3: Ke na le bo hloko bo tsempelo nya.
0: Ntate wa ka.
3: Le tsola ya le tsare. Ya. Mo di mo ya tsetse ka mo kupileng ka tsi.
0: Ka nnete.
3: lebitso la Modimo ha le
0: bo. A enka ka tumelo tlonolo fatso ena mme anna.
3: A enka ka tumelo moruti wa.
0: Ha fitla o penina. O a mo sheba. O go mohaditsong. Mphe go ditse robong. O ntwakile o ngubusitse o nkentse ntse tsena ka ofela ke nako e telele. Mphe go ditse robong hlemanyo.
3: O tlobana ka morati.
0: Mphe go ditse robong penina.
3: Hey,
0: Dad. Aitsajila a go ntsantsa no bua ka ngwana ntso nkomatela wena o ntso ntshoma he wena o ntso ngobusa ka ngwana mphe go editse go bong na mudi mo mphile tsapiso
3: a mudi mo o phile a re na mudi mo o phile le
0: nna a ke lebeletse ka tshepo
3: alman
0: bo ela ho mi chaedi
3: a re thula le nna
0: haleluya
3: ai
0: Just give me 9 months.
4: Amen.
0: Yabantsa ipinela.

0: abantu sabina hle ai pinela peni anna ei ke kopo be mo yeng khotso
1: haleluya ntate mo go tswa
0: me santso
1: haleluya mo mamedi ba batla ba tshe
0: se haleluya
1: ho ifo wa eso mo di mo le sokone
0: haleluya
1: ntate mo guti kgweding ya mosadi ya Afrika a sa di re bua modimo ka yona
0: haleluya
1: ke bone mo hauletsong la Jehova a tabai
0: haleluya
1: a bua ka nkgono wa bohlokwa nkgono a nna
0: mme waka
1: nkgono yeo ka yena ke lemogileng gore go tia tumelong go molemo ga kaka ntate John kgwedi ya mosadi ya Maaforika e mo feresege
0: mesantso
1: mosadi e mong le mong ga a tsitse ka kgwedi ena e ka re ke kgwedi e e tseditsweng gore basadi ba tsholle dipelo tsa bona
0: halleluja
1: go sena tsaba gore na ke go kae basadi ba tsholla mahloko a bona kgweding ena
0: mme waka
1: basadi ga ba kopane mmogo go elelwa botlhe ba bona ka moo ba be ba le batlhe ba itlhophile ka teng ke be qetelong ga ba bula melomo ya bona o tlhokomela batho ba ganthaneng ka gage
0: metshwantsho
1: meya ya bona e omme ke patsi dipelo tsa bona di ranthane di malolo seboko sa mosadi se seng fela o kodiswa ke lefu o tshwerwe ke lefu le bitswang ngwana
0: mme waka ao
1: mme a nna a lemala moyeng a latsatsile leng le le leng a tsamaya bua le mong ba mo lemoa a bebenya melomo ba mo bonang ba ba ba akanya go thauwe ke ka lebaka la bohloko ba ntho e bitswang ngwana
0: mme waka
1: a llela ntho eo rona ba nang le bona ba se e fetlileng bokulo lefu go rona
0: halleluja
1: aba modimo o mo ne a seo a se tlhoka penina a swaba
0: penina a swaba
1: go tlhoka ngwana ke tlhapa moguti wa ka ke tshogako go basadi ba senang kelello ke bejwa
0: halleluja
1: mosadi ga sena kelello o tla bona mosadi e monyeleng yopa ga sena ngwana a ntse a tsebe morago wa modimo ka ntho ene ditswang motho maobane ne ke le ka gare go sebaka sa Mafikeng ke bua le basadi
0: em
1: bokulo ba basadi e le lefu le bitswang ngwana
0: hei
1: ntate Johnny ga ke na taba gona basadi eo ke mang motle o rutehile o na le tšhelete fela ke mobabi ke mokutle o tshwerwe ke lefu le bitswang ngwana
0: mme waka
1: e ka re lefatshe le ka re etsetsa ka go loka ya bataba ena ga e bue ka kgwedi ena fe
0: eyetlhe mme
1: dikgwedi tsotlhe tse potang selemo e be dikgwedi tseo ge lelangpela Jehova modimo o phelang ka bokulo bone
0: halleluja
1: ko re qetile ga re batho mo re tsamayang teng ge batho ba ne ra phefolo
0: mme o setshwantsho ao
1: ke ne wa modimo ka tsela e kgetseileng gobane Elkana ka re ga ba le kae ka ya gopola a nna ka re ga mo gopola ya ba modimo o ba isesa ka go loka
0: halleluja
1: wa isaisa a nna e mola a nna e mola a tswala ngwana
0: aibo
1: a neng ba mo shebile lefashe le neng le motsadimme ntate Jone
0: halleluja
1: le bua dipolelo ka mefuta ga ba mo bona tlhale mono ya ba ba tla ditlhong le maswabi gobane modimo o yentse ka moo yena e le modimo a ratang ka a nna
0: ngwanena sa tlhamane a ebeile mona mpa
1: ya ba o bula monyako ka mpa
0: ka karabo ga re mpereile
1: ntate Jone modimo modimo o lokile ya ba o re a nna karabo ya
0: tseba nna modimo ntate modimo moramo modimo moya o e
1: mesanto ka di mara sani bane ba ne mba mo reile mabiso biso
0: e
1: le ba ntse ba a hausa na thuso ntena etso fese e ke ke la ibona wa
0: mesanto
1: aba se se la sanctione le go jaki bona le temana yeo ke ga ta here kwa la ya wa khalema o etsa ka mwarata
0: mesanto
1: go se ya ka mo fitola
0: hallelujah
1: ka ba modimo ona o ba tsadi nne ba hete ne bana ba shula mbatho tsela ba tshwana e se ba ba se me se mo mpo wa bo
0: e ya hleme wa ka
1: ya ba wa ba ba ye me tshitulong ba ikentse ba shuli ba shula batho ka mo batho ba shi di tlhoka sa ba tshidileng ka teng ya ba ba go bo
0: ha
1: Anna, how to so manage it? I was like a beginning. How no more Anna allow who was like a man that is all. Amen. But now I never see your heart on how who was Anna? Who know who was this shop has had a study? One of us the bamboo shukuli sees your shock of one. Impavasia Anna Kayonata. I'm who was a bamboo. Ai kutwa e ka ga se mo sadi a isea ai kutwa le fela hohle e ka ke a bona ka ona fast abalo go ya mo ba tshwa bokaneng go ne ha sa fela ene le se somo le se tsheisa anti modimo ba ba ile nae
0: a o me wa ka
1: modimo ba ba ya nani mo futa o jalo wa batho ha ba kena kene ka ga mafura ba se sa ka ga mafura ba tsatsa ba o tsia ka bo futsa na ba hao ha ba kene ka ga ntontsa mo futa ba o tsheka bo hloki ba ha ba kene ka

0: ya ona ka modimo etsang dintho ka thatso ya ka le hao
1: haleluya
0: ka dintho ka mo hona o ratang ka teng
1: mme waka
0: motswala ngwana itse ha motswala mo samari are ke monehela ho Jehova ke ke ibe wa
1: haleluya
0: ke ba tswetse ntate ya ba re a thaba ha re ba le bona ka le bala go re tshwanetse re bane le Jehova ibe ba ke ka le baka lena ba lentse ke ka le baka lena e le mahlaba dipeleng tsa rona ba di rantanya ntate Johnny go ba ne re le ga le bala ka tsawa ke thabo ya gore bana bana ke ba busetse go mongwa go mongwa bo ke re ntate ke bana re ya leboa ke ba beya letsong la gao o ba disa o ba tlhokomele ba be taolong ya gago ke bana go kopane le bona ba game dibotlolo ba le batle fela ke ka meso boseng goo o sa lebelelang go bona ngwana na ka fa mosenyana strateng o lebeletse gore e be ka tlong gobane ke sonta gaona kua dikerekeng empa bona ke gona ba tlhaisang mosebetsing wa bona wa bosiwa go ta ke ka mokgwa o lefatshe le ba tshwereng ka teng
1: ka nnete
0: go se ba mang gorena tsala ya penina ene ya mofuta o feng ntate jo
1: mme santso ka tswa
0: bibele ha e re se gore na bana ma penina ba ho tsenye mofuta o feng wa ba
1: o ka tswa
0: ke ba tata ba yena ntate jo ni go bana ha go tlo mo tshwe penina ha tsa bele ya bana bana na tsa ba isa tempele
1: a hona me
0: ha ka ba isa ho mo pasita eng ha ka ba isa o khone a nna o la se ba gona ka go ya ha isa dikai ei ara ha ke ka tsa mo tshwara ka motso ke mo isa hona thi ke ba kai ka tsanga
1: me sonto
0: ka le ba bitse a bitse
1: ba hlwebile
0: ke hlama e budila a ka le pakeng tsa nene ana mona ke a tshiba ka ntle na ho ho nyesa ka ntle ka le ba ka la ho bane ha ke ya ba tse ke la ha ke ya ba teng tse le tse ana ba gona ha ka dula fa tsinta ke jone wa ya tsase botse bomba pele ya hao wa shaba bala ona ke ka na khatla ma kai u dula fa tsine bana ba hao le qoka jolo ka ka metswalle le bana ba hao hona le ba sa itse ntaba e
1: ya hlemme
0: ha ba se yetse ba se ba fela ba tsotse bana ba hudile ho ho ngwe le ba hudimo ho ho ngwe le ba tla se ho botla ka ntena ba tsena le bona mohlangwane
1: haleluya
0: ha hona the time table ye we yentse hore tsatsi le neng le neng ho seng ha ke re bueng re dumedisane go tlwana maphelo ya jwa tsatsi le neng le neng bekeng ka po kgoling ha re ke go kopaneng ke ke re tloka ha mo ke le ha mo ha re yetse
1: wa tsaba me wa ka ntshwarele hle me a nna bebele ire ha a qeta ho sia mpho ena ya hae tabernakeleng ha a fella mono ere bebele selemo se seng le se seng anna o na isetsa Samuele kasoko ona moisetsa seaparo ona moisetsa baki encha ona moisetsa lamba go she kept connected ho mwana eno hai la santsa msile tempele
0: haleluya
1: antsa ya ho yena ntsa mmontsa legato antsa mmontsa bomodimo re tsa muwatse na ngwanaka ho tsa muwatse na ngwana tlele ke nnete ha hore ho rona ba bang ha re tsebena re qetetse ho bua le bana ba rona neng e mo ngwana ke yane o etse ka ra khotho e mo ngwana ke ya khotho I mean the beer itself e mo ngwe tsika ra le bikiri la baba toni la jwala ba sesotho ntse le ngwana e mo ngwe tsika re ho se putelana sa di tracks
0: Hallelujah.
1: Uno ka nkotlela tsa, uno ka nkotlela ka letsatsi le leng o le frene geng a be go pula hantle le fu. Wa ba bo e bona tabena wa go boela.
0: Ke bua le ntate jo. Ho le le tsheng.
1: Eh.
0: O na le motho ya sa tlo go na ngwana ha e go la sizina. Ho na le motho ya sa tlo ngwana ha e tina sizina. Ho ba ni, ngwana yo na o sa phuruseditse e se le mohlankana ka po e le mogetsana ha sa nata.
1: Mm.
0: O tswa di. A ka tseba se jang pelo ya ngwane wa ha itswa. A ka tseba se jang pelo ya mogadi ye wa ha itswa, ya mogadi ye wa ha itswa, ka setso o tseba fela gona o tena tsaisina.
1: Hey, Mr.
0: Tate Johnny.
1: Mewaka.
0: Modimo re thuse re le batswadi. Re etse you

0: etse U-turn.
1: Ha re etse U-turn. Ka khutlele morao. Go qala fatshe. Ke di ye foundation ene re ntse go bana ha siyo.
0: Mewa.
1: Ke qale the real foundation e modimo a e batlang ya ho tsa tswale le tswala ya go.
0: Hallelujah.
1: Ne ana ona ya mane a itse tsa Samuel.
0: Ee.
1: O ma o katetse neng go ya mola o itse tsa mogadi wa hao. O katetse neng go ya ho yena o itse tsa mogawa hao. Le ha itse ka bakeng.
0: Ee mme.
1: Bona le na go engwe. Yo. Ke neng ke re e re ha ke tsamaile. Ha ke bona Jesu ntle. Ke be ke re Jesu ne ka tshwanela mogawa ka.
0: Ee.
1: Ile ka tsatsile le ngwa nkotela hore. Mohatsa ka hore na le ha se re le bakana o ntse re rekela diphahlo.
0: Ke bathong.
1: Ka le ka re o mo jwetse hore ke re ke na le mafahla a sa hlapanyetswang. Bana ba ka ba ba be di fela ba ba tsanyana.
0: Hallelujah. Ha
1: ke kena ka shopong a ke bona ntho ke go ntshetse na se pedi tse tshwanang. Ke na le mafahla a sa hlapanyetswang. Ke ke tla le tsona. Ha se mo di tsare hela la shano le tsara kopane.
0: E
1: ha re kopana ke re hela je sikena je sikena e be ba shile ke di tse.
0: Hallelujah.
1: Tala yena. Ke re ho nna. Ke hopole hore bana bao ke na le selekanye le bona.
0: O na le selekanye le bona mme wa.
1: Ke ke tseng sa gaolwa ke bona ba nyetse ka go abanya.
0: Hallelujah.
1: Ho tla ho isa le fun tintse le bana ho nna.
0: Kanne.
1: Ke sa le fun ke ntse ke le ngwana ho mme wa ka lenta kwa.
0: Ho jalo wa tsebeng mme wa.
1: Ke sa le fun ka tejone o ntse o le ngwana ho mme lenta.
0: Hallelujah.
1: Taba yena ya ho ba ngwana ha hona mo e felang ke.
0: Ha e felle mona mme.
1: Ha pa nke hore o se a phela ha hai ana le molekane wa hai ba yentse mela ho le mela wa ne tsa maishale la pala ya la bona ha o ka ho ya taba teo ba lise ba ha he le la pala.
0: Hallelujah.
1: Tsela ho keke wa hlakwa hore ke bana ho.
0: Ba tlele ba.
1: Ka re modimo o ka re tsofa matswalo a rona ho senta ke John. Ke ho pole hore ke bong khono a nna. Ke ne re yetse ka mo modimo. A re tsana lo fa di seng ka teng ka di potena. Ke se ga di fumarela, ke se ga di lahla, ke se ga di leba. Ho bane ha re di lebala, di ya tsinelo jalo ka ho kopane le bona ho se.
0: Mason.
1: Ha ho bonolo ho ba thiba ntate jona ha ba se ba le zelo. E sa le noka e tletse tshwana la ho ithiba ka gagao. Ha o na le mena tena e ba ntenta te jona. Mane ne mo ke re tsetang teng ha re ya kae kae. Ke kena ka ga masego o fumana e le line e le mokolo kwa bana ba rona ba ile ho ka di notai ha ba ya monate.
0: Ha o me wa ka.
1: Ha hona mohlaba etsa mokoloko jalo thank you sonta e ka re bakatswa ba etsa mokoloko ba le ba matlunga thapelo ba le boha modimo ha o ba bulukile boleleng ba busi ba ke ke ba itse it's a sunday ba phomotse ba re gathetse go ba le jele monate mafelong a beke ba le bala go hona le nako yo modimo a ka sitang go bona neng ka paneng jang ka patsa kae ka patsa di mo re tshisa ntate jwang
0: mestons
1: tsheke be ga thula ke dula re hoela ditse re wa wetsa ditseleng tsa bona ha sa ba ho sa le tse ha o sa ba ho ntate mogwe tsela o sa ba thula ho bane ha o tsebe nako ye o modimo a lukisise hore ka motho so itseng jona ha o ka bua
0: eh
1: bona le go thodi te tla hoela moyeng wa ngwana wa hao e be ka lona wa fetu
0: eh ya seme wa ka
1: ha hona taba gona ke nene tsela uno mo hopotsa go hela monna o nole hopola go ha o ye watswa ha o tena tse ke ka makala mo hawa modimo go be wena o ke
0: o
1: nale ba tsileng me ba sitlong go kena a ne makala go bane na ko e ba haule di tseleng
0: eh
1: tsela ha re tsebe na ko e le mkuruti la monga bophelo na ko ha e watla ana ko ye yena ba tla
0: eh
1: ke di se ipota wa tshintse tsela na go yene ha e watla ya ha o ya o and ha o no tsena go na ke nene
0: mason
1: ka sa o le kae a mo khofi ha that is only o di mo go tshise ke ja le fa la ne se be di ame ani
0: haleluya
1: ya ho se khutse
0: eh
1: ho rapela
0: ha Hallelujah.
1: Ya ho se khaotse. Ho hlokomela tswala ya rona.
0: Mme waka.
1: Ya ho tiisetsa. Ho tshesa le ka nsa tswala le bana ba rona. Ho di mo go thuse
0: ka
1: bengena. Ho tsena tsaba rona le fatse ne re tswaletseng. Ke ke re gawane le tsa lona. Ka nyenyana tsela re nke mothinya o tshekelang ba dimba.
0: Yes.
1: Ho bane ruri. Ho na le polelo e ke hleng ka tsela e fitisang e re mbara bana ba khotse. Ha o tlotsala ngwana e biwa hlo.
0: Ha o tlotsala ngwana e biwa hlo.
1: Dula o bua. Ditsebentsa ha o bine jolo ka nonyane lang ho tloa ho seng tshela ha o le gwa bala. O ska ba wa thola. Ye ha e thola a tlotsa le mo. Le modumo wa lentselo ha o no fihla ho yena. A ha e ya ke tsa tje. Ha e o le di bana. Ke na di tsena. A ska ba a tseba ho phomola. Na go ye modimo a sisinya le go thodila nene. Gore le mo se le motshukutle a se be a ba le gotso a tsofela mme wa ka lantse ke tsa tena ha ba tlenta ke wa ka lantse ke tsa tena ha ba tle ke lo kena jwa nna teng ke tla kena le ka monyako ka mogao a tsebetsa ba ina go ha o ba tle
0: e ye hle mme
1: ba tontsa yetsa mo shamu di mo a mo hanela mo yetsa o tla go lo u ya tsha tsere ke na kwa ne u le go tshodila le la hola mishaina ha o ntse o bubola tsebetsa a ile ka le bobogane le sebetsa
0: ka di mo
1: yetsa ntle mo tswa ka
0: a o mesa ntse le
1: ke o ka.
0: Haleluya.
1: Inkene.
0: Ora ka buya ka reform tentle be nya go tlhatswa pelwe. O tsena ka la ka buya ka madodana. O tsena ka la ka go madodana.
1: Madodana. Ha ke na le thoka ga matswa ka ntate jwa ke na le reform tentle be nya.
0: O tsena ka hey. Madodana. Madodana.
1: Tsagala
0: ha le le tsela sa nna fa le mo dira. O tla no fa le ke go di na ka o fela mo sadio mo Afrika.
1: O ile wa mo sotwa ile.
0: Eh, ba Afrika ke ba thwa batsi, ke ba sotwa.
1: Pele ke batla ke se ke hlatisa o
0: ha
1: ke wa Namibia ha ke wa ka ke wa mo sotho le sotho.
0: Ha wa satsi.
1: A ke ntate jo ni ko re yena na ha e e kopanya so ha ke nala bo chaba.
0: Mesonzo. Ba bona reform to mo me ba dumedise ba just that mo kena o itse ba dumela kere.
1: Ho jalo ntate ba ba sentse ba sonolo faith.
0: Ke rata me wa.
1: Amen. Go rata ho le mo kutwa.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hey! Utwa. Ai! Ai! Utwa hle. Utwa mo mamedi utwa hle. Ona wan raka penin.

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hey. That work.
2: La ho tsena kgatseng ya ho pompane ya.
0: Omphile.
2: Ke ho sing ha le tsatsi le tsatsi tsela le shum tsela le shume le go bong.
0: Hallelujah.
2: Le tsatsi la ho di ye kholo le tsatsi la bana la bomme ba itlotlisang ba ikokotlela ka lentse la me anna.
0: Omphile.
2: Ena lebo anna baba ngata ba ukwisitse mohloko ba robuhe dipelo bo anna bana ba ne ba sarate empa ha ba ikokotleka anna yenwa ba otle ka lengwele go bane tshepo e saletse
0: tshepo e saletse mo mphile
2: modimo tiena ya tla abara aba bona ba qele jolo ka ha modimo a itse bitsa ho nna nna ke tla wara
0: hallelujah
2: Kwedi yena yentle kwedi ya bommabana kwedi yena yentle kwedi ya basadi ka sebele ke kopela basadi bohle hore bohle ba jelletseng kgotso kgotso tsa bona di khutlele go bona mme re nefetse kgotso tsa bona ka mehla ba tle ba ketike kwedi yena go a dikella e tle se ka ba kwedi e tshwanang le dikgwedi tse fetileng tse e le gore batho ba bolotsana ba etsa basadi dintho tse bohloko mme re a di leleka kano ya wa modimo
0: halleluja
2: modimo a tla etse basadi bohle a ba fe maatla a ba kene go bona a ba tshetse a ba fe lerato modimo enwa a tla ba sireletse a ba fe boikokobetso mme ba tle ba keteke kgwedi ena ya bona a ntle Modimo re tlela ho yena ho bane ke yena mophethahatsi ke yena moreri wa tsohle ho tseba tseo rona re sa di
0: tsebeng
2: mme re mo nehela dipelo mme di tle di buswe ke yena ho bane yena ha ke ke a di kgatlamanya majweng empa rona re le batho ha di tla tsa buswa ke rona mme re tlo tsa re di le mapa Modimo ha o hela malapa ohle a ne a a saula a furallane mme o tloetse ore ba tle ba shebe nna e le nngwe ba lela le ba shebe le godimo ba tsebe gore tharollo ya bona e teng go wena ba tloela go beya ditaba tsa bona go batho ba ba furukanyang godimo a ba gauhele a ba boloke ntate modimo wena tshepo ya rona wena a letika la mengwaga a setshabelo sa rona wena yeo re tsebang gore re ikokotlela ka wena wena o pilara Re a tseba wena go wena ntate rona re makala wena o sefate mme re a tseba gore ka wena re taba ditholwana tse monate ditholwana tse ka kgonang go jalega re tsepile wena mme maleme ya rona a buswa ke wena tsotlhe di etswa ke wena mme re buse ntate gobane wena o ya tshepega o le modimo ga o jela yena ntate tlhogo ya naga ena o e boloke o e sireletse o theolole moya o galelelang ka ra lelapa la gae le botlhe ntate ba sireletse magena otlhe a sebetsane le ena ba boloke le malapa a bona o ba sireletse re a ba kopela senatla sa goloka boloka moetapele a eteletse naga ena pele senatla sa goloka o theolole moya o galalelang ntate o tloa buswe ke wena gobane ke wena fela ntate o ka mo fang botlhale jalo ka ga o mofesale mone botlhale o boloke o mo sireletse senatla sa goloka le motlati wa gae le maparamente otlhe a busang le ena o sika le a bohanyetse ntate ka o thoa ka o tlhatlhamana gwa bona ntate ba gautele o ba boloke ba sireletse le malapa a bona ga ge le bale ba fanka botlhe ba sireletse ntate ba gauhele ntate ka o thoa ga bona jalo ka o tlhatlhamana e bale bona ba boloke ntate o ba sireletse le malapa a bona re a ba kopela senatla sa goloka gobane re kopa gobane re a tseba go wena o mphakisa o araba wena o modimo ya utlwang ntate ga ge le bale ba itlotla ba ema kaga dialetaga ntate ba fepa batho meya gobane batho meya ya batho e boile ntate ba matlafatse o ba boloke ba sireletse senatla sa goloka go tsika le ba ba mametse maphutheo otlhe o boloke bana ba dikolo matitere ntate o ba etsetse ka goloka senatla sa goloka ga ge le bale bonkgono le bontate mogolo ntate ga ba bolokeke wena ntate batho ba tsamayang ka diodithele ba tsamayang ka dithupa jofa senatla sa goloka ga ba kgantshetswe ke wena ba gauhelwe ke wena ka moau wa gago o ba fetse o setse o ba dikopang go wena gobane ke wena fela ntate jalo ka ga o itse ga re kopa ka lebitso la gago mme o tsa re neya tsotlhe le ge a ba qelela senatla sa goloka go na le ba okang ba bantate ka ra diketle le ntate ba opelwa bosigo motheage ntate le ba kulang batsamaya ntate ge a ba gopola le bona ntate ba etsetse ka goloka ba matlapatse ba seseletse gobane wena o ya tshepega o le modimo naga ena ya lesotho jo fa senatla sa goloka e matlafatse e fuye kgotso ke wena o e boloke o e sireletse basotho botlhe o sitele lebetseng basotho ka rana ela jehofa senatla sa goloka re a tseba wena ka wena o fitlha gotlhe wena o le bodimo ntate akgela mollo wa lerato dinageng tse e lwantshanang senatla sa goloka ntate ke le wena fela a itlotisang ka metlha gobane re beile tshepo ya rona go wena mme re a tseba jehofa senatla sa goloka o itse re phela jalo ka diya dinonyana tsa legodimo mme re o fetaolo bophelong ba rona re o negetse dipelo tsa rona mme di butswe ke wena senatla sa goloka gobane wena o ya tshepega o le modimo o theolele moya o halalelang gotlhe dibakeng tsotlhe ntate gobane wena o ya tshepega o le modimo matlafata ya tsamaisang lenaneo moboloke o mosireletse le motheiwa sealemoya ntate o tlhononafate sebaka seo seo sealemoya sena se leng go sona senatla sa goloka basebetsi ba sebetsang teng ba matlafatswe ke wena gobane wena o ya tshepega o le modimo ntate ntate re tsile ka mogau gobane se o na le morero ka bophelo ba rona jalo ka ga e le go robala e le tlholego empa go tsoa le mogau ntate ke ga gona re bokang le ditswala gago o seng ona re tsetse ka goloka ntate re lo tsamaya re lo jala gotlhe mo re fitsang gona teng ntate jalo ka ga itse re phelele go ba le kgotso le batho botlhe le galalele yo o senang mang kapo mang ya tla o bona ga sena yona ntate re tsetse ka goloka re tle re ne letsaela lefatshe lena gotlhe mo re fitsang gona teng re noke ntate ka le ditswala gago lebitso la gago le bakwe ka metlha ntate moramo ya o galelelang amen
0: tate philipi
2: ntate mokela
0: ke a o rata moina wa ka wa utlwa
2: ke a leboa ntate mokela modimo a nketsetse wena gantla o matlafatse gobane wena o ya pompa ntate o eme kegateng re ntse re ditagetsa ntate re pompa madidi a gona a tsela moya re kgona go feta mabaga
0: ke compressor rantwe
2: Jehova bo ba itse ka metsa a boloke ba mamedi botla ba matlafatse gotlhe mo baleng gona teng
0: ntate philipi ke a o rata o tlhonolofatse ke modimo utlwa ntate wa ka
2: amen ntate mosimang
0: e go bua kwa jehova ntate nna ke mntate mosimang ko ntate sontse o motlholo etswe

Aleluia. Samaya. Samaya. Dimo, o Israelê.

0: be moye khotso
1: khotso la teng muti wa ka hoseng
0: me matsipang tipanyana
1: ndate mudimo abo kwa haholo
0: haleluya
1: hoseng hwa tsila ka jeno ke rata hore fela ke dumedise wena ndate muti wa ka ebe ke dumedisa bo kamedi ba se a le moya ebe ke re khotso ya morena Jesu Kristi ebe le ba mamedi ka ofela
0: haleluya
1: hoseng hwa letsatsila ka jeno ndate muti lentse la ndate mudimo le re fela ya bangkhono anna o ya se khutlwaneng mo a ile tshollela pelo ya haiteng mudimo
0: haleluya
1: aba mahlanka wa mudimo o ya mo bona abile ana hana hore e se ka bangkhono anna gona le seo a senweleng
0: eh
1: khateng khono anna ha nwa letho empa nkgono wa nna pelo ya gae e bohloko gobane fela a na le tlhoko empa ke rata mantswe ya mohlanka wa modimo a ile a mo fa ona a re fela ikele ka kgotso modimo a o fe seo o se tlhokang
0: mme waka
1: halleluya
0: halleluya mme wa tipanyana
1: mme seo ke se ratang ka nkgono wa nna se ntlholang ka mehla ke kano e wa ileng a yetsa le modimo ya ba wa fela wa iphetisa ya ba o khutlisetsa ngwana enwa tempeleng
0: heaven
1: ke yona eo ke nkutlwe ka mehla e hlola pelo yaka e le ke re hana ha ke ne e le nna e be ke ne ke na le tlhoko ya lesea e be jwale ke se ke le fumane ebe le sele ke ne ke sa tlole go kwetla go ha ontate ile jwale ke se ke o nehela lona le sele tsutapela ka
0: ebile le lapele bana
1: ebile le lapele ka dilemo
0: ha
1: empa nkgono wa nna ha ka ba etsa jwalo ebe nkgono wa nna o ntlhola pelo o gotlisetsa le sele lena e ba nkgono wa nna o phetisa ano yo wa ile nga yetsa pela modimo wa hae ka nete ho tseng hona ke rata go fela ke re ntate mbuti ha re hopoleng dikano tseo re dientse le modimo
0: haleluya
1: ke phetha hape kano tseo re dientse le modimo
0: haleluya
1: e le go modimo o tlotse bo go o re ekeletse hape le hape
0: mme waka
1: ka mehla yohle o tla utlwa ntse hore modimo ha o ka mpha mosebetsi modimo ha o ka mpha hore ebe ha mosebetsi so le teng o so bona ditlhoko tsa hao pele
0: eh
1: empa o lebetse go bane mosebetsi ona go kopile ho modimo
0: mme wa
1: yo ho seng hwa tsa tsila ka jeno ka nnete ke re bomme ha re hopoleng dikano tse re leng ga dietsa le modimo ho seng hwa tsa tsila ka jeno ha re di hopoleng hore le ka jeno itse ha o no rapela o santsane o le mogoetsana ya ba go modimo ha o ka mpha molekane empa le tsatsila ka jeno ha e ba molekane ha sa etsa tsane seo o ne ngwe se kupile ha e o le mme o sa itse gotlwaneng ya ba go modimo ke o kupile tsona sena a ko se lukise ha re gotleleng di gotlwaneng tsa rona ke lo rapella le bona bana bana ke re modimo re neile bona ha re ya kopa bana ba tjena modimo ba gotlise o ba tlise tempeleng ya hao ka nete o ntlotse pelo ntate mokuti o seng matsatsi la kajeno lentse la kajeno le hlile le fihlile go nna e le nne ka nnete ke a leboa ntate mokuti
0: mme matipanyane ntho e ke ithutileng yona ka jeno ke gore modimo ha se re o voiceng voice ya kere ke lentswe modimo o pelong wa tseba ke nnete modimo o utlwa ha ebe modimo le araba mme a nna lentswe le se le le siko go tlakile gore mme a nna o ne a gokagane le modimo ka moya
1: Hallelujah.
0: Modimo a rabela moya, modimo a rabela dipelo. Me ma tsipeng ene morana modimo a gotso a re etsetse wena hantle.
1: Hallelujah.
0: Ke o rata, o tlo moradi wa Sion.
1: Ka le bo wanda tjo.
0: Jehova bokwe.
1: Amen.
0: Amen.

0: ya moyeng kgotso.
1: Kgotso se monamdimo.
0: Tata Bishop.
1: Kgotso ntate wa
0: ka. Hallelujah.
1: Modimo a go kwa useng.
0: Hallelujah.
1: Le go seng gona ente le modimo ya halalelang.
0: Ka nnete.
1: Jehova ke lebitso la gage.
0: Ntate wa ka.
1: O mametse ntate wa ka go seng. O mametse ka marangrang gobane jwale ga ke masebu fela ge re boka modimo.
0: Ntate Bishop Mosimangbo,
1: ntate wa ka, ere tee tabeng ya rona go seng gona ka thuso ya moya o halalelang.
0: Halleluja.
1: Modimo ya halalelang le go seng o Jehova.
0: Yes Lord.
1: O ya phela o ra bo sa hlaeng e bile o ra bo sa feleng.
0: Yebo Nkosi.
1: O le fika la ka mesa o qhoboshiane ya maphelo a rona go seng morena re ya kokobela re sa ya lentseng la gago. Wena ya neng a boifeleng le fika la tswa metsi wa bua le bitleng la Lazaro. Lazaro a tsoa le go seng gona morena a go bue tle mohlanka wa gago o mabetsi. Lokisa maphelo go seng gona morena wa ka ya halalelang. Re ya o boka go seng, re ya o khumamela, re phamisa bogolo le lebitso la gago. Ga gona modimo ya mongwe go seng gona eo re ka ra buang ka ena, ga ise wena yeo lebitso la o leng Jehova. Modimo ya halalelang ntate a nang le maatla, lentswe la gago ke lena, lentswe la gago ke bophelo. Lentswe lena le na le maatla a go laya, a go galema, a go phidisa motho. Morena wa ka ya halalang ya utlwang lentswe lena a ka phele ka jeno ka lebitso la morena Jesu wa Nazareta. Ntate, ke kgweding ya mosadi wa mo Afrika.
0: Yes.
1: Morena wa ka ya halalelang re a rapela sebakeng sa basadi botlhe ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Modimo a ko bone basadi kgweding ena ya bona ka lebaka la Kriste Jesu Moloki. Re a leboa oseng ronela hlompho le poko ronela ganya le borena obane di a o tshwanela ona o le Modimo ya bokwang ka metlha le metlha. Amen.
0: Halleluja.
1: Ai, ka go tshwereletaba go seng gona ya mosadi ya bitswang Anna.
0: Halleluja.
1: Ke rata verse 11 ya teng e re a itlama ka kano a re Jehova wa magotla ga o ka tsadima bosoko ba legabonyane la gago.
0: Halleluja. Halleluja.
1: Ga o ka tsadima bosoko ba legabonyane la gago. Go seng gona ke batla go bua le motho ya bosoko.
0: Halleluja.
1: Ga ke tsebe gore na ke mosadi o feng go seng gona ya tswang pelo ya gae e le bohloko, motlhomong moya wa gae o ile mafisa. But a nna go seng ka pela tabernakele ya Jehova, Bibele re a tloa ya re a ba dutse dijong. Basia ba dutse ka gara dijo go le monate ba enwa ba eja. Ya ba o ya tloa o ya Modimong.
0: Yes.
1: E ra ga a fisa a re Modimo ga o ka gopola, ga o ka ela tlhoko bohloko ba legabonyane la gago, wa mpha ngwana e motona.
0: Ee.
1: Ke tla o fa yena e be kabelo tshebeletsong ya gago. A nna a etsa kano boteng ba gae le Modimo. Taba ena e nngwe go tswa buka ya Deuteronomy 23:21 e re ga o itlhamme ka kano o seke wa dieya go e phetha. Gobaneneng Jehova o tla botsa go wena mme leshano ga o sa phete kano eo le tla ba teng.
0: Halleluja.
1: Batho se mona o bua ka motho yeo monna wa Modimo e itseng ga a mo sheba Elia ya bo o nagana gore a nna o taube. Jale a nna o bua taba ena gore ga ke a tawa, ga ke a na seno leseleseng se bodila, ke mpa ke le mosadi ya pelo e bohloko. Ore ke tsholola moya wa ka go Jehova. Mamela go sengona o ka tlwelela go ya bathong, o ka tlwelela go ya dinthong, ya ba o sengona o tsholola moya wa gago go ya utlwang. Ke na modimo se ngona ya upang dipelo ya sa go ba dipelo ya upang dilo tsa rona.
0: Haleluya. Mora
1: ka tsene mo ro tsa tsa rona tsohle di phirile makulutu
0: ka nnete.
1: Mo sa mo anna e sa hanta duti anta a sheba tenina o le tsebene re tenina o le ya a go yamela ka matsatsi le matsatsi.
0: Hey,
1: asikala, kumuna wahai.
0: Yes.
1: But I am the kunutu lemorena.
0: Aska ya family.
1: Aska ba ya family, kuba le bana ba lo mo fetsa dintsho tsentsha le tsa gale.
0: Aska ba ya one on one.
1: Aska ba ya one on one.
0: Le mo profita.
1: Are le kunutu lemorena. Ke bolala di tsietsi.
0: I want to run in with you.
1: Roll out all the wind. One on one is the key and two stuff. One in the book of a company to the high. But every time I leave, if you look in the world, then I'll trap my skin. We'll have it what we are now. You go look like it's a carabo. I wrote it in. Tsala pele penina.
0: Eh.
1: Tsala pele ka matsi ya hao. Mwaha ke ka morata nka teng go lela bonyopa baka.
0: Go on.
1: Ya ba na go ntse. Na go bona ntse go tsamaya. Go bana ho nna le a tsere ntse ra go tlo hola hai. Are ba tswelle mo ka ka ba ka bona. Ba go ba tswelle ba o tsome. Ba o tlo ro mo pa ho na bana.
0: Nena sai ngwae la ma.
1: Wa na sai ra la pidi.
0: Ai ngwae ntate, ai ngwae la ma.
1: Ke nyibe re ya bona hore helanga. Ntwe di fetile mona. Kona le papa.
0: Pina o se bino e ngwe mona.
1: Ehi. Ya ba di go di ntedia.
0: Ntate msimanga.
1: Penina. Ha se la annare. Mai se ka be tiona.
0: Hey.
1: Hey.
2: bontsisa hantle ke lokela go bua nnete pela modimo go bona nna nna go kana nna go bona dintsho ka tsa o wa bona hantle
0: o jalo ntate
2: tsala nna o a bona wa modimo ha ke mo tswa ntse se bila ke mpa ke mpa ke tsholla ba ya wa ka go Jehova ke tle le go lutse ke ka mo jweta ke khate ke go bolela monna wa ka ditaba tsena ke bona gore di hoka wena o le modimo go ko ke taolo we se ntse ba ni ka ra mo tsatsa bona
0: eh ntate
2: lo se mo o ka ya ho modimo
0: o tsere ka ra ya
2: ho ba ntse ba ni ka ra ma khata ha
0: o tsere ka ra bo
2: o tsere ka ra bo le tsho la ha verse number 16 Eri o se ke wa someka le khabunya le hao ke mosadi wa Beliale
0: haleluya
2: a tsho fitlala le kajeno ke kimtse ke buisa ke kimtse ke buisa ke bo hoko ba tieti yaka le ke bo hoko baka ke bile mo eli arabang are ikele ka khodo ne modimo wa Israele a ofe so o sikupileng Yeah.
0: Hallelujah.
2: Ena are le khabunya le hao. Le ke le bona mohau wena. Mo sadi a nka ikela ka tsela ya hae. Ne a ja se fahlo sa hae. Se se sa tshwane le sa pele.
0: Yes.
2: Ke bile re hapetsa. Munna mo ni mantsa pone. Anna a tsamaya. A tsere polelo ya monna wa modimo. A tsere tumelo, a tsere karabo go tswa go monna wa modimo.
0: Hallelujah.
2: Gore eya, modimo a o fe se o se kofileng. Go na le batho matsatsing nana, ba dumelang gore go na le dintho tse o lokela gore o le monna wa modimo o di bue go bona. Ba tlhoka ba kana go modimo pele.
0: Hallelujah.
2: Libi tsela modimo ha lebo.
0: Ha lebo go ntate mzima.
2: Ha na kwa. Ha fitla di la mami di jo. Ba bona sa tshwane le pele.
0: Hallelujah.
2: Ba bona sa tshwane le ba o bani. Mo go mo nna le ya re go penina. Ma o bani ya ka se ka jeno.
0: Eh.
2: Ke ka ke tsore ka rabo. Mo go mo nna le ya di tsela se se tsha. A re le nna ke mo no mo luki.
0: Yes.
2: Ke se ke mo kgonehe ke mwana wa Tio.
0: Hallelujah.
2: Ke se re ka ra le tsholla.
0: Eh.
2: Ke go di fei no re ntse ka mentse di kopa go modimo. O go di etsa ka di.
0: Ka nnete.
2: Ke sa le teng. Se ba ke sa go pelo ba.
0: Ei.
2: Ke sa le tumelo. Ya o le di ntse ka o di kopa. Modimo ye no o ntse ka tsona.
0: Ha.
2: Ke wena mo fa di seng bona. Yala simon
0: talk. That mzima.
2: Kore, kose mwona. Kemo di mo fela. Sato ya rona.
0: Hmm.
2: Kemo di mo fela.
0: Ndate.
2: Na ona yemo yi di mo seba.
0: Hallelujah. Hallelujah.
2: Auna leto lo kele seba.
0: Hallelujah.
2: Se seba mo di mo ya polosa.
0: Kaneti.
2: Se seba mo di mo ya nsa mwona kaga matatame. Ya tso sa monna le tso wa tsapa. Amen se motho.
0: Hallelujah.
2: Ke tswa mo dimo ya tswa mo fetla mo tsheno ba motho. Motho a bine pina ye ntsha.
0: A
2: le ke mone ke modimo.
0: Hallelujah.
2: Ho se bona. Ke bua le mo sadi. Ya nne ma sadi me lo ho fetile. Ma bela mo rwa tswa ka o sena. Ho tsona le modimo ba ho dimo. Ya ye me tsentse lo ho fetse ho yena.
0: Ke ho jwa lontate.
2: Ke ho ke modimo ya khona.
0: Ei.
2: Ha re ba modimo ya mo. Wa di only me.
0: Ah ah.
2: Wa ma tsai le ntse tsa tsare ya.
0: Next.
2: Ba tsena le modimo ya tsere nkarabo. Ke o karabo ya ha ile ele. Amen.
0: Hallelujah.
2: Ke ho se nya ka bya. Ke ho ha ho se nya ka kwala.
0: That work.
2: How you hold emotion, Hona? Tell me, Hola, like you.
0: Who wants to recover? ene ke ena fela na le karabo ya moshwelella
2: ha go ja e monde go aka ke ena fela botong ya tsheng karabo
0: hey mosadi yena bibele e reng tate una sa santse lentswe ho hang na bibenya melomo
2: ona sa ga fetile ntle pedile
0: o khutla mona a tshwere tshepo ana le tumelo
2: o khutla mona tshwere karabo
0: ka mora re monna modimo a amobe ho modimo wa Israele ka dithapelo
2: ka mora re monna wa modimo a tshepolelo
0: mosadi yena ntate una sallele una sallele monna ha ya nkueng ke penina
2: wala mana penina a maele monna wa hae
0: una sallele
2: ho tsaya teng
0: una sallele hore ke nyopa
2: bonyo
0: bana ba le botsa motsweni
2: una sna mo sebetse di bona
0: ba tona
2: ya le kurutu ei mo ka ba ile mona te
0: ntate wa ka
2: mo satiendo mo tobo me palle ya ha ha ba ine ile te
0: ei
2: ina bo jo tsa ga kolo bona jone kai kai
0: ei
2: mo tobo jona ka pa ntonyana ya ba di ntjo di ya lo
0: ntate wa ka
2: a ke se e ka melo wa ka
0: Ei.
2: Ei.
0: Ei.
2: A go botsa tsa monna wa modimo. Ya re ha pa o ne a ba tsa ke a porona.
0: Yes.
2: Ya ba tsa ke tlo re ja ba rena. Pele tsona ha tsa di tswaela.
0: Ei.
2: Ke go tsa ka la go tswaela na le tsona. Ke go tsa go tsela ke ka mo kena ka ra tsona. Go ba ha ke re tshwanele.
0: Mm.
2: A ka ke di tswaela.
0: This is not my size.
2: Okay, standing tsotsena.
0: Are this is not my size.
2: Hallelujah.
0: Are hona se ontikana. This is not my size.
2: Are tsena tsona se size ya.
0: That work.
2: Ho bana ya tsalo sa ntikana.
0: Hallelujah.
2: Ke so ya re ka phela.
0: Ah,
2: pela ka musa ka go gabane. O Jesu ya ntlokomela. Mamela morati wa usengona bona le Jesu yo ke ya wena ya ka fa mo kana ka ra tsi hao a o tsoko bela
0: ei tere msimang
2: ke Jesu
0: ha o nemo
2: bona ba ri ya polo tsa ditshaba
0: ha o nemo
2: ke mo dimo wa pele le wa mora
0: tere msimang
2: ke a pela ka bisa o re ke na ke swile mikele ke a pela
0: Hallelujah.
2: Ba ya mo pilo. Go la ba ya ba ka tsipa. Ba ya ba go tsarisa go mo le ka go pilo. Ba re sa fana le kwana, ba re na le go go yena.
0: Hallelujah.
2: Ke na le tsepo mo di mo yenwa.
0: Ya sa poqinyeno.
2: Ya sa poqinyeno.
0: Ya sa enka tshobotsi.
2: Ya sa enka tshobotsi. Ha ke no go na o motelle ka go mo tsanya. Ha ke no go na o le tsa se mo tsapa wa la tsi. Go ba go di mo yena o ya re tsokomela.
0: Ka nnete.
2: O ya re tseba.
0: Ntate wa ka.
2: Le o se ngona. Modimo se ba tsietsi ya mosadi yeno.
0: O tsiba tsietsi mo nne.
2: Ke bona re tsama tsebeng. Ba tsiba mantsa tsa po se ngona. Go re tswela o ya go batho. A go yo modimo go re mo jetsa re modimo. Ke so ka di ntse di loke. Mo go bona la pa le tsenyile. Ba ka go ka tsile. Ka bona go na o ka go e kopa na nene. Ba ya ho bona la tao fasta bona ba te ya mo dimo yenwa ya tshwere karabo
0: ha
2: o tshwere karabo le tsohong la hae
0: le ka jeno
2: ba ke ntsale la pala ha o tshwere karabo
0: le ka jeno
2: se ba ke ntsa bana ba o tshwere karabo
0: le ka jeno
2: se ba ke ntsa bo le ka nwa o tshwere karabo
0: le ka jeno
2: se ba ke ntsa bo sebetsi wa o tshwere karabo
0: mo mamedi le ka jeno le tsatsi lona lena
2: because modimo yena o ya khona
0: le le monsona sena ai
2: o ke nya le re ya 29 o sa re tsa ke tla waraba
0: ai
2: ke ne go bontsha le pe go lo tse patse
0: le ka jeng
2: le ka jeng le le o ka di tsa go modimo ya se re nkara go bana ke tshepo ya rona
0: ai
2: ke matsa rona ke poloko ya rona
0: ntate msimang
2: ha ona letse le hore le tshere mo sengwana re tshere tshere
0: ntate wa ka
2: ha re go ba tshwenye ntate wa ka o sheng
0: ha a ka nnete
2: ke phamisa matsoho mona mo ke tempela mo di mo ntwa
0: haleluya
2: ha re a tsara le tshole tshware yana.
0: Hallelujah.
2: Ke tsare tshe po ya bophelo. Ke tsare Jesu wa Nazareta.
0: Ha.
2: Ke tsere modimo ya moholo. Monna ya tena ntara maemo. Ya tswa mo khaka dipifo. Even having 20 senyela, er ha o bitsa ho yena ene o lulukisa dintho. Ho ba nyele he the game changer.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
2: Ke tsaka nna no tsame tsho seng hona.
0: Game changer.
2: Ke tsaka game changer.
0: Wa pili lo mrao.
2: A ko mo dumela ho seng wa pili lo mrao.
0: Ha.
2: Ha ba ka mo pili lo mo ana na la monene le ntjenjenja a tsena ka ra bophelo ba hao. Ke le papa di ya bophelo ba hao e fetoa.
0: O la fetola ya anna.
2: O la fetola ya anna.
0: Anna kwa a tloa ho penina a tloa ho bana ba penina a tloa ho elkana
2: aya ho tsentseng
0: a ikisa ka stiti
2: bona ha o ya ho lema ha o hloke ha o hloke ho patala kubene ba ntsa ho ho pa pa ne yena
0: a ska rumeletsa
2: ha o hloke ho etsa appointment
0: ha ka ba ya perisi ya parosa kireke
2: ha o ye wa tsana tsa ka
0: ha ka ba ya ipulela rena o tswa kirekeng ya lebitso lefeng ha bulela hore na mo priest wa hai mo bishop wa hai mo rutu wa hai ke mang
2: o ila le mphuta le bua
0: we ke sise le anna ka sebile
2: anna be ke ya dilo ho bo
0: ntate o so sna puo etswa o so sna puo etswa
2: o so sna puo etswa
0: le ntse le sele sa tswe
2: o na ja wa pela le ntse la fela
0: mwana sa sna bokgoni ba hai ile motho anna le bala hore ke mosadi wa peninna hey anna le bala hore ke peninna na ka moetsetsa ngwana
2: ulwalo
0: ai tibela straight ho modimo ka bo yena ba hai a fitla a ho ya halalela
2: a
0: ho ya halalela Jesu wa magotla
2: a
0: re Jehova ke lebitsa a re uitlwe baba uyimela nkosi akekho onje ngawe hawona yatshana lwena mudimo aya aya aya aya anna aya aya aya anna ahlubula kubo ya sikhobo anna ahlubula jona ka munabi tsambar kimi hana ahlubula kubo ya mfofu ahlubula anna aya humudimo aya humudimo anna aya humudimo ana anna tswela batho
2: atswa batho
0: atswa munne ngwa hai atswa humo humo hanot
2: arutantsi
0: that atlo ho musadi ya kopanetse munna le yena e bile nga munketse munna
2: a bona ha ke ka dula mo
0: a tloa mo haritsong wa hae
2: a tloa mahalo a tloa le mwalo wa hae
0: ntate anna a sia mi sebetsi e ka nna nya ba ona ina le yona a ikela ho modimo
2: a ya ho ala fa le obe
0: ha re tsebe na anna mo sebetsi mo na sebetsa e le positioning e fe fela a itlwella a itibala anna
2: a ya ho a tona
0: jere nna ntate re shebile di position tsa rona le setumo sa rona re sita ho tlwella dintho re le ba ho modimo e le yena e le rona ka sebele
2: hai ntate o sengwe
0: hey
2: e ka re motho e mong a ka utlwa taba yena
0: hey
2: e ka ba ka ho kwetsa a tsena o se ba boemo ba hae
0: hey
2: o ba neng tsho mo re bolaya ke taba ya maemo
0: taba ya maemo ntate msimang
2: how can you tell me that the bishop
0: hey yes yes you need God
2: o tsaka mo tsoka ka di fatu
0: o tsoka modimo o tsoka modimo
2: mama yana mo ratwa ka o sense ke go fetse le

0: ha rena taba lo rena motho o lebelo ha kae o gadete ha kae na le security ya kae abila rena jealous ha rena jealous ha rena jealous o re nka bana ba ba batho ba wena ba o katileng wena o katwe ke se o katileng
1: da twa ka kele ha ba o tsamane modimo o ba tla nna se ke o tsa o tsamane modimo
0: hey hai ba hona ja
1: atwana
0: modimo ha o kati
1: ho ba ni ke nne re ja le se tsitse o ya se pa tsitse le o ka kena ka ra di tsepo
0: 121 di pesa le meng iri iri yena modimo ke mo lebedi modimo ke mo lebedi wa Israel
1: ho re ho na le wena ka mesa ho tsopomela
0: ho isa di pelletse tsa lefatshe ke modimo ke modimo ke modimo hey ba ta fita ene ore ore ga tutumela pela mang
1: hey ga ba ke le tsela ka le poloko ya
0: ga tutumela pela mang
1: ga tutumela pela mang
0: hai ba ke le sedile ha o le poloko ya hao why are you guarded
1: ke ona po tonda ka ka o seng hona ho kana ke tshile ma
0: are mona o tla jela setsa batho
1: ke tshile ma
0: re mparele rona rena le modimo yeo ile molebedi wa Israele
1: ke na le modisa
0: yeo ile molebedi haleluya
1: modisa
0: le msimango
1: ho ka pine mo re tsina le modisa
0: meki eno nda
1: ke ka re ke hloka
0: meki eno nda te story sai ha no miss papa ne le sa me anna anna o tlile a le ba tabernakeleng ya modimo wa kopana le modimo teng
1: yes
0: ya ba eli o mo shebile o fitlela eli ya nka gato ya ho bula molomo wa hae a bua le mosadi
1: haleluya
0: me o seng ho le tsatsila ka jeno ha hona taba e bile ha rena taba lo rena ha re dikene rena o na le mathata kana go e ka ha re dikene modimo wa tseba
1: modimo
0: wa re rata melo ho modimo le wena o seng ka tapelo
1: re ke ra pele nta tsaka ka o seng
0: bua le modimo ntate
1: modimo se
0: yes lord
1: modimo ya halalela
0: go se Jesu
1: tate wa morena Jesu
0: la manda braseke riendero
1: bo wena ya halalela
0: o go se Jesu
1: wena ya re tseba
0: ba ye re dire go sikela ba ya
1: o re tsibile le pele re ka ratwa modimo gore le tsatsile na o le thekese mo shadi una le motho yo bua le na o se ngona
0: tito so manda
1: ke tsola morena Jesu ke rapela ntate wa ka ya halala
0: le ha se Zulu
1: ke rapela yena ke rapela yane
0: ka le bitso la Jesu
1: ka mathata bona ka o papana
0: ka le bitso la
1: morena Jesu wa Nazareta modimo ya tshwara dipelo mo se ngona tshwara pelo ya mo shadi yena Mohammeda tona sente eto ya vipolaya. Mamela moratho wa ka o shongona se ka ipolaya wa tshepisa le tena. Karabo isale ke ba ke tsabo pelo ba ha.
0: Hallelujah.
1: O modimo le mo ka kapelo ho shengwe rapela. Ka le bitswana Jesu wa Nazareta, modimo wa ka ya tshepa halanda a mentate a mane patshilose. Tsara ba tsadi ho shongona ka le bitswana Jesu. Nga to ba le ba sete ke dina ka re tsama le bitswana ka keno.
0: Ka
1: ba
0: tswela ka ba tswela
1: modimo ka ba ba tswela
0: wo ana moyo o halalelang
1: ka ba ba tswela
0: etsa ka mo rata
1: ka ba ba tswela o seng
0: dipelo di botloko mong ha di a bophelo ba tswetse ke ba nna ska ba tswela Jehova
1: ka ba tswela malapa o seng hona ke rapela manyalo o seng
0: ka le bitso la Jesu
1: bo se modimo wa ka ya ha
0: ka le bitso la Jesu nka taolo moyo o halalelang ka le bitso la Jesu o modimo mehleng ya bomme anna o modimo mehleng ya ka jeno o ya no bo modimo mehleng e tla ke eno mmentate wena o tseba pelo o tseba bohloki ba pelo ya hae nanabetsa ke hona letsola hao monghadi wa bophelo fihlela bohloki ba hae ka lebitso la Jesu mara a behle modimo mo yate swabisa dira ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth.

0: ya borobedi Dr. John Mokela a letereng ya tumelo PCFM. Kgotsa moratuwa wa ka,
1: Dr. John o sentse o dumedisa.
0: Dumela tla gatola ka
1: dumedisa se boshe boshe ba letereng ya tumelo.
0: Hallelujah.
1: Ke mpa ke re fela ntate, ke ke ntse 16 yena fela ha go tshwanya le fela ke ke re sentse ka go lena. O re me ana o se ke wa hloma e ka le ga bunyella ha o ke ba di wa di lia.
0: Yes.
1: A tu fela le ka jino. Ke ntse ke buisa ke bogolo ba tsitsi ya ka le bohloko ba ka.
0: Ntate wa ka.
1: Ntate mo ke la hle ke batla hore fela go ne ya mametseng ona jwa le o bona. Ebe bohloko ba hao. Ditsi ya hao so ile ke bisa mo dimo ka botlhoko. Na o motsibisitse ka bogolo ba tsitsi ya hao. Ba ni bele kuna le ntse sa ntse o ito o ketsa ho modimo ga tla arabe ka pele ka ke motse.
0: Ka nnete.
1: Ha re ka ra ietsa hantle bo making ya ba ina ba e gona ha ba ka ba tshibidisa pele ya modimo.
0: Yes. Yes.
1: Modimo tla ga ba ka pele re ithuta ka nne a nna go ya etsa taba yena. Ka boikitletso ka boikemisetso mme wa ka o stile ntho e hlokang kore o toboketse tsietsi ya gago o kobetse modimo go boholo ba tsietsi ya ka ke bona.
0: Halleluya.
1: Ga o botoketsitse o yena e ba yena o lekola pelo a shebe tlhoko eo a e agane.
0: Halleluya.
1: Ka nako nngwe botlhoko ntate jone bo etsa gore ebe bokao ba o gabanya e ka o tao. Ulo ka hona jwale pelo ena mmeno ene utlwe bohloko ho ene se ka o tau ene se ka mosadi wa letao
0: ntate wa ka
1: empa botoloki ba pelo ya hae ha bo fa morena morena bo aga ba ka mokgwe kgetha empa ire fela o seng hona le lebaka ka hore na ho ba neng ha basadi ba lokela ba ratele ka mokgwe kgetha.
0: Haleluya.
1: Mme ha ba ietsa taba ena hle modimo utlwa araba taba e nngwe ntate leng sepe e tabeng ena ke hore hapele tsa ma le boitimo ba di jonda te
0: ke
1: e tsa go go dintho di a go feka tele.
0: Haleluya.
1: Ya dimela hore o le a itima sengato wa bona o dutlile di jong a re ke batla o lo tsholla pelo ya ka go hlokala jalo ka le baka o se la gona ke o baneng ha mosadi o a ile a lla taba e nngwe ntate mo ke ela e kgolo ke hore o na bona o na le segeu mona molong tsa tsofala ha o sana monna ya ka ema.
0: Hey.
1: Ari ke tla kopa monna ke tla kopa mora mora yo ke monehele hore ibe mosebeletsi wa modi.
0: Hai ndatwaka.
1: Kona le lebaka o se le o ka lona e ka ka mosadi halla a tshidisa pele mo diwa mo dimo wa yetsa ta yene le ya utwa.
0: Haleluya.
1: Empa ke re fela o dimo wa bokwe ka taba ena senda te. Ke so bua tsengata ke ya kokobela ke re ne wa ka tshidisa modimo bogolo ba tsietsi ya gago.
0: Haleluya.
1: Motsibise ga o yaba le ena se le kodutong sephiring o fela tla araba obane bibele re ka Proverbs 3 di tsa go nna e tla o araba ke be ke o bontshitse e patilweng tse o sa di tsebeng.
0: Haleluya.
1: Baratiwa ba rona tle nako e fedile eo ka ona bomme ba ka tsitiletsanang
0: empakore
1: ba dietse go modi
0: ntate e fedile
1: ntate moke
0: ke le ntse ntate
1: ke dipholo ntate
0: ntate dipholo ke o rata utlwa
1: kgotsa hle mhlanga mogana le nna modimo nga tetse yana ba
0: jo ba bokwe.
1: Haleluya ntate.
0: Amen
1: ntate.
0: Ya ke ntate dipholo +261 995 PCFM. Wela pele te barna ke le mo ela kopana le mohlanga wa modimo ele. Haleluya. A nai pinela a nna wa modimo. nana.

0: Yes.
1: No. Jesus. Kosizo. O kena kereke ya Catholic. O kena kereke ya Church. Ngwaneso o kena kereke ya Fura. O kena kereke ya Sione. O kena kereke ya Pholoswa. Ke lenaneo la hao. Ntate Seabata, ke a leboha mobishopo wa ka. Ntate Matsau, Ntate Matsau, re a leboha. Mema nnete, mema motshedisi, mema mohale, Tate Mseme ka setlabeng, Tate Thoriso kgobung ya Mtimposo, Makoti Terminus. Re kgweding ya mosadi wa mo Afrika mona re nkileng kgono a nna re mo beile dashboarding tsa rona mona. Mashume a mabedi a metso e mehlano a metsotso re furaletse hora ya borobedi PC FM a letareng ya tumelo Ntate John Mokela. Hallelujah. Mosadi enwa pelo ya hae e ne e le bohloko ho a neng a sulafallwa le ke dijo. Taba e nkutlwisang monate pelong ke hore o na sa llele monna yeo Penina a mo nkileng, nebile a sa mo nka, yeo Penina a seng a kene ka lelapeng la hae. O na sena taba le taba eno, mme a nna. No. No. O na sena taba kore ka lehlonolo Elkana o na sa motle. Pelo ya hao wena ngwaneso, mosadi wa Moafrika, wena e mong, pelo ya hao e bohloko hobane jwale monna se bile a o isa letsoho ka lebaka la dinyatsi. Pelo ya hao e bohloko hobaneng ha o ratwe ke bahabo, ba bona eka o tlo mo arohanya le meropotso yeo a nentse a ba shebela yona, ba o hloile. Ba bohading ha ba o rate hobane ho ne ho na leo ba ne ba mo shebile hore ngwana bona a ka mo nka. Pelo ya hao e bohloko, ha ona ntho ka ba yetsa. Boemo bo tlama hore o tlame menahano ya hao, o tlame mehopolo ya hao, o tlame tsela eo o shebang ditaba ka yona. Hallelujah. O fetole mawa, fetola mawa. Ha se phehla e ka o fang kgotso hore o mo fe yona. No. No. Ya tabernakeleng ya Modimo, Jehova, ho na le motho ya beilweng moo sebakeng sa ho kopanela le wena tlhoko eo ya hao ka thapelo. Nakong eo monna ya bitswang Paulosi ha isantsaneng e le mohlorisi Saule ha se sa bone na kwenye o mahloka popono e se nyinkuwe ho yena temporarily wa rumelwa ho yena Ananias ho ya mothusa hore pono e tle ikhutle. Me anna yena Eli tabernakele a kopanela le yena tapelo baitsa ntho e le nngwe modimo wa utlwa ditaba Eli a ntsha lentswe ka papolelo ya tlhonolofatso. Le wena ngwaneso o ile dibakeng tse ngata wa laola wa hlahloba. Ke bua le wena tje modimo e le wa nkgono a nna e ntse le modimo eo le kajeno. Re ka mo rorisa le wena modimo ona, re ka mo rapela le wena modimo ona, re ka mo atamela le wena, nna le wena re ka mo atamela ona. PCFM mona a letareng ya tumelo re ka mo atamela modimo a fetola maemo.

0: Hey!
1: Ho na le motho a keteng a kgola mahlo a hae ha a ka bona seo Modimo a tlo se etsa bophelong ba hao. Tla banana o re o tswa ngakeng. Tla banana o re o tswa ngakeng ya Sesotho bo. Kathe ae. Tshepo ya hao o e beile ho ya sa phoqeng, ya sa patadiseng. Modimo dintho tsa hae ke mahala. O mpotse ke tla o jwetsa. Haleluya. Modimo ha lefise motho letho ke Modimo. Tlotlo la Iseraele. Sedi la ditšhaba ke Modimo. Ha o yakanya yena. Ke Modimo. A nna o tlwella dijo. Anna o tlwella dijo. Ore Modimo ke hloka, I need thee. Ke hloka wena. Ha re ke re shebe taba ena hantle mmamedi. Ho no ntse ho na le tlhoko, o na ntse a ena le tlhoko ye e leng ya hae e personal. Fela a tadima hore lefatshe le boemong bofeng spiritually. Anna hey! A shebe hore na lefatshe le hloka eng semoyeng. A bona hore ha o hlaha ka nqena, boshodu bo tutile, bobodu bo tutile, borra bo tutile. Ha o hlaha ka nqena, bohlola bo tutile, botawa bo tutile, mahlapa a tutile. Fela, baprista ba ntse ba le teng. Baprista ntse ba le teng. Ei, ai, baprista ntse ba le teng. Baprista ntse ba le teng. Baruti ba ntse ba le teng. Dintho di tutile. Lehlayo le tutile. Ya ja a nna tlase botebong ba pelo taba ena. A itebala a itlwela. Ka ba motseng moo phelang teng mmela o kekeng wa bolela mabitso a batho, ha ke re o fetoe moahlodi. Fela tsatsing la kajeno e leng kgweding ena eo o nang le tokelo ho yona ya ho fuduwa, eo o nang le tokelo ho yona wena mme ya ho kgumama. O se ke a re ha o kgumamele motho eno hobaneng ha se wa heno. O se ke a re ha o kgumamele ngwana eno hobane ha se ngwana hao. Wa bona maemo a teng maseru. Wa bona maemo a teng tiatianeng. Wa bona maemo a teng liribe. Wa bona maemo a teng buthabuthe. Maemo a mokgotlong wa bona. Wa bona maemo a thabatseka. Hleqhuting o ntse e bona mo a lesuku e bona le mafeteng. Moratuwa wa ka wa bona maemo a naheng ya Lesotho. Ho na le ho hong ho sa o dulang hantle. O ntse ngwe lakatsa hore Modimo e ka reka ho fetola. Ke kgweding ena moo o nang le monyetla wa hore o ka atamela Modimo. Wa mo atamela tempeleng. Wa mo atamela tabernakeleng.

ske wa tsheya hle ske wa tsheya ka botlhata ba motho eo ske wa tsheya ka botlhata ba ngwane eo ske wa tsheya tabernakeleng a le tareng ya tumelo PCFM.

PC FM. PC FM. PC FM. A letareng ya tumelo. Na kometsotso mashume mabedi a motso mong re habile hora ya borobong. 21 21 9956 plus 266 9956 Anna Unalla Ulili Kona le nako ye o menyepetsi ya hai ile o melletswa ke modimo ka karabo ka moraore anna a rapele ka mefielo ho modimo. Hallelujah. Luena na kona o ileng diratsa ha o di thabile di gotsofetse ka nnete ile ka ne na kona o ila ho omisa menyepetsi ya hao ha o hloke tjhelete.

0: Hi, sebetsa modimo sebetsa Jehova sebetsa re busa feeling sebetsa morena wa gotso mo ya o halalelang ka taulo ka lebitso la Jesu mo ema tsile taulo Hallelujah. Benjamin Dube. I need the PCFM. Ntate Gauta hle re a leboa ka monyetla o fang Basotho. O ntse o tshwarana ka letsoho le ntate Diteboho Counter for Senkwebe. Re a leboa ba okamedi. Morena Modimo wa kgotso a le hodise. Dilemo tsa lona di santsane di re bokamoso bo teng. Botsamaisi bohle ba tshebeletso ya PCFM, dilemo tsa lona di santsane di re bokamoso bo teng. Dibuhudi tsohle, bahasi ba mananeo le ba ditaba, dilemo tsa lona di santsane di re bokamoso bo teng. Tsebang taba e le nngwe gore ke ho Jehova fela mo meya ya lona e ka fumanelang. Mo le ka fumanelang meya ya lona phomolo ke ho Jehova fela. Ke rata taba e le nngwe gore PCFM ha e ye ka tshobotsi. A ba ne ba mpha taelo, ba mpha molao, ba mpha boeletsi, ba itse ho nna. Ntate John, ke lenaneo la sealemoya. Ha se lenaneo la kereke, ha se lenaneo la moruti, ke lenaneo la sealemoya. Dumella motho e mong le e mong wa kereke efe kapa efeng. Ha re ka hore na kereke e ha fela e rapela Modimo. Sebetsa le bona. Modimo nthuse hle. Ke ska ka ba discriminatory. Me mane o le hloka. Me waka. O teng. Moyeng wa ka le wena. O teng me waka. Eriketse tjena. O be moyeng kgotso. Dumela moratu. O moyeng ngwaneso. Mme waka. Dumela tle gato laka. Dumela mme ke a utlwa. O moyeng mme waka. Dumela mme. Haleluya. Ke a utlwa mme waka. Khono malerato Modimo o utlile thapela. Morena Modimo o utlile thapelo, o utlwa nkgono wa ka. Ntate Modimo o utlile thapelo, nkgono malerato, o utlwa. Ke a o rata wena nkgono wa ka. PCFM ya o rata. Re boka Modimo ka phelo ba hao nkgono.
1: Ke a leboha ntate.
0: Ho bokwe Jehova nkgono malerato.
1: Ke
0: ke bua nnete ga ke re ke fahlao tsa lona ke a dumela lenyetso lenyetse ke be ka re ka difahlao tsa lona ke bua nnete ka pela basotho hore nna ntho ke ithutileng yona kore ga le ka tshobotse momamedi ga ka tseba dipelo tseo le di fitlhelelang ka sealemoya sena mahala mahala mahala for free for free for free modimo o le ntseditse ka goloko ra lebe mo le leng teng ene o kgethile lona gore lebe moo gobane a tseba tlhoko le tlhokego setšhabeng sena sa basotho nna letlhonolofatswa ke nna letlhonolofatswa ke nna pele nka ka tsamaye ke letlhonolofatsa ka jeno letlhonolofatswa ke nna ga le kwana ne nka nna ka tshaba golokolola tlhonolofatso mo bophelong ba ngwana motho gobane ga le ke ne ke sa molakatse modimo ke ithata empana jwale jeno ke na le sebete sa gore nka beya tlhonolofatso bophelong ba ngwana motho ya ba maemo a ngwana motho a fetoga se ke ile ka e bona ga ke re ke se ke etile leeto ke mpa ke re ke lebaletse ka morago ke ga maleletse ka pele

0: ontse o mametse PCFM lenaneong le bitswang a letareng ya tumelo ka kudu ya ntate John Mokela. Hallelujah. Ke kopa be moeng khotso. Dumela gatolaka. That work.
1: Ke thabela fela hore hona le bomme ba o kajeno habare ahe anna ya khaba. Ke dilela hore ba o khutisa hantle hore na kgono anna o lokela ke tlotla ya mokisa ofe bomme. Ele teng ke le siyo le ke le re a he anna ya khaba
0: ntate wa ka
1: go satana ya tate
0: hey
1: go nne no mme sele tsiya ha ile neng ya bitse ya ha e ye ta hore e kutlwe le nna ke ntate ke ba motlotlo ka ene
0: haleluya
1: a ke ntate motela sa tsiena o ye wa le tsotsela hantle activity plan ya hao ya ba e tsang hore monna e mong le e mong a utlwisise hore ntate moporesita e moholo o lokela hore ebe o ya tshware ikele ka kgotso ikele ka kgotso mme mogena Modimo wa Iseraele ao ke tamo o go tlhile ka teng
0: ntate nkesi
1: ke rata ntate mongata bishop ha holo ka mpogedi ha ke tsira ba wa go tsira o ka bona ka tsela ntate mmango o re ntate nkesi o wa so wa ke
0: a tsa ha ke ke jimela itse ke bua net le metsiri ke ne ke mo jetse ntate that work
1: mohole le la pala hao ke hopola le la pale le nya ke ha areka ini ye ne se ba tlo ba tsena ka ha ho yona ke ba mogana ke so go tsebo
0: ha
1: ho bo hlopa ke bo tsena le la pala hao ka ha re bo ape
0: haleluya
1: o nke le di kopolo so se a dipala ka mo a jalan ka
0: Haleluya. Au nda toka ke le bua hle ntate ntate Modimo re bolokele wena.
1: Sa ikokobetsa mme.
0: O bohloko o tlotla teng ke se ke bua nnete.
1: Sa ikokobetsa ntate. Ke go rata bo.
0: Haleluya. Haleluya.
2: Ke ya ipi. Sanche ho.
0: Modimo wa rona o bile le rona go tloa horeng ya botshelela go fihlella horeng ena ya karohano ra arohana empa ha re arohane le ruri re to kopana hape sonta setlang le naneng lena re tla dula ntse re hokana ka mehala re tla dula ntse re le temmoyeng re ntse re kopane ka moya ka lebitso la morena Jesu ya le bonde tu tsitse fela mona wena o ebeneza o le jela thuso mo ene nye ka re hloka matla mong hadi o ile wa jela party jolo ka u la jela party bo pilong bang khono anna o jetse party maphelong a rona re ya le bonde tate khono la fatsa la pale leng lele etsa me mo le mo le mo le mo mosadi mo le mo le mo moetsetse ka go loka tlotlisong ya lebitso la morena Jesu Kristo wa Nazareta re ka ya go mantate ka tiki wena ya na le mantswe a bophelo bo sa feleng.

Campeonato!

0: Falabi Newell called me blessed. Pelo homo noinele uzoinini empilo yam. Busiradebe. Emoji music. Be lifted. All nations. Yahweh. Kipina zaka kadilele zatsila ronaka zona mo mamedi rinkenako. Homo lebuwa rinkenako. Homo rorisa rinkenako. Homo rapela. Hobane omo lemo. Omo sa. Omo hau ule rato. Lizatsile na ratuanza rasirele di. Zelanza koko pana di kolo zatsingata. Hobane zona di kawati. Koreano yona hajiba re bale di tla ba teng dikholotso me jolo ka gala nna ga tshole be gift leng hore morero le sepio ba dikholotso tse re fetang ka haro ho tsona so re di re bolaye empa ke hore di ntse jolo sepio se teng ka haro ho rona me ke ngwa di ntse re reng he re ne re tswela pele ho di hopola tsatsilantsa re tla tswela pele mo mamedi spirituality segment mo re reng rona ntse ga ba batho ba betere jwang rona re ntse ga tamela jolo taba tsa spirituality jwang ke di tshodi fintse go lokelang hore re ne re di ele hloko le hantsa re tsamaya ka haro ho leeto le na le di ntodi ngata o tlo se ke wa suta bo mamedi fela tebe re tlatla re teba ho yona ka pore re tlatla re qoqa re dula ho yona o sengwa letsatsi ke taba fela ya hore wa tsama ntate modimo o tla sebedisa batho mo mamedi hore morero wa hae ka pose pio sa hae se tle se phethahale gore ha hlo ke hore a etse batho re ba be gopo ka bo ba itse eng fela qetellong ya letsatsi batho ba tla kgetha go ba seo ba batlang go ba sona hore modimo a tla sebedise seo bakeng sa sepheo le morero wa hae re tlo dula haholo ho Josepha tsatsi lena mo mamedi a ke nagane e ka Josepha o na tseba hore bophelo ba hae qetellong ya letsatsi bo tla ba botle hakalo bo tla ba monate hakalo ho latela na a bola ba qala jwang le hore na batho ba ne ba le haufi le yena ba la ba mo etsa ntho tse bohloko hakakang batho ba tla etsa ntho tse bohloko lefatsheng mona fela le ntho tse bohloko o tlo tshepe o tlo tsebe gore ntate modimo o tla di Chikisa o tla di sebedise hore morero le sepheo sa hae di tle di phethahale ra gotlhe
1: Checkers brings you better freshness, better choice and better value every day. Save on deals like Jacob's Kroning or Gold Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for 299 maluti. Clover Buttro full cream modified butter spread, 500 grams for 79.99 and Baby Soft 2 ply fresh white or Supreme Quilts toilet rolls, 18 per pack, any 2 for 249 maluti. Valid until 9 August. Only at Checkers, Masiru Mall.
2: Anna Saraga Zarasoto o seng ka ka botsa ke motho o e ube di taba maotong pele phatswa ya floshemi in 20 dilini ni se se putswa ke se kistini botomo o di makau button down o e metopa intika Rally Skaraka Mnandi le hitting. Kimamiti and that die. Mohome Apati is in the way that Jimmy.
0: PCFM, your pulse, our beat. PCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz. Sa tsela re tlotla re shaba haholo ha batho be ba rata mo mamedi eba kagolo ya bohloko ba hao eba kagolo ya dintho tsa bohloko tsa mang ka haro tsona batho bo ba ratang fela ha e ka ba bohloko bo botsa mang ka haro bona ka po bo leng ka haro ho bona mo mamedi ha se pheletso ya leto la hao ka pa se pheletso ya se mo dimantsa sengola ka wena ka po ya se mo dimo a se re rileng ka wena o kile wa utlwisa bohloko ke motho o no sana hana ho raka utlwisa bohloko mo mamedi motho ono sana hana ho hang hore motho ona ka nkutlisa bohloko motho ona aka mbitreya motho ona aka ntswa tlase motho ono motshepa motho ele horeng ha o noka fihla bathong ebe ba ntse ba bua ka yena kapo batho ba bua hampe ka yena kapo batho ba re sena le sena ka yena se seng hantle o noka moemela o kila utlwisa bohloko ke motho yo o no mogata mo mamedi o kila utlwisa bohloko ke motho yo o no dumela hore motho ena is my safe place motho ke tshabelang ho yena motho ele horeng ke a tseba ha ke tsama ka go dikholotso ke yena motho a pele ntho bona ya hore motho ya no a pele yo o monnahanang ha dintho tse monnate tse bohloko di wetse hal o kila utlwisa bohloko ke motho ya jwalo kana go tseding ka khola ntho bohloko ka po e thata ha holo mo mamedi ha se bohloko bono empa ke ho botsa hore ho baneng tate modimo a ka dumella motho eo ho nketsa je o kila ba boemombo be le rong wa tsho ha cha kutlisisi motho eo mwaneso mosadi wa ka molekano wa ka motho wa ha o feel nna je mosebetsi mo le nna yeo ena yeo ho ba nnete modimo ka dumela hore se se etsa la ka pa motho a nketse je ha re hopole Joseph mama me Joseph ka bibeleng aha ka a bitre wa ka po a tswa tlase ke motho ana sa motsebe he was betrayed ke bana babo bana babo ke bona bala ba motswa tlase bana babo ke bona bala ba moetsa thutse bohloko batho pele horeng bana ba lokela hore ebe ba mosireleditse ke bona batho pele horeng bala ba itsa ka hohle hohle ho bona hore ba mosuthisa ba gera ho mopolaya ba gera ho qeta ka yena o shebe Genesis 38:37-28 Genesis 37:28. Banabab sold him into slavery. Pare re tlo mo rekisa. Eno ena o loga haholo. Yo, nna na ka ke mamang, re tlo mo rekisa. Empa dilemo ka mora momo mamedi. Joseph o khutlala morao. O sheba morao. Mme o re lona ne le gerile bobe. Empa morana modimo ena o o sebeditse tsohle bakeng sa botle. He intended it all for good. Fela lona le kene ka go yona. To harm me. Genesis 50:20. Ha re hopola hantle bo mamedi Josepha e qadile pele e le togo. Thata modimo la mo bontsha ho hong ka bokamoso ba hae. Empa ho feta hore batho ba mopotileng batho ba laba a rulela jwalo togo ena ya hae ba moketeke. Bana ba bo balaba ba jealous. Balaba ba le mona, balaba tlala ka mona. Ka nako tse ding batho ha ba hloye wena hobane hona le ntho e mpe eo entseng. Empa ke kgola ba thatafallwa. Ke hore ba utlwisise sena seo le gore ba se bona ka hare ho wena. Ba bona motho a matla, ba bona motho a nang le sepheo, ba bona motho a sa nyahameng, ba bona motho a tletseng ka kgotso. Jwale ka ha bona ha ba na tsona dintho tseo kapo ba tsitse ho fihla moo ba nang le kgotso, moo ba nang le thabo, moo ba nang le sepheo, moo ba nang le eng. Ba qetella ba o hlwa, sa ka lokalo hore ba hloile wena momamedi. Ke yona ntho e story sa Joseph e nrutang kapo e mpontshang yona ka nako tse ding. Ke hobane ba thatafallwa. Ke taba ya sena seo ba se bonang se teng ka hare ho wena momamedi. Bana ba bo Joseph ba laba ba mo agela ka hare ho kgohlo momamedi ho epite. O tlo inahane taba eno. Ke tlo batla go tla morao storing sa Joseph ka papaleng ena ya Joseph hore na e ne tibile hakakang. Ebile wena o so ikenya ka hare ho dieta tsa Joseph hore na o tsamaile leto le. Le bui mahakang. E nna loga ya ba ba magela in a pit. Ba ke batho ba bana ba tseba. Bana ba abo batho bana ba sa ana ba sana hanela ho ha una ba sana bana na ba sana na hanela ho ha mo mamedi. O tle na hane. Ba mo rekisitse. O tlile ho ba a favorite son. Ngwana na ratwa ka ofitisisa ke ntatwa ha e long hore ona le blessed ona le favored ya ba ba tla ba magela in a pit ba mo rekisa ya ba o qosa ka dintho tsa sadietsang aya dirongkong ha tloa dirongkong aya palace e bile leto la Josepha nthe edulang e infihlela ka pedulang e nqholotsa ka pedulang e etsa hore ke re ka leto la Josepha ke hore the pit ka mono ka mo bana ba bo bala ba magela ka teng ine se qetello ya hae ya ba o ya dirongkong ine ntse se pheletso ya hae. Ya ba batho ba moetsa hampe mo mamedi e ne ntse se pheletso ya hae le hona mono le ho jwa nontso le bohloko. Tate Modimo o nantsa tswela pele ho ngola leto la hae. E ka ba hore ka nako tse ding thwe re utlwang eng ka re gulela morao mo mamedi. Ebe ke chapter ebe ke mhlomong ntho nngwe hape e qalang kapa ho hong go lokisetsang ho hong mo mamedi. Ke ke a kgola ha eba wena hona jwa lona le ntho e boima e thata ntso tsama ka ho yona. Ka go lapela ha ho morusu mo feferefere ha hona kgotsa hona eng. Kapa mosebetsing o dula o lwantsha kapa ho etsala eng. Kapa ka go lo ndifeng tsa bophelo ba hao. Go na le ho hong utlwang gore hai mona nka re ke hulela morago kapo mona ke bona dintho se di sika mo gonne ke tseba ka teng se di fetuile e ka ba hore mohlomong ke chapter fela ntse go feta me ke batla tle re elello kapo re le ke o isha ba ka lihlola hore bohloko bo bong le bo bong bo re fetang ka ho bona mo mamedi ha se bona hatso ya go ntate Modimo o re sile kapo o re lebetse e ka nna ba ka nako tse dingwe shebile chapter 3 fela ntate Modimo ena o sa ntse a tseba chapter 20 wena ke ga o sa tsebe chapter 20 ena o sa tseba chapter 20 empa e le gore wena o tlo tsamaya chapter 3 4 5 jalo jalo o fitlha go 20 mme tla ga o gotlela morago e be ore yo wa tseba e hlile ntho e go ja ha ya e tsalang ke be ke se tsena ke se tsena ke sa ne ke batla tla re dule fatshe le yona mo mamedi. O kile wa utlwisa bohloko ke motho. Yono sana hana ka utlwisa bohloko. Motho ono motshepa. Motho ono ka mosireletsa kapa ono mosireletsa. Motho ono marata. Motho e le horeng ono tshabela ho yena kapa ono tshepela ho yena kapa wa tshwa hore motho ene ne hle e ne le seikokotlelo saka kapa ke seikokotlelo saka. Empa potso e putsanyana ke go hobane ntate Modimo a ka dumela gore motho a nkutlise bohloko. Go bane ntate Modimo a ka dumela gore motho a nketse nthotsetse bohloko tse. Ke tlo tla ka teba ha holonyana ka yona mo mamedi e bile re ntse re itshetla jwalo ka taba tsa Joseph ka pontsa ga shaba ha holo Joseph le gore na o fitile ka ro eng hobane a iqetelong ya letsatsi ntho tsa bohloko di ka etsa hala. Batho ba tla go utlisa bohloko fela go ntsona le sephe. Le ka ha ro taba yeng. Ska sweet.
3: Let's go.

ke PCFM 92.8 ho isa 104.3 MHz. Hohle mo mametseng le hona teng ke wa moela ke o dumedisa. For the side pelo minister spoke se bile re bua ka taba ya tshwarelo. Le ha batho ba ntse ba re tsantho tsa bohloko, le ha batho ba ntse ba re forcetsa mo mamedi hore tate modimo o tla dumela hore di etsa hale ka batseno ka podi ntho tseno tse bohloko ho bane fela aba tla hore di ntho tse ding ditle di etsa hale ka posepio sa ha se tle se di etsa hale jole re kena ho re nyana tabeng ya tshwarelo. Hona le nako e le horeng Joseph ona sana le matla a hore a iphethetse baneng ba bo lapeng labo ona sana le matla o ka etsa ntho e nngwe le nngwe ha na sa le palaising. Mme ke nahana ke engwe di ntho tse matla haholo ka leeto la Josepha Momamedi. Hobane hona ba le molotsotso e leng hore bana ba bo Josepha ba ema ka pela hae. Ebe ha ba mo ileleme lelo hore ke yena, ebe ha ba mo bone le bo bona hore ke yena. Mme motsotsong o Josepha ona sana le matla. Akaba ba panishile Momamedi, akaba a ba intse ntho tse bohloko. Akaba aba humiliate. Akaba itse jole la tse bana hujwang kapo jole la utla na hujwang empa re bona Josepha a getha mogwa o mongwe wa tamela dintho mamedi o etsa eng ha o sona le matla a ho utlwisa motho a ileng a utlwisa bohloko go jola hona jole o sona le matla o re le yena o ka mo utlwisa bohloko. Mohlomo ke motho ele horeng o sebetse mane sala o etsa ntho tse bohloko ya ba jolo wa hlonolofatswa o soba le position e hodimo ho ya hae kapa o soba le matla a mangata ho feta hae o iphethetsa o tla feela le ena o tla utlwa o tla mo fedisa kapa mohlomo motho o hodisa ngwana le ena a la o etsa ntho tse bohloko o fellwa ke mosebetsi. Jole se le wena nang le mogomong o etsa lekeno o batla o mo fedisa go hela o tla etsa tsena o tla etsa tse ho lla saka seta o etsa jwang mo mamedi ha matla sa le ho wena o sona lona ho o tlise motho ya la o tlisa bohloko ho bana ka nako tse ding re tshwaretse batho kapa re tshwaretse motho empa sephiring re ntse re emetse bile ntse re lakatsa hore bophelo bo ka ba otla, bophelo bo ka ba shapa, bophelo bo ka ba utlwisa. Hore deep down, watch hore, ko re sekako e sekake. Mme leeto le story sena sa Josepha Momamedi se a re challenge, se a re qholotsa. O tshwarela ha o bolele hore se o etsahelletseng sina pahetse ka pose se hantle empa tsharelo e bulela hore wa hana ka bo ha o dumele hore seno se etsaetseng se laole motho yo o ntse o ba yena

motho yo o leng ena. Ha ke tsebena o hloka ho tshwarela mang? Ha ke tsebena o lokela ho lokolla mang? Fela o elellwe hore momamedi o mo tshwarela ha o bolele hore seno sa se ntseng se nepahetse. Bana ka nako tse ding batho ba bang ba ha ba itumelle ho tshwarela batho hobane ba re tla ntella. A nkentse ntho tse bohlokwa ka leka lebe nna jwale ke a mo tshwarela. Atjhe, le kgale. Empa o no elellwe ka mokgwa o tshwanang hore tshwarelo e thusa wena, o lokolla wena, imela wena. Jwale ha o qala mo tshwarela, mo lokolla, ntho tse ngata di tlotla di lokoloha momamedi. A ko dule fatshe o ko shebe o ko o ipotse hore na ebe ke mang ya ke tlhokang hore nke ke mo tshwarele. Taba ena ya tshwarelo e bapala karolo e kgolo haholo momamedi, mme ke engwe ya dintho tse re ithutang tsona. Storing sa Josepha, ga ke nagane o ne o le bonolo go Josepha. O lalla ga la ga bona, o lalla momamedi ga bana ba re ba fitlha. A ka ba iphetheditse, a ka ba bolaile, o ne a sana le maatla a gore a ka etsa sotlhe. Fela le maemong ano a itjwetsa gore ga a tlo etsa dintho tseno, o a ba tshwarela, o tlo ba etsetsa botle. Ke mo tlhokang o mo tshwarela. For your mercy, my local. Ke nyetsa go bethata go mo tshwarela. I've been here. Ke nyetsa go bethata go mo local.

0: kele wa rilo mo mari itumela Basotho ba tholetsa ofisi ya phano ya dibukana sa o eta ka qeto ya yona ya ho fana ka ditshebeletso le mafelo a beke. Letona la tekano ba tshalentsetso pele ya setšhaba Pitso Lesawana le kgothaletsa bohle ba unne molemo lenaneong la moruo kengeletsang bohle go sebedisa tšhelete o ba e filweng ka nepo go qoba go nkelwa dikgato tsa molao. Polasi ya dinotshi ya semana e ipiletsa go Basotho go rua dinotshi go ntlafatsa moruo le boiketlo ba setšhaba. Go tsa matšhaba, paramente ya Uganda ya nanela sesinyo ya gore sesole sa naga ewa se romelwe Gaza go thusa maPalestina go lwanela karolo ya naga ya bona e gapilweng ntweng ya Hamas le Iseraele. Go tse ding, Lekgotla la matšhaba la toka le fane ka nako eo nyewe eo Democratic Republic of Congo e tlhatlhetseng lekgotleng leo kgatlhanong le Rwanda e tla bua ka yona. Mamela ditaba tse feletseng metsotsong e 10:15 ka mora hora ya pele.
1: Tena ma se hu go tena na muni tabana. Anda dai go bo ntse o khuile. Kwe.
2: Kuma.
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: Your pulse, our beat. Re kena hore nya boraro le bile ele ya qetela. Ya just us mo ile go ntlotla re kena jwalo ho the love lab go tlofa jwalo so R&B music. Ho tsela pele ka letsatsi la hao. Ebang ke tsatsi la hao la tsalo, happy birthday. O ho le bone tse di ntsengata ntate Modimo o hlonolofatse. Ebang ona le motho la ka tsang ho mo la ka letsatsi le monate la tsalo, o tla romela molaetsa wa hao ho 62009956. Ho feta mona re tla ne re utlwa fela hore na sonta sa hao se shebahala jwang, o ntse etsa eng mo mameng. Ha re kene ho the love lab.

to do.

Bazizile Shemele metse mehlano ka mora hora ya pele ditaba PCFM di balwa ke tebello tjane mo medi dumela. Basotho batholetsa ofisi ya phano ya dibukana tsa ho eta ka qetwa yona ya ho fana ka ditshebeletso le mafelo a beke. E mong wa batho ba neng ba ilo kenya kopo ya bukana ya ho eta mafelong a beke mofumatsana Dineo Malatjane o itse qetwa ena e fa batho ba sebetsang monyetla wa ho kenya dikopo ntle le ho lofa mosebetsing. O boetse a re qetwa ena e bontsha boitlamo ba mmuso ba ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso. Ho sa le jwalo, monghadi Motumisi Kwangela le yena o lebohile ofisi ka qetwa ena. A re ho bulwa hona ho fokotsa mela e melelele le kgatello bakeng sa batho ba sa atleheng ho kenya dikopo hara beke. Ofisi ena e qadile ho bulwa le mafelong a peke mafelong a selemo se fetileng e le ho fokotsa tshubuhlellano. Letona la Tekano ba tshalentsetso pele ya setšhaba Pitso Lesawana le kgothaletsa bohle ba uneng molemo lenaneong la moruo o kenyeletsang bohle ho sebedisa tšhelete o ba e filweng ka nepo ho qoba ho nkelwa dikgato tsa melao. Le bua le le Maphotong Maseru le tona le itse lenaneo lena le tsheeditsweng ke mmuso le banka ya lefatshe tlasa morero wa Sustainable Livelihoods le fa malapa a hlokang tshehetso ya maluti a 5,400 le kwetliso gore ba iqalle dikgwebo. Mohokahanyi wa morero wa Sustainable Livelihoods sa Masetshaba Nthunya o boleletse ba uneng molemo hore tšhelete eo ha se ya ditlhoko tsa bona e le batho empa ke a kgwebo. A hlokomedisa hape hore batho ba faneng ka dinomoro tseo e seng tsa bona ba ka nna ba dieha ho fumana tšhelete. Polasi ya dinotshi ya Semana e ipiletsa ho Basotho ho rua dinotshi molemong wa ho ntlafatsa moruo le boiketlo ba setšhaba. A bua ka mora ho nka karolo mokeng wa borobong wa SADAG wa mesebetsi e meholo Industrialization o neng o tshwaretswe Durban, Afrika Borwa. Ofisi ya kgiro le tshebetso monghadi Retshedisitswe Gerehla o itse moka ona o bontshitse ho na le tlhokahalo e kgolo ya mahe ya dinotshi ya Lesotho ka lebaka la boleng ba ona. O boetse a re mmoka ona o fane ka thuto mabapi le tlhahiso, tsamaiso ya dihlahiswa le kgwebisano hara tse ding. A kgothaletsa hore ho nyehliswe dipehelo tsa madibohong e le ho qoba dikgoqetsane kgwebisanong. Gerehla o phethetse ka ho ipiletsa ho Basotho ba seng ba ntse ba le ka hara kgwebo ya dinotshi le ba batlang ho qala ho sebetsa mmoho ho arabela tlhokahalo ya mahe ya dinotshi le hore ba nke karolo dibukeng tse kang tsena molemong wa ho hola le ho itsebahatsa matjhabeng. Ho tsa matjhaba, maparamente a Uganda a ananela tshisinyo ya hore sesole sa naha eo se romelwe Gaza ho thusa maPalestina ho lwanela karolo ya naha ya bona e hapilweng ntweng ya Hamas le Iseraele. Tshisinyo ena e entsweng ke Letona la Tshireletso e tshwaya lekgetlo la pele leo Uganda e ithaopileng ho thusa Gaza. Morocco le yona e itlamme ho romela sesole sa yona. Letona la Tshireletso Uganda le re ditsebo tsa naha ya habo tsa ho ba thomong ya ho boloka kgotso dinaheng tse kang Somalia di etsa hore e be le bokgoni ba ho etsa mosebetsi ona. Le ha ho le jwalo, maparamente a mang a re na ke ka mabaka afe Uganda e thusang Gaza le hore na tjhelete e tlilo fuwa masole a romelwang Gaza e tlilo tswa kae. Ha re di phethela, lekgotla la matjhaba la toka le fane ka nako eo nyewe eo Democratic Republic of Congo e hlahletseng lekgotleng leo kgahlanong le Rwanda e tla bua ka yona. DRC e hlahletseng eo ena eo ho yona e qosang Kigali ka ho tlola le ho se ikamahanye le ditumellano tse nne tse amanang le dipolao tsa batho, kgethollo ya merabe le basadi le tlhokofatso ka la 26 Phupjane selemong sena. Tebello ke hore DRC e tla fana ka lehlakore la yona la ditaba le ngotsweng ka la 4 Mphalane selemong se tlang, ha Rwanda yona e filo ho fihlela ka la 4 Tshitwe 2028 hore e arabe ditaba tseo. Nyewe e tla boela e bua mathwasong a 2029 ka hlolo ya mto
fanwa ka mara dikgweditse tsheletseng e bangela gotla le kanka le hlakore la yona nyeweng

ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monne o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi ho agolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

o sheba me ra PCFM eh kite ha o ntse o sheba ka ntle ka mona ke le ka re ba ne ba Commonwealth Games ba tswa mona teng ba fitlile ka rona ya Lesotho ntle le mona ho sana re tla tla re sheba bona tsa ntsa di datse e ka ba di bapetse ka mogofi ga itse ri ya ka motho a bitswa China ha ka gona ho tsamaya a le ba ka mana ka Johannesburg mafelo ngana be ke ona le kelo e be o tsamaya di ka la bohlano ho ya ba pala ka jeno e ngatla maobane le ka jeno e ka mana ka Johannesburg di papadi ntsane tsa archery empa ha ka gona tsa mang taba tseno ka ofela le tsona re tla di tsoka re shebe gona di tsamaya ka mogobe transfer window ya kwala Mora PCFM kala 30 kapokala 31 go di nyene o di mo selemo ke tsepedi mashoma mabedi a metso e mehlano re shebe gona di tlhopa tsa bona di ntse di sebesebetsa jwang bona o tsedi ka club licensing di application di lukile ba bang ha di a loka ba bang ke hona ba ntse ba re ba bona gona ba sohle sohle tsa jwang e le go taba tsa bona di tsebo hlang ba bang o tsebe tla ga ba qalella mogao e ba jwale ba tla qala at -3 -6 ka o fela ho fapana jwalo latela gona ba ne ba club licensing ba tla fana ka kotlo efe sentse ke tshoge mamelo wa PCFM wena ha ebe se tlhoba sa o le wena ntse se saletse mogao etsa hantle o bone go a ngodisa e le go tsebona pa

re bona gona Mura PCFM tabatsa gona ditsamaya ka mogofe ka jeno ka mane ka Setsoto Stadium ontso ma 2021 bitswang fitness test ya bane ba le tsaphala le bathusi ba le tsaphala ka mogodi ditaba ditsamang ka ting jwale hey ba bang ba phumeletse ba bang ba phumella u buima ka bo ke ba bona ntle khori ka mono hey di a bua ka mono ne ke le ka mono ho tloa ho seng morenyana ya bosupa ho seng sale ke le ka mono o fitleletse hore ntsena tsa motsheare wa mantsiboa mo e le gore ke bone go na tse etswang ka mono ke difeng e aiko ba letsaphala ba rona ba sebetsa ka thata ba matha kore jwale ne ke bua le mong a ntsa re hey Cathy jwale ngwana mme o tsebe ena fitness test e feta le mahlapa e mona ga rua kuang ko ka ona mane dipapadi kere are fitness test e ne ntseng re matha e feta mahlapa ane re wa kuang ka ona mane mabaleng ha re qeta ho etsa diqeto re le batho mothusi wa moletsaphala kapo yena moletsaphala e ba jwale disupporta ka tso kapo tsona batshietsi ba dihlopha tse fapaneng e ba jwale ba tla ba bitsolla ka dipuopuo le ka mahlapa e le gore ga re a tholegate kapa ga re a tholetse kwanong PCFM a re Cathy e ne e re e mathang e feta nthwane e re utlwang kapo dipuo tse mona tse re di utlwang letsatsi le letsatsi mane dipapadi hei a banna le bale ba panolla mono barwetsana ba panolla hei o na le group e nngwe e kile ka e bona ba qadile ba le six empa ba qetile ba se ba le bagago ba qadile ba le six ba qetile ba se ba le bagago o na le group e nngwe e kileng ka bona ba qadile ba le five empa na ebe o la qeta banna ga ka ba qeta eo e le go ba ne ba panola ba le five oima ka ntle ka mona se ka bona baletsaphala o ntse o bone kare bona mosebetsi wa bona ko matha mpeng ya lebala kapo ka thoko lebala e ba jwale ba ntse ba fuka masela jwalejwale motho a bitswang Kaifa Semenye Sipinkomo.

PCFM hanta tai kuno pontse khubere ba bra PCFM ke a tsebe go mafelongana a beke o ne o lana le bana ba ile go ba feletsa ba ratuwa ba bona bo re komba o ketela sentse ke tshoke ra gits ha ke tshepe go mamelo a PCFM le sebeditse ha monnate Balona ba sa sebetsang ha monnate sentse ke re ka moso ke a tshepa gore le tla lukisa mabakano tshepa gore le tla lukisa mabakano ka moso e le go ditaba di tsebo tsa mahantle ba ba mamelo wa PCFM mafelongana a beke ba ne ba kitika di anniversary ka fapana 30 years, 20 years, 5 years. Nisilim, wa tseba le kgwedi o ntse o hlokea le kitike. O bana ha o sheba rena ka ntle ka mona. Rate ya tlhalano e phame ho loka. O tla bona hore it is not my mind nor by power. It is only by grace. Kore ke ka mahau. Ke ka mahau hore ebe ba bang ba ntse bana le balekane. Jwalo jwalo. Re ke etse tjene ke tshware masego ka letsebo ke tsebo go khutla.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monne o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi ho a golelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botlheng letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse our beat.

ana mogawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monne o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM, your power.

0: Mamedi metsotso ke le shumele metsi go bedi ge foga le tsho rena ya bone mo metsi re ya fatisisa tshebeletso ke PCFM re hasa ka utlwa ge le kwano mona avani le sotho le tlubule le holola gasola 95.6 ba ngwe le kwano mona masego ge teng hape le bo 101.1 ka mana ka mogotlong re a fihlela bo mafeteng 104.3 fihlela bo kuti mane la lo jolo mamedi ge hatela pele sentse re na le moedi wa rona ke loka kile ka o hlalosa re a matha re kena jolo ka mana ka sekolong se solo sa sechaba mo he ke bitsana jolo le monghadi Justice Hlalele ke emong wa baithuti bao e leng gore hangata o ikopanya jolo le ba e leng gore ke ba ikarabelelang go fumana jolo ditlhaloso kapa dikarabo ditabeng tse amang jolo baithuti rekgetlholenatlhile re tlotsepamisa maikutlo a rona ditabeng tsena tse amanang jolo le lefapha lena la ditlhapiso date Hlalele ga re o dumedise re wa melo PCFM ntate re le buile go lona tate kana go re fanya yona ke gola ke tla ke tla le mona o e mongwa ba ithuti bao ba le kang ka hohle hohle o fumana le ba ithuti ba bang le sedi ka pa information ka ditaba tse ba mang o bile re fitseng tsa NMDS baking ina ifitileng me ke gola ke tla ke tla le mona go kana o fumane dikolotso e le difeng tse e leng gore di tobile baithuti ka mo gagololo no bana ba e leng gore ba setse amogela dikolong tsa thuto e phahameng
1: le basotho a tauko gore taba ena e yamme baithuti wa di-institution e phahameng ka moka empa motho o ne o shedile gagolo ba haeso e leng ba national university of Lesotho so dikolotso tsa bona di a fapana empa ditlha gona mane NMDS mare ba fumana ditlhapiso teng jalo go tla fapana baithuti ka megatlhelo gorena ba bang dikolotso tsa bona ke difeng ba bang ke difeng ntate o tla gopola le mongwamedi gore baithuti ba le ba sebetsa le mosena ka taba ya online registration go applyela NMDS go marangrang mme kabelo e bakeetlhe ka e tshabeyang gagolo ke mona mo ke ditsang go tlhokomela low churches wa di-class jalo jalo dikologo di dia o bua empa ka kotlhogo baithuti ba fumana thuso tse golo mona mo e leng gore listing e ntshitsweng ke NMDS e di jang ka committed list bogolo ba baithuti ba pasitseng gantle ba bile ba moetse ga ba amoela o tlotlhola bogolo o amoetse o e leng gore ga ba pasa gantle go feta ba bangwe go ja NMDS ka director a bona ntate Thabonto yente a bontshitse gore ba tlo amoela ba sebedisa criteria ya based on performance ka o bona boithuti o pasitse gantle o le kae mme ba pasitseng gantle go feta e mo wa salela empa a sa pasanyana wa felo so le ka ona ne ke na le tlholotso ya gore o kosise gona o sebedisitswe criteria tse mo go abela baithuti ditlhapisoe
0: ha re tle tlhege kena go yona ntate tlhaloso o e fumaneng ke efeng mona mo o tlhalosang gore baithuti ba bangwe ba e leng gore ba pasitse gantle ba fumane matshwao a gantle mme motho ona ka nagana gore ba tla fiwa monyetla wa pele kapa ba tla ba ka pele jwale ba go fumane ga e le gore owang e tlile ga ba fumantshwa ditlhapiso go fumane ba ka tlase kapa ba ka tlase o bona ba bona ba bile le monyetla wa gore ba tla ba fumane tlhaloso ebile o feng tabeng eo ga le buisana le rona lefapha
1: mona re bua ka ditokomane tse teng re bua ka dipampiri tsa baithuti le phetho le results re bile mo re ofising ra ba ofising ya directora NMDS mme ra thusa di-secretary ya gae eo yena a bontshitse bore ditaba tsa go amogetswa ga go fumantshwa ga bona ditlhapiso ga le le

0: gabo mele manager ka bono futhi obusinikele ka bono di ntshatsa wa langa fara ka tsona kuke ya pele o ntse ke aba ha bona ba sireletsa fela ka batho ba listing meeting on recommended list ya ke ba ntse ke Facebook ke ke qetela bona la NMPS ne motho ha o sheba o fumana wa ithuta hore ke ba bo nnelele ntate ha ba thusi ba tshipu ho ha ba batla ba no ba bo fela ka recommended list empa o tlo o kore le ke mba o ba recommended list ntate fumana tshotse fa pane ke bo o tshudu ho sa listing yene wa buang ka yo ebe ha mo ha o visiting the list ya bona le bona e ba reng ke aba ithuti ba bo ntse ditlhapiso mme ba etsa tuition financial clearance ka manzo ma matsala ka re ba register ga ene ke se ka ne re go patala jalo o tlo mo na ke ise mo go ithuti ke ga go nne listing ya bona Facebook empa ha yo ya ne a sekolo le go ithuti ya lo ka le sekolo sala ha go gona go saena kontraka ha go gona go register ga sekolo le go a ditshupo tsa dikgwa ya ka gore ha go gona go tsela pele le thuto ba o tla ba sa a sa tshepiso go bona go metaleno wa makatwa go na le listing di fetwa di fetwa di fetwa la me ha ona ga go tshwenye tshukwe tse go na hantle go tshwenye go etsa la kofi motho tso mpa o ithuta fela gore mola ga wa sebetsa criteria ya performance go sebetsa e so ga se bitsa ga go ke tshwe so e tshoga ba o tsana le mang ba o ba le mang ba ke mo tsebetsa fela data thale ya mo
1: ho ba neng o ka nahana hore ho sebeditswe se wese wese ta benye
0: ga di mo tsofile se se re la ho mo sebeditswe se wese wese after ba bangwa ke bona motho a fumana case ya mo hore ha apply la le university di ho apply le ho sala ga ba di tswari kula e mo apply le motho ha apply la le se to office to ha ga re tswa ba khaya on admission week ya spec visit
1: Jwale moithuti a jwalo ka sekolong ka molae ba jole teng o tla o utlwo kena jwa nyeng pana le seo a le sa tlhae le thathamo lela
0: ka listi ka bona ga ba selete pale tsa moithuti ka moo ga ba selete gona go thuti go patela jwa e mong o tla ba ipatelela e mong wa sponsor bona bana boemo tabeng ya gona go sponsor go bona ba shebile batho ba ba moetsetse ke bona mo reke datele fumana bothata ba gore batho ba teng ona ba kwaletse ba batlhio ka gore e mong o teng listing eno batho ga dire bo ba teng mo listing ena e MTS kala kala performance ke gore ke APS o APS ya go fumana gore o na le 26 ngwana na le 20 yena ha welo mo mali MTS list e mong ha ke se tlile ya zaman ha sa le yo yet ena ya MTS e ke se tlile ya teng so ke sa tlile go bona o pa tlile ba ithuti ba tsana go tsena dikolo ka ofela ke a tlo go tswa sekolong le tlhabo ke ne ke na la se ka apply tse di tsana ke a tlo go tsena tsa ga di ba di ha ke ba tsaya di ka tla o nole ha ga sa go tsena bona hantle o sebetsa etse kwa ke bua lo ka ke tsela go tsena tsho ke di ba tsho ke di tsha ke di ka tla bona ga bo pai o se bona ja mo na ke ye no ya di rempa ye no a pa tlo hantle di ra wa mo itse ya tsote so ke ya taba ere e tlhagile go ena e ga le tsukanya la le tsola la so so so le ka tsela eo ba tsetsang ke la ka tlo go ga ba bona go emo o go jwa lo tsala ha o bja le mbe se mara o tlo ae ha ona mo jwa ta mo sebele tsa ile tsala go go mele di tsini na ona ya MLDA so o bua ke se go se ka se tswa bana le batswa di ka hore ba ne ba pala mele tsa di motho a ndo mo re go tsaka feleletswa mohlanga ke ding ga maga matsatsi a magao ha fuma le tsantsa o kena ke go go tsafela ka gao ere ga go tlo sebeletsa ba ha o hlaile listing e tsene mme ta reno e ba ke mo fresh go mo ngata e mo ngata ha listing e wa bona recommended list ya ile di ntsa ba ka skolo mane testing o ba tlo reno hore ba tlo sponsor bitso la hele a sa o tlo go list di ntse di le step sa MBS o mo ntse o ke list di tsa MBS so wa wa tlo ka rena e tlo ka enda
1: mo ntse sa lele motho mong a ka nagana gore bothata ke system na o dumela gore bothata ehle ke system kapa ehle taba ye e tswa ka morego kapa ke system e ntšha ee

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse wa pa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela

0: Mamedi ke metsotso e mashome ya mabedi a na le motso le mong pele re fihla mane horeng ya bohlano mametse PCFM lenano lena le bitswa ka hore ke re a fatisisa ke Sontaha bekeng re re tle re tibise ke pi mamedi ditabeng tsena tseo re seng re di amme pijana mme mothating wa jwale re tle re buisana le ga diphatlalatso wa lefapha lena yena ke mme Ntebohileng Mosehle re sentse re na le nakwano mona mahaleng mme Mosehle a go dumedise re wa maela go PCFM mme Phirimaneng yena mantsibeng ana
1: Ndatekele
0: bo wa ka o dumedisa ke dumedisele ba mamedi ba hao. Re lebuile haholo mme ka nako ya hao. Ere ntla le tsenya nako mme re tle tle ke mahareng a baithuti ba neng ba ntse dikopo tsa ditlhapiso mo ba ba bontshang jwalo ha ba sa utlwisise gore na NMDS e sebedise jalo sekala sefeng ha se etsa jalo ka ba ha etsa jalo diqeto ya ho fa moithuti ditlhapiso. Ke gola re tle re qale mona gore na hauso re fa tsedintsa dinthlatse ho le di shebang ha le aba ditlapiso ona le taba mona ya ba bang ba hlalosang hore ba pasitse hantle mele dikolong ba ne ba mohetse empa ha ba sheba ba ho fumana hore hongwe le ba we leng hore ba tla ba le katlasana ka matshwao mme motho o na kana hana hore bao ba pasitseng hantle ba ka bona hala ba le ka pelepele mme jwale ba re taba ena ha ba utlwisise ke gona re tle hlegetsa le hona mono mme hore na mohlomong ke dinthla difentse ho le di shebang ha le tsa qeto ya hore le tle le abe ditlapiso
1: ke le bo hantate ke kopa ke qala ka hore re sheba dintho tse latelang ke kopa ba tle ba mamele hantle e tle re ha se ba botsa dipotso ba tle ba botse ba utlwile hore na re sebetsa ka tsela e jwang ke qale ka hore letlole le tsamaiswa ka molao mme le theuwe ka 1978 jale ha ke bua ka melao re sebetsa ka melao le melawana ena e latelang ke tla ba National Manpower Development Council Act ya 1978 ebe re boela re na le Loan Bursary Regulation ya 1978 sa boele se sebetse ka Loan Bursary Fund Guidelines ke yona melao le melawana e re tsamaisang eo jwale ke qale ka hore ha mothuti a kentse kopo ya hae re sheba dintho tse e latelang tate re sheba hona moithuti hore a be boemong ba ho abelwa mokoloto ke letlole re sheba hore na thuto a lo e etsa ke thuto eo e leng sehlohong tlhahisong ya ditsebo tse hlokahalang e leng national priority re shebe lenane la kabo ya mekoloto ya letlole ya ho ithuta setsing a seng sa thuto e phahameng ho ipapisitswe le tjhelete eo letlole le nang le yona ho ka fana ka mekoloto e jwalo e leng ntlhane re ka e bitsang quota to the institutions ebe re boela re sheba hore na moithuti o fihletse dipehelo tse dumellanweng tsa kamohelo ditsing tsa thuto le dithutong tse tshehetswang ka mekoloto ya letlole e leng accrued minimum entry requirement re sheba hape le yane ya hore na moithuti ka moo o pasitse jwang ena e we ameng ya hore ba re nna ke pasitse tjena ebe ha ke a kgona hore ke fumane mokoloto jela re sheba moithuti ka moo hore na o pasitse jwang mme ha re sheba hore na ba pasitse jwang ke mane mo baithuti ba tla thathamiswa go latela ho pasa ha bona ba latellana jwalo ke ntho yane e re e bitsang merit mme ha ho ntse ho ipapisitswe le lenane la kabo ya mekoloto ya letlole ya ho ya ithuta le le thathamo la admission list le tswang setsing ka seng ha ke go ula bua ka hore ba re ba fumane di-admission ha ke re sekolong ba kentse dikopo sekolong pele o tla kenya kopo sekolong ebe list ya bohle ba entseng kopo e tla ka ho rona ka lekoleng ka mona e le jalo ba amohetseng kaofela ebe rona re tlo tla re ketsetsa qeto ya rona jwalo ka ha se ntse ke thathamisa hore na re sheba eng le eng jale ha re qeta ho feta eno ebe re sheba hape tefo ya mokoloto wa ho ithuta o fetileng ho moithuti le batswadi kapo baemedi ba kileng ba abela mekoloto e jwalo ke letlole.
0: Mm-hmm.
1: Eya ntate
0: ke a gola re santsane re le hona mono mona mo mo jwale le shewa mokoloto wa batswadi ka ba ba emedi ho na le pherekano mona hape ho rena ho shejwa mo amani ya haufi ha ka ile eno ya kopang ho ga tla fumantswe di tlhapiso mohlomong ke utlwe ba bang ba se ba hlalosa hore le ha fane di tshwana fela e ba jole taba yo setle ba taba
1: ya fane tse tsana nyona ha se nnete re tla re shela hape hore ke le ba sotho mabitso a ona a tshwana ha ke
0: ke
1: ba ke le nte bo hele mo sehle e mong ile pule mohatsa bo pule mohatsa ba bangata bo nte bo hele mo sehle ba bangata empa hore re tle re fumane hore mo tsadi ke yena e bang wa go se hloka ba certificate ya motswadi kapo ya mo emedi ke tsona le ntho tse re sebetsang ka tsona teng e seng hore sa le a fane di a tshwana
0: mhm
1: e yang that
0: ntlha engwe o hlalositse mona ke gore na course jwale ena eo motlhomo motho a tla ba ya apply-etse ga le se le sheba mane le beya dintlha tsa lona gore na ke santsane etlhile e le tlhoko e teng marakeng ya mesebetsi ka gona ga ka mona jwale motlhomong ga o etsa motlhala fela gore na ke difentse o kareng tsena ke tsona tseo re kareng ke a tseba dingato ke wa di akaretsa fela tseo kareng tsena di ka fumana monyetla wa pele le tseo motlhomong jwale maemo ga gona jale tsena a seng a tlhile a fana jalo ka setshwantsho sa gore tsena tsona ka nnete ga e sa le tlhoko e kalokalo
1: okay
0: ntate
1: ke dikgotse tse bang tsantse re di bitsang di-stem sistema ke tsa ke dithuto tsa ne tse keng le tsa mahlale mo ke ne le tsa hona le science hona le nnete ke tsona tse re di shebileng haholo ke tsona tse ba ithuti ba le monyetleng haholo hore ba tle ba fumene mekoloto le teng re ntse re sa re ka ha ba monyetleng o motle jwale ha ba ke ba feta ana ke criteria ya ne e sentse re ipeile ba ntse ba tla feta ho yona e le jwalo jali dithuto tse ding tseo tse re kareng hadi a kgentse re fokofokotsa ho tsona ha se bolela hore ha re sa di fa ha se di priority kapa ke tsona tse sehlohong haholo ha se bolela hore re jale re se re ntshitse ntho e nngwe le nngwe aa ho tsona mono re fokoditse lenane ntse re fokotsa lenane ho fihlela re tla fumana tseo
0: ke ka replace mhm me taba ye na ke taba ye leng hore e a tsejwa mohlomo le ka lahlakoreng la sekolo la dikolo ka nkane tsena tsa thuto e phahameng gobane tsona ha o sheba ditlabeng tse di amohela lenane le hodimo la dithutong tseno tse jwale tseo mohlomo o kareng ha se tlhoko e kalo ke taba e leng hore le anetse ga kae gore tletse bagale me motsehle ya hore hona le house utlwa ka lehlaka lehlakong le na ditlhapiso ke le rona re tlo tlaga sheba mona tsena tse batlang e le tlhoko ya mane mo barakeng
1: ka lehlohonolo ha pele selemo sa thuto ka hara naga se qala haholo sa ditsi tse e phahameng re ba le diphuthego ge le letlole le ditsi tseo tse jalo jale ebe re a hlalosa gore re tlo tla re sebetsa kena ka lehlohonolo ba ile ba bolellwa ona ka hara diphutho tsena hore ke se re tlo tla re sebetsa ka tsela e ena e tsena selemong sena o qala selemong sena ka ditshebetso ho ya pele le ba emedi kapo bo emedi ba ba ithuti le bona ba ne ba le teng ba tsebile ditaba tseo ha se ditaba tseo re di entseng fela di le tlelele tlole ebe se se re hang hang re di kenya tshebetsong bana ba bohle ba sa tsebe
0: mmh
1: and that
0: tabenye ya manane mo jwale o tla fumana hore sekolo se tla be se ya moetse jolo baithuti ba bangata haholo me taba eno ke utlwile re na bakisana baithuti ba bang bare taba eno e fa baithuti ba bantshepo jolo ya gore mohlomong ba tla ya sekolong empa e re ga di se di fitlha kankane ka wena MDS o fumana gore lona le fitlha le kgatha jalo lenane le ono le shebile jalo lona bokgoni ba lona ba go ka lefa jolo mekoloto ka mane taba eo e sebetsa jwang
1: jo ka ha ke le tsa hlalosa ka go hona le ntho tse re dumellanang ka tsona le letlole le ditsena tse phahameng se di se sengwe se seng se ya bolelwa hore go se go tla go fa ka pore tla thusa bana ba batlana selemonse go ya ka program ho fapana jwale ke kgethong ya bona ka nqane hore na jwale bona ba tla sebetsa ka tsela e seng bona ba se mo ba se ba amohetse bana ba bangata go feta lenane leo letlolele ba fileng lona jwale hape baithuti ke nahana kapo ba bile le maikutlo a gore selemong sena ka ha ba ikenyeditse dikopo tsa bona letloleng ba sa thusiwa ke sekolo go kenya dikopo tse jalo ba ne ba utlwisisa gore e mong le e mong ya tla kenya kopo o tlo tla a fumana mokoloto wa gore a lo ithuta e leng ntho e e seng jalo gobane go tloa lemong tse e fetileng moithuti le ha listi kapo lebitso la hae le le thathamong la batho ba amohetsweng kapo baithuti ba amohetsweng sekolong le ha ho ne ho tliswa lethathamo le jalo le ne le tliswa go thwe bana ke bona ba re ba kopelang bana ba waitlisting mme ba tla kena ga go hlaile segeu jwale ke a gola ke yona ntho e ba baketseng mo dikwadikwane gore e be ba nagana gore e mong le e mong o na tla fumana
0: mo ha ho tla tlwa jolo mona mo jwale baithuti e se le bona jolo ba itsang dikopo tsa lona ka ho utlwa le fapeng le nala la dihlapiso e se sa tle ka mane ka e se sa itse ka mane ka sekolong e be taba yeo ne se sumeditswe ke eng
1: ke le lotleng tate ke le ka ho hore re fetohe e leng ntho ya ne re ka di ban transformation so ha re fetoha re batla hore re nke bo ikarabello ba gore ge le letlole ge etse mosebetsi wa rona wa gore re abele baithuti mekoloto e na ya go ya ithuta di-fifteen tse e phaganeng ge se ke ra e sia godima ditsitseno tsa thuto e be mosebetsi wa rona gobane ke mandate wa rona ga kere
0: ha re tle tabeng ena ya system me mosehle ena eo ba bang ba ithuti ba bonang ha e le gore e tlisa jelo pherekano mme ebile motlhomong e le lekgetho la pele le lona le sebetsa ka tsela ena e jena na go ka letlhakoreng la lona go na le dipholotsi tse o di fumaneng tse tlisitsweng jelo ke systemeng ena ya go etsa dikopo ya mona mo ba etsang dikopo ka marangrang
1: challenge kapo e re le ga kopana le yona e ne e le yane yo marangrang a leng a ba gabaleng ditshitiso e le gobane jwale e be ke tla e bitsang network ya kapo marangrang a mmuso kaofela go ile gwa ba le bothata ba gore ile ya ba butle jale ga e ba butle le gona mane ka systemeng ya ba re ba ya re ama taba eno gape ka moramo ya ba go boela go etsiwa ntlafatso kapo update godima marangrang a mmuso pele ga o etsiwa le go na re a ameya kankane ke yona taba eo ile ya re

0: moithuti tla tlaga jalo e kare e ya mo amogela kapa e le ka mo go puka puya temono e le recommended be ka moka nako e se ga mothuti kapa sa le mono diofising tsa lona e tlaga jale e se tšhentšhile jalo status seno e tlaga jale a sa taba tsa gae di sa kgothaletso
1: okay systeming ga gona motho keng o recommended ke te ke tlhalosa gore ha a kenya kopo ya hae application go na le motho eng accepted gore accepted go ga go bolele gore o sa fumane mokoloto accepted e bolela gore kopo ya hae e amogetswe jale o tla emela motlha go thweng offer accepted ha ke ke tsela e o se bitsang ka yone jale rona se le letlole ge motho ga a le recommended ge phatlhalatsa lethathamo leo mane go Facebook le qepheng la rona gore bana ba latelang ke bona ba recommended
0: okay system ka bo yona ga ona mo e leng gore go fitlhela ga jwale letsele ya moetse mathata a mo jwale e sa nyalelaneng le ditaba tsa lona mo moithuti mo a e leng gore o sa tlile diofising e ba jwale go se go tlhaga ntho e fapaneng kapa jwale yena o le tlhalosetsa gore motlhomong marangrang go ne o tlhaile tjena fela jwale mona lona le fumana jwale go se jwalo
1: so fa ke a gola e le a ba motho a le monyeo taba tsa gae dile ga di sebetsa go bona hetse yena a naganne gore go tena empa go se jwalo ke a gola re kare he ke yona one of the challenges ya gore go ka tla go le tena e be go se jwalo because gona re sebetsa kere sebetsa ka recommended list so ke yona tsela eo re sebetsang ka yone re ka se ke ra fa motho a sa tlhagang on recommended list e be jale gere yena o ya sekolong
0: baithuti ba bangwe ba lela jalo ka tsela ya tshebetso moo jwale ba tlhalosang gore e ba tshubitlhelano e ngata gagolo mona diofising tsa lona mme ba re ba bona tsela e leng gore o sebetswa ka teng e batla e le monyebe moithuti e monye o ne a ga buisana jalo le pejana le ena ke mo ana tlhalotse gore ka letsatsi le wana ile ola sebeletswa fela baithuti ba lesome motlhomong o ko re tlhalosetse gore na process ena kapa methati ena ya go aba jalo ditlhapiso bakeng sa moithuti ka mong ke process e telele ga kae kapa o tlo arabele jalo tabeng ena ya gore go bonagala go tlhile kare jale go na le lesisitheo
1: ga go na le lesisitheo ke boele ke tlhalose gore ka moragore go kengwe dikopo gobane re fumane dikopo tse fetang dikete tse robong ke mane mo re ile ra bona re le letlole go le molemo gore go sebetse overtime go sebetsa overtime gara beke le bosigo go a sebetsa gore re bone gore moithuti e mong le e mong o tla fatelela a fumane tshebeletso yeo a e tlhokang le ka di-weekend go ntse go sebetsa jale ga ke utlwisise kapo gona go amogela gore ka letsatsi go sebeleditswe baithuti ba lesome eno e ka seke ya etsagala ee ga gona le sesetheo ka nnete mosebetsi e mong le mong wa letlole o itetse go bona gore baithuti ba sebeletsa
0: go boetse gape mme mosetlhe go na le ditlalego go tlhaga gona go baithuti mmogo le batswadi moo ba tlileng ba bontshang gore ka dinako tse dingwe ga ba tlile ba ntse ba le gona mona meleng mo ba ntse ba emetse kele gore ba tle ba fumantshwe ditshebeletso e ba go na le bao e leng gore ba tla be ba feta moithuti e mongwe ja a tlhalosa gore batho be ka bo mapolisa jalo jalo masole ba bone go na ba le nako eo bala ba fitlha kapa batswadi bano ba masole le bo maponisa ba ile ba fuwa jalo monyetla wa pele ya ba fetiswa ba tlola jalo bona bao ba ne ba ntse ba le lineng mo godimo ka rabela ka goreng
1: go nona le nako eo re ileng ra ba le kopano le maponisa le gana le masole jale e be re qeteletse sebile go na le diofisiri tsa bona tse teng ka gara diofisi tsa bona he ba thusa hore ba batlete ba go etsa ditaba tsa bona tsa ho lefane koloto. Jwale ha ba nentse ba ba bona ba feta valo, e ne le hobane ho ntse o sebedisana mmogo beng ba dilostiri di le teng ka moo. Jwale ho tshwana le ha ba le station, kore ke tla reng ba ne ba le station tse moo hore ditaba tsa bona di fihle kapo di fete ka pele. E se hobane e le hona tjena, ha se taba e qadilweng hona tjena, ne se ntse e qadile morao. Ke be ke a kgolwa ba le banka fela hore ha ba ba bona e ne le hobane ba fetile.
0: Okay, o hlakile mme le lefapha le hlile le bontsha jalo gore go bonagala gona le mo jwale ba e leng gore ba ile ba una molemo letloleng kapa lefapheng lena ba e leng gore ba ile ba lefelelwa ba tshetswa ka ditšhelete nakong eo bane ba le dikolong, jwale ga ba se ba qetile ba phetetse dithuto tsa bona pele mme ba sebetsa ga ba sa ikamaganya jalo le go lefa mekoloto. Go na le ke selemo se fetileng mo le lefapha di leng la etsa letsholo la moo jwale le neng le tlhile le rata jalo mekoloto ke a gopolane le kena jalo mesebetsing le kena jalo mafapheng ka go fapana, letsholo leo le ga kae?
1: Letsholo le ne ntse re tswela pele ka lona le ka January ne di kgeile le kgwedi tsa ke gola ke kgwedi ya bone ga e ba ga se ya botlhano mo re neng re ntse re tswela pele ka yona campaign eno ya gore ba ileng ba una molemo ba gotlise. Jwale le ntse le tla tswela pele ka mora gore taba ena ka mora gore baithuti ba gotlele sekolong re tla qalelela gape gore re tswele pele ka lona letlole leo. Jwale ke ntse ke le gona mono tabeng ya go gotlisa mekoloto ke kopa gore fela ke lebohe kapo to acknowledge bohle ba ntseng ba bontsha gore ba unne molemo tabeng ena ya go fuwa mekoloto letloleng ba mono mo ba teng ka gore ba le ba tshetswa ka ditšhelete. Nka se ka ba thathamisa empa ke re go bona re ya leboa ga re tsweleng molemo ga re tsweleng pele re kenye thuto e jalo go fitlhela motsotho e mong le mong a utlwisisa gore o tlameng go lefa mokoloto wa gae.
0: Ke gona re santsane re le gona mona go na le baithuti ba bang ba bontshitse jelong gore go ka amoka gore jale gotle go tlaelele jalo ga ka dintlha tsena e supang jalo gore motswadi wa ya kopa e etsang kopo jalo ga e ba sa lefa mokoloto etlhile seo se tla ama jalo motswadi ngwana ya jalo go ka tla fumantshwe jelo ditlhapiso jelo go a tlaelela jalo taba ya ba bang ba e leng gore ba ile ba thusa jalo ka ditšhelete dilemong tse fetileng gale-gale kwana, mme go a tlaelela jalo company engwe e leng gore NMDS ile ya kena jalo kapa company le ya kena jalo ya tekena le mmuso wa Lesotho gore e tle e collecte kapa gona gore e tle e lelekise batho kapa o bokelela dikoloto go batho ba e leng gore jalo ba ne ba suka ba lefa kapa ba ne ba ntse ba kolota. Mme jwale company eno ditaba tsa teng re ile ga di tseba kapa di le tsa utlwagala gore ila ba ditabeng mo e leng gore tlile tsela eo ne e fumane jalo tender eno ka yona le tsela e leng gore ne sebetsa ditaba tsa ka teng e tlile di ile tsa e bega jalo ka pele go magotla mme ya ba e a nyamela ka mora mono. Jwale go na le pherekano ya gore na bao ba e leng gore ba ile ba lefa fru kapa ka kotlologo ba sebedisa company eo ya Jamali na gona jo le tjena systeming ya lona ba tlhaga ba patetse?
1: Ee, ntate, ba tlhaga ba patetse. Motho e bang o na le qeaqeo ya gore o nagana gore ga a tlae gore o patetse a atamele di-ofisi tsa rona, botlhe ba patetseng ba ile ba ke tla reng ba ile ba ngola kapo ba recorded dibukeng tsa rona gore ba patetse, mme di retainment tseno tsa bona di valid.
0: Re fumane gore ba bang ba baokamedi ba mehleng ba yona company eo gore go na le baithuti ba ileng ba lefa accounting e neng e butswe ka kotlologo bakeng sa morero oo e leng se bolelang gore e ne e le ya manpower ka kotlologo account eno e se ya lekala la ditšhelete jalo ka ga motho motlhomo o ne o ka nagana na ke nnete ga kalo ga e ba ke nnete manpower e ntse na le direkoto tsa baithuti ba jalo ba e leng gore ba ile ba lefa?
1: Ee, jalo ka ga se ke tshule go na le record ya baithuti ba jalo ba ileng ba lefa.
0: me jwale ke gola hona mona a ka hona le le pherekano ya ya account e neng e sebediswa e bang o tla ba le lesedi me mo sehle ditabentsena ya bakeng sa ho lefa ine in chelete jwalo ine lefellwa account nya Jamali ka pa ine lefellwa jwalo account nya ya Manpower
1: ke kopa hore ke teke ya gape ka tsela e sena ya hore ha e ba bana le teaqeo ya hore mohlomong tšhelete ene ya Jamali ha ke ha o na le a debt collector e o sebeletsa go tla fanwa ka account hore le tla patalla mona mme debt collector ga yona e tla fetisa tšhelete ha ke ke tsela eo hangata di debt collector ga di sebetsang ka yona.
0: Me sena se bolela hore batho ba ile hore ba ile ba hla ba lefa jolo fru company eno ba lokela hore ba hlile batle ba gobe matshwafo.
1: Me ba tlo itlala ya hore ba le ba patala ba tlo le re tle re bua bona ka dibukeng tsa go.
0: Re boetse hape re fumana hore yona Jamali ile ya itsa jolo khothaletse hore NMDS e lokise jolo system ya yona e le hore direkoti tsa bona di tshwane le tsa lona. Me e hore nntse re bisana jolo le yena o hlalosetse hore empa di ile le iphapanyetsa seo le Manpower jwale tlale ho ke hore di contracta tsa ba bang ba ithuti e leng di hard copy tseo ba neng ba di fa Jamali di ne di sa tshwane le tse hlahang jolo systeming ya lona. Mohlala contracta ya pampiri e nngwe e ne e bontsha jolo moithuti a kolota dilemo tse tharo empa systeming ya Manpower a hlae jolo a kolota dilemo tse hlano mme e re ha qetwa jolo ho lefa a bontsha jolo Jamali proof of payment ha a fitlha Manpower a batla go tswela pele ka dithuto e be jolo o fumana a kolota mo o teng o ka tlhalosa jwang.
1: Ha ba hona le baithuti ba jalo o tlameha gore e be yena o na le kontraka ha ha ke yena e le moithuti e be o na le kontraka ya hae jalo le rona re le letlole e be re na le kontraka ya rona jale ye bang ho jalo a tle re tlo shebisana hore na phoso e etsahetse ho kae gobane wena wa tseba hore ke ile selemong ke ile sekolong dilemo tse kana le rona re le letlole re na le record ya rona ya kontraka e bontshang hore rena re ile sekolong o ile sekolong dilemo tse kana jele ke mane mo kereng ha re tlo shebisana re consile hore na o etsahetseng.
0: Mamedi metsotso e leshome le motsholo monge e fogaletse go rena ya bohlano mo metsi re a fatisisa tshebeletsong ya PCFM re buisana le mme Ntebohileng Mosehle o tlhaga jalo mane lefapheng la ditlhapiso NMDS. E re mamedi ketleke ofe go se o kae o tlo wagele ga molangwana ditabeng tsena motlhomongwe ba o na le seo o ratang mme Mosehle a tla se utlolle ketleke ofe monyetla o jalo nomoro ya mogala ke 2121-9956 mmogo le +266-59956 2121-9956 mohole +266-59956 kama na ka WhatsApp nomoro ke 6200-9956 6200-9956 o ka romela voice note ka pa wa itsa jolo molaitsa o ngotsweng re ke tletse tsena re tle reng ke ba ma medikwa phisi rumela
2: ntate ho tsonda
0: ho tsonda ti
2: e ya ntate o bua le kolekole ga gamonageng mo nathiwa
0: ntate kolekole
2: go bualo ntate aa tseba ga ke na le potso nna ke a utlwa ga chane o tlhakisete ba tsa gae empa nna ka tsela e ke e bonang ka yona nna ke kgona ke tlo fapana le batho ba bangwe ntse re le mo
0: ntate kolekole
2: ee ne ke re ke belaela gore nna ntho ena empa e le taba ya political play fela e taba ya political play e tlo re qetellong ga ke wa bona ona jwale lesotho lena kaofela ke Manpower qetellong go tlo tlaa somebody else a fihlare a bala di-university tsena kaofela le bo Fokotsi le bo eng kaofela tseno tse e le gore bana batho ba applyile mono for Manpower ebe ore kaofela ke re gona jwale ga ba ye sekolong tšhelete e tla ba teng ane re ya dikgethong ke remember le dimong tseno tse tlang then re tlo fitlha mo dikgetho moo re tla re kgotsa ntho eno kaofela ntse rere wa bona mogoo jwalo fela wa bona o fitlheleletse mo nampa ba ipapalelwa ka dikelelo tsa gona fela ba tlo o ya sekolong there is no such ga eyo ntho eno e ntse e tsiwa moo ompa fela e le taba ya go fela re shebisiwe kwana ko e taba dikgetho fela gore maka that part ke a leboga.
0: ke le bile ndate ndate kule kule me mo sehle
1: ndate
0: a onzo ba utlwa ka naka ntlo
1: ke kutlwa ndate kule kule tla ta hai
0: okay ke re nke Mohammed ye mong ka ntlo na phisi dumela
3: mona he mafte ne pele hantle mo itshwa bona no
0: ke phetse hantle ndate mona he ngwana
3: ke a le bona kukile nne a re di application ka ba di 9000 around ka pa ene kapa pa le fika pa fa u kana ba kala 8 ga 6 ga 10 ga 9
0: di application
3: na bona ke men power ena le si sa ba tla ba ithuti ba go fela ya bo bedi ntate
0: a go iqala hape o re na men power ena le o no re palwe
3: o na le palwe me ya bo le ka bo itse ba he ba se ba tshwere di application ga 9000 ke le dingwe ke botsa gona ha ba ga ba qualify ka palwe men power ena le monyetla o re ba patalle ka go fela

0: scholarship ho etsalang ka bana o tla fuya scholarship ka ba ho tla ho etsala bana motswadi a se ke motswadi a patale e mong is not even able to pay ha na monyetla ka ba mo ipapantsa na ho tla tlhola ngwana ho bana motswadi a sa patala ke hola botsa tsa dipidion ntate
1: o hlakile ntate mona heng tanje ke ntate mona heng ka mane ka mafiting memo se hle ako ere re tle o tlo kena jolo go tsona di tsantsane di le tsena pele re ka re tla re tlo tsola pele geng ke mogahlelomo
2: ke lebo ntate kule kule bu bile ka hore hana this is a political play jwale ke bontse hore ha ke qala puo ya ka ke le ka re sa sebetsa ka budget jwale ha hona mo travel suit bana ba ya sekolo nka o fela ho bana re sebetsa ke ba tsitse le budget ntate ha ka hopola go mmuso mona ho sebetsa ka budget jwale ho ka se ho thata ka o fela e be bana ba ya sekolo ke kopela ho ifita ke kene ho ntate mona hi mona ma re nna ke bile ka di application tse fetang di ke tse go bong ho rena bana ba jwalo ba tla isa sekolo nka o fela ile ka hlalosa hore di application di kana empa dikolo ri papisitse le di tshelete tseo letlolo le nang le tsona le tla thusana ka tsona ba ka se ke ba ya kapo ba fumana mekolo to ka o fela
1: okay
2: lobe sebile tse a kere ke se ke buile ka hore na criteria na ke seng re latelang ke se ba criteria ne ka ha ga criteria yo ke mane mo ke buileng ka go hona le tšhelete yeo letlole le nang le yona kapo le e ntseng dikgakanyo mme dikgakanyo tseo ke mane jwale mo re fang dikolo gore na sekolo ka seng re tla thusa bana ba bakae kapo re tla fana ka mekoloto e mekae ka go setse ka seng
1: o hlakile me
2: jwale e be ntate monageng o botsitso ya gore na motswadi wa ngwana ga a kolota ka ha re tsamaisa ka molao jelo ka ha ke se ke thule ka ha ga molao ka mono ha bontsha gore motho e mong le e mong o tlameng gore a lefe mokoloto wa hae jwale nka ke ka hlaga ke re motswadi a sa patala mokoloto
1: jwale ore mona moo e bang jwale motswadi ha ana bokgoni ba go ka patala ha a sebetse e tlile mohlomong le lefapha le ka fumana mapaki a jwale a gore motswadi eno ha sebetse ha ona mo ka banka tšhelete na teng na motswadi ngwana a jwalo o tla setwa gore a ye sekolong
2: ke kopa o hlalosa ka hore letlole lena la rona ha se mane mo re bolayang batho re sheba moruo wa lelapa hore na o jwang jwale ebile re tla lefisa motho kapo motswadi go latela hore na moruo wa lelapa na o jwang le teng go na le mapaki a jwalo gore e tlile go jwang gape re gopola gore le mokoloto wa rona o lefuwa ka dilemo tse tlhano jale motswadi ga a kolota ke mane mo rereng patala masome a mahlano lekgolong e leng 50% ya mokoloto wa gago ebe ena e tla salla ebe o e lefa kgwedi le kgwedi ke tsela eo re sebetsang ka yona ke kopa gape gore ke tlhalose ka tsela ke ena ga ke re re na le gothe mokoloto ona wa rona ga ke re go bitsa loan bazari ga ke re jale ka bazaring ka mane ke mane mo mmuso wa lesotho o reng ke tla o lefelela 50% ya mokoloto ona ga ke re jale o le moithuti ya uneng molemo o sala ka 50% ya mokoloto wa gago mokoloto ngwana wa gago wa 50% jwale ga o sebetsa mmusong o sa sebetse ke mane mo o tlotla o lefang 50% ya mokoloto ga o le di-parastateleng kapo di-private sectoreng ke mane mo o lefang 65% ya mokoloto ga o le ka ntle go naga ya lesotho ke mane mo o lefang 100% ya mokoloto wa gago ke kopa gore ke ntle nolofatse ka tsela ejeng ke ile sekolong ke nkile le motse sana mmuso wa lesotho o nkadimme tšhelete e kalo ka 100,000 hakere jale 100,000 en mmuso wa lesotho ore ke tla o patalela 50,000 ya mokoloto ona wa gago jale ebe ke sala ka 50,000 en

0: ha ke sa sebetse kapo ke sebetsa mmuso, ke tlo tla ke patalang 50% ya 50,000 DA. Jwale ebe bane ba di-parasitical kapo private sector, o patala 65% ya tjhelete e.
1: Me mo setle ke bona ebile o tlogine la matsometseng, ke bona nako ya gona e re ne re dumela le ka yona ebile e fedile o tlogine la matsometseng ka taba e jwalo. Ke a gola re ke tle ke balemela itsene ka mona fela o tla bose o phethela o ya karetsa fela mme. Ntate Johanne o re ke kopa go botsa gore na NMDS e na le melao e e dumelang go qobelela motho ya e kolotang ya ditlhapiso, gape na go na le molao o o dumelelang Manpower gore e kene khamphaneng, e kene dikhamphaneng tsotlhe tse ka gare go naga gore dikhamphane tseo di fane ka manane a basebetsi ba tsona, ebe e lesheba ba kolotang le gore NMDS e qobeletse bao go patala. Okay, potso engwe mona ke kopa go botsa gore na go thusa bana ba jwang gobane bana ba bang ba gotlile mo re ketle ke dinke ka ofela re se re di akaretsa re phethela mona potso engwe re kene ke botsa gore na bao di application tsa bona e sale di ba submitted go tlo itsagala jwang ka bona na di le tsa shebua na mongwe ore ke e mongwe wa baithuti beo dikopo tsa bona e saleng dingola submitted ka gare go portal go tloga re ntse dikopo fitlhela ga jwale ga di so be accepted jwale ka ga mme a tlhalosa gore accepted go bolela gore kopo e amogetswe re gole jwang gore dikopo tsa rona di shebue re gole jwang gore batho ba tlhaileng recommended listing ke beo dikopo tsa bona di shebueng go tswa portaleng kapa gona le dicriteria yo re sa e tsebeng e sebedisitseng gobane bogolo ba batho ba tlhaileng recommended listing ke bao diportale tsa bona di ntse di resubmitted di sa re accepted list eo na ke nnete gore go ntse go ipapisiwe le dikopo tse e ntsweng go marangrang ya go qetela ke ena ke ausi mogo ngwana ka o ne applyetse nale Bachelor of Education a na le APS ya 23 moithuti mmogo le ena o ne applyetse Bachelor of Education le ena ka APS ya 25 NMDS e amogetse moithuti wa APS ya 25 empa ngwanaka ga amogelwa ka 23 batswadi ga ba kolote go gang ke boetse ke tseba ngwana ya nang le APS ya 22 go program e tshwanang le ena ga amogelwa jwale ba fetile jwang gwa amogelwa moithuti ya morago ga kalo mme mosetlha a kodi akaretse ko kena go tsona
0: Ntate Johanne ho botsitse ka melao ya ba ha ke qala ke le ka re ho sebetsa ka melao le melawana e teng e le nyane e tsamaisang letlole ke yona eo ho sebetsa ka yona hore batho ba ileng ba una molemo ba qetelle ba lefile mekoloto ya bona jwale ebe o re o bua ka dikhamphani hore na re ya kena kapa ho na le molao o re dumellang ho kena ho tsona mono e se le taba ya di MOU mme ke bontsha hore go tsona le mo re sentseng re sebetsa le diditse tse fapakaneng mo re nang le MOU go dumelana hore ba re thuse ka batho ba

0: Mamedi ke metso tse mashoma mabedi le metso e supileng pele re fihla mane ureng ya botshelela mametse PC FM na lona le bitso ka re ke re ya fatisisa ke sontaha me jwale re hlerise re kene mogahlelong wa ho qetela wa lona ho bana ho renya bosupa re tla be re hlile re le phethela re o sia jelo matsonga mruti mokwai o sentsa le dinga kwano a imetse jwale ho rena kwa yo ya ho re ya botshelela e fihle me tla tswele pele le wena jelo ka ile sontaha jena fela mabedi le ha o le jwalo re ketleke o fe monyeta ho re ditabeng tsena tseo re tshwatsa bo jelo le memo sehle ka tsona o tlo ntse jelo maikutlo a hao ka tsona o tlile ka le ho go di beile ka teng me ke tla ke o fetse baka o tlo kena jalo nomorong tsa rona tsa mahala tsa 2121956 mohole +266599956 rona mo hlomong tlhaloso yona yeo a faneng ka yona na wa e utlwana ka mo go ile ho go jalo hlile o fane ka yona ka teng bane ditaba tsena jalo ka re bontsha di hlile di bakile jalo ditaba tseng a tahagolo mo hlileng ho bona hetseng ho se go tsofale dipakeng tsa baithuti ka tsela yeo jwale NMDS e sebetsang ka teng na di karabo tsa hae di batla mohlomong di utlwahala kapa jwale di hlile di fana jelo ka se di hlalosa se e leng gore se tlile se a etsagala ere ke re utlwa maikutlo a gao momedi ke ka thabela ke gore re ke re utlwa maikutlo a gao tabeng ena 2121956 mmogo le +266599956 kamane ka WhatsApp o ka romela molaetsa nomoro ke 62009956 ke mo e leng go ka romela jwalo voice note e le molaetsa wa distring kapa wa romela jwalo molaetsa o ngotsweng mono mme re tlatle re o phamolele jwalo godimo re ke re utlwe jwalo maikutlo a gago ditabeng tsena mme gona mona he khampaneng yona ena eo re ileng ga e ama mo wa bontshitseng gore mo e bang ena ya jamale mona moo jwale a tlhalosang gore botlhe ba e leng gore motlhomong jwale ba utlwa ditaba tsa bona e kare motlhomong di na le mathatanyana tse amana jalo le lona khamphane eno ba patetseng jalo ba sebedisa khamphane eno e jalo batle ba ikopanye jalo le lefapha lena la ditlhapiso mme jwale batle ba bona gore na tlhile ditaba tsa bona di tsamaya ka tsela mofuta ofeng bana go na le letshabo ya gore jwalo ka ga khamphane eno ile ya nyamela e ba jwale batho ba ne ba sa ferekana gore na jwale na re safe na ba bangwe ba ne ba soka motlhomong ba ntshetsa dithuto tsa bona pele mme jwale ba sebile ba ipotsa gore na jwale na re tlhaga ka status se feng na re tlhaga re patetse kapa re tlhaga re sa patala mme khamphane eno o tla gopola ke yane e leng gore ile a sebetse jalo dipakeng tsa dilemontsane tsa bo 2012 e ka setana le 2015 mo jwale he ile a kena jalo contract-eng ya dilemo tse hlano le mmuso wa Lesotho mo jwale ba neng ba hlile ba fuwe jalo tendera kapa mosebetsi wa gore batle ba kene mesebetsing batle ba kene gotlhe ba gwase batho ba e leng gore jwale ba kolota lefapha ba e leng gore ba ke ba patalelwa ba isa sekolong ka ditšhelete kapa ka tshetso ya manpower khamphane jwalo ile ya itsa jwalo mme ya tla ya bokelela jwalo tšhelete e ngata gagolo ho bano ba jwalo ba e leng gore ba ile ba una molemo empa jwalo re ile ra bona ga khamphane jwalo e hlile jwale ditaba tsa yona di hlahella gore di sebeditswe ka maphempe gagolo ka bong ya tendera ya yona khamphane e jwalo moo go ileng wa tlhalosa gore mme re ile ra bona jalo ebile eo e leng gore ke mookamedi wa yona a tobana jalo le gore a tle a hlae jwalo maane gotla dilemong tsane tse fetileng tsa bo 2017 ba ke nepa ditaba tsa ka gantle kwano mo jwale aneng a tlile a qoswa jalo ka go fana jalo ka ditokomane tse fosaetseng tse ntseng gore a tle a fumane jalo tendera eno ya gore jwale a tla a gwase jalo mekoloto eno e jwalo ke ditaba tse e leng go tla gopala dile tsa baka jalo ditaba di gana go fela mo e leng gore ditaba tseno dile tsa felela jalo ka mono ka magotleng mme wa utlwa he go ya ka tlhaloso ya mme mosetlhe mona ke gore bano ba e leng gore ba ile ba sebedisa khamphane eno direkoto di teng di tla tlhalosa gore ba fela ba patetse ga ba patetse ba sebedisa khamphane e jwalo re itle ka nqena PC dumela
1: kgotsa ntate
0: dumela ntate
1: ke ne ke re ke a go tsetsa ka tantola sa magaga ga se a ho hlekile a mo mona mo ntse jo ka tlhaba ya mme power
0: a
1: ase na go tloetsa e makatsang ha ho. Ke dilo le ntata ya letsare e tla le putse. Ho ba ne a kutlwe e kwa ke ka mena pause ka data ya ho tla mo sa mo tsa ka bo da ya 2000 ke ka ona tsene. Ha se ka e tshintsha selo se tsang ka tsi. Ke mo tshetsa ho na ke ka kena mo nu. Ke tsana na power wo khalo ka botho ka botho 3.
0: Ha isa le letsela ine ntse e sebediswa.
1: Ee ya ho ba le le mola mo tsogwa ka company le se content chat e mo se tsoga ja ka la ga itsa ga tsa ga itsa ga tsa ke re le tsi pare tse pele nyala go bana ke tsoga ke tsi ga ya dikolo le montiri wa jali ha me fete a ke tsi mo tsama out and promo ya dikolo go tla ba patela e tsi re mo a kere ke le sente tsa la jalo jali ke le ke patali ka keta ke support ona tsina ka 2014 ya ba ngwane so ka ne o na kena go ba mo yala ha tshita le tsa dinga tsa Afrika kwa ha tla patela tshetsa ya semo seng ka ofela tsane tsa common fest ya go mamu dira ga tsame ke patela ka le mo se sa 26 ka tso ya mo e ke wa bona
0: eh
1: ga le mwana mo ntse le ga thaka na ka la mo thiwa mangu ja ke la kitla sport di fela ha o na tabe ka lo ka lo ke konta ga ntse tsane e bo le ba a ke ni nna a ke a se ke tsa ya men power o a tswa go na so tswa wa mbo ke maka ona tsale le ga tsale ke ya ho ntse ka papa kana ke ho fela kore kana le tabelo go e ngata tsa tsa se e ha ra jopola ntoke ho ka jo jikwa ka bo ka bo tsika ho ka jo ho tla le sutu go re tshele tso jikwa ka bo tsika se ka 2009 so ka jo tso ma ka jo ka 2009 ka ona ke ha ba so tsile ke bo tso 15 ya jopola ntle ka po ke tsa o di mo bo
0: wa tse bana le gata le leng le hla ho kae le hla mona mo ho hlaellang jolo engwe di criteria tsena mo jwale ho hlalosang ha motswadi jwale e ba o tla lokela ho ebe o lefile mokoloto o feletseng ho re jolo ngwana ha ya tlatse bo ho re ya tle a fumantsho jolo ke kgare le gata le leng le kolla ha go le hona mono ho re
1: ke ka ona ke re ke dipotsi ha u ba tlo ne ga itse ya tswa ya kena le ngwana ona ke tswa ha ke kolota mwana ke wa fumana school ke wa fumana sponsor ke tlile ke patala mo
0: ha isa le le jwa
1: le bana ba se wa tlanka magaka ha ke sa patala ba ke wa khona fumana sponsor
0: ha isa le le jwa lo ile
1: e contract le jwa e ke mo go tsire ke maka ke le ka tala le motho mo le ba a ke ni kaka a ke ni school ka men power wa isa na contract ka na engwe tsi jwa ke mo ke ka tsatsa le tsire mo le ba engwe tsi ntse mo ha ona mo engwe tsi tsela tsena go lo ka pala la le tsela di tsela mo wa na ke tsene mo tsikeng ke tsene na go ya ka tsene se tsi ile tuna kholo ndade thane le tola di challenge a ke wa bona contract ya wa bana tsa ka tsho tsho tsina ke tshwene ga ga ga ntse tshinta mo ha ya tshinta of character di le ngwala ta ya sekolo ya kwa le montse ne se tla ka botle hlano contract ya ke ntse tshwana e so le go na ho busa mang ha so le ne baka ho le ne baka jo hore ya kolo ta la pemo a patela mokoloto ile ba tang ka magai ba tso ya sekolo je le tsena ke rena ya kholo ka nna ka go mathata na ke ya ka hona ke ne ke re maratere se gala lona tsena batla gala ho go nobeka bo bona na tsena sekolo gala le go mala motho tsiang a ga ke ka tsene empa ke ho tswa ka bo 2010 batla ke sekolo sekolo ha ka ba khona ho mala motho tsiang iro ile mba tsadi ba seng bana be bana ba ba tsinga sekolo tsi yona ke ke ya ntle ka ka ngi ke tlo tsena le ola ka le tsatsa ba su tsi ye ba tla nga tla sa tsi tsi ba ke ne sekolo jwale ha ona tshete mo ka ba nka tsene go ke ba patela men power bana ba ba tswa sekolo empa tla tsa di kontraka aya ka ne tlo bona le utlwa le thaba le utlwa le mosisi ke a pomela le batikana contract ke tshwane na hana mo tshwane
0: ka khola potse engwe ke hore na contract ke eng ka na ba ine ntse e hla ho tloa gale na ine ntse ke nya tshebitsong ka tsela e ka pa jolo hona le tshe ko hona ho qala ngwelo ba tisa bebebe ho re jwa le ba hatelle
1: ho bebe a nna ke ho tsoke tsa hore ha ke tla dipolomi ha ke ya di ke tla ke ya ke patela men power ka ke tla ke se tla ke kopola hanne wa ke ga ka nna tsa ha le pantse ke tshwere ke o tsitsa tsa tsa ke tsala ha le ka ntlo nna ha o tsitsa ke mang tsa fa ke o tso patela 100% but ha le ngwana sekolo ka pakitse 100% ye ka ba tswa musa ke tsa ba ba tswa 50% ke tsa ba 100% tsa di ya go la jwa tsala mo tshemo la tsong kota ka ya men power e mo tsuka tsela ye le ya e balang ka teng ha ona ho possible bo re nne empa ba ke bo ke ke tla mele la tla di politiki ke mo rata sa sima ha gwele e ga ga yena o re a ka tshitse contract eno ha o a se ne ditabe le jwa ho teng tekana le yona ona ke ke ba thala ngata ba sa se tseng ba re sa ba tsaka jekja le ne bana le bana ba ra ba go ba tla ba sekolo jele ho thwe mo tsadi a patele men pao jele mo tsadi ha na tshete bana ha se le ke yona ka se tsena le yona ka contract ka yona ntse tsona o tswa o motho na le kena university ka da ya 2000 ha na mo tshintshile mo
0: okay a ke le buile ntate ke le buile
1: e ke a hola tshe tsa nna ke ka nna ka yona ya gona jele batho ba na ha le mo ba gona bolwa batho ba ba mutengentswa ka 2010 ka kaute ba sa tsedi wa isa batho ba na la go plan tsa tsare ba le mo di 43 ya 46 ya dilemo e no hore bana bana ke ba tsena mbetse ya first year mo se e le mo la bolene ga ta haholo jale ke ana ba le thetse le tsego na jale ha le mo ba tsadi wa no sa mo ka ka ka tsetete bana ba jele re ho etsa leng ka bona ke ana phepetso mo ba ntseng. But yeah, Muso just young for the camel for high, but the camel point is not to a hall. People who go Naka Macalese, Lagatalin, people who get a Naka 24, Yaka Patalawana, Suskolo, Katia, Common Fence, Roma, I cannot chinta, I try, you see Yaka, Karoma, Kamona, I had the year in Safas, Gina Yakaramo Patala, Mukoto, and I was sent Macamacaro. That 24, I go on, but Hanassan, Utala, Telegara, Pulan, and Tretching, Impound and Tretching.
0: Ebo le ba je settlement power wa tsana kontaka na metsi ga ana metsi ke ya le. Thank you. Le buile ho lona tate ke metsi tswe le shumele metsi e tseletseng ya bo tshelela ma metsi PCFM na no lena ke re ya fatisisa. Ere re tle report ka nqina 21211956 mohole +26659956 re setswa buisana jolo le me mosehle ho hlaha jwalo le fapelena la dihlapiso me o behile ditaba tsa hae o lekile ho arabela jwalo tse ding tsa dipotso tseo di nentse di le teng ka tsela ya tshebetso le fapelena PC dumela
2: dadi
0: o tso ntate
2: ke tsadi le ho rena ke se arene
0: e o so kwetse sa le moe
2: ke tsadi e ke se kwetse ntate.
0: Yeah, not. Ah, o ya salusitse eno hore e tla ba yeo leng hore ke motswadi kapa ya yeo leng hore ke mo emedi kapa ya haufi mo ikarabele le ho mo ithuti ya jwalo ke yena leng hore a me ka otlolwa e seng difane ke le ka mohla ka mo botsa mono gona ha e ba jwale maloko a manga ha batlanga le ho le mola ha difane di tshwana tena o sebetsa jwang ba re jwale o re ha se nnete taba eno ho mpa ho shiruwa fela motswadi e hleng a me ho bana ho boetse ho tshwere ho sebedisa le bo dibefo tsa bona jolo jwalo mme jwale ha ba hole
2: ha mo o re ha se nnete hore ho ntse ho kena bana ba mapagamente a mmuso dilo le matona ba ba bana ba ba bamba batho ntle ho hamba bana ba kotetse o re ha se nnete
0: wena ona le bopaki ba taba eno so e bone
2: ha ke le bopaki ba taba eno ha ke le kutla ka batho ba lalala ka taba ena eo be ka nna ba bona bana ba mapaki ke re na yena o re taba eo ha se nnete.
0: Ee, o re ha se nnete ke a gola eo re ne re ile ra buisana le baithuti ka yona ke ya gore ba bone mapolesa le masole e ka re jwale bona ba thusa ka pele ka potlako mme o tlhalositse mono gore ba ne ba na le kopano jwale go boetse gape go na le ya gore bana ba matona ba fue le bona ba tlhapiso ba fue ba tshetso ka ditšhelete
2: ee ehlile kore batho bana ba bangwe ba bana ba llang ka mono ntate itlhe batho shebela go na le bana ba mantola le ba mapagamente ba puso e ditulong bona ga itlhe go amba tsedi go na le bana ba lileng ka gore ba pasitse dilo ba sa koloti but ga ba atleya fela sekolo ka mmane ka goma se ba dumetse gore se ba amoetse
0: empa
2: go a tla bana ba kamorago go bona ke bona ba amoetse mono ntate ntsa dipolotiki di setse bona goetse bo ka mbona ga se ntse o tla fela ene o tla fumana gore ga o seka baeleisa nto o tla fumana gore e tlile jalo and ga o tla o tshwere mapaki ala ga ona mokwa ba ya teng baneleng o ko ba tlosa motho a itilweng kapo tsona gore ba motlose ka gore ngwana a gae teng mono ke kwa motlosa o tla ba o bolelela gore ngwana a e ne ena o na le tokeo ee ke ntse tse dintsedi nna e nenba kegefala a ga e bane go na le ntho e jalo yone ya gore go batswe motho wa ga sha le kwana e ke sa mo tsebeng ngwana ka o batla go tlaletlale na ga e ba o ga go jalo a re ntse re tla disela morago ke re shebena a tlina ke taba ka nnete tsena tsa ngwana tsa nnete o ba kana go tla fumana bana ba tlhanka ba nna ntate bana ba se lutsa se tshala mo ba se ba ke ntse le utlo ha o ka ga dipotiki
0: ei
2: e ja ntsha o go hopola nna le wena re hopetsa le ntate nna go nya ntate mo tshobo gwane wa thabana mogena o nae ntle le ha ba neng jwe ka ntate ntse a kontraka e tshumela pele o ne a e bue ka molemo fela nthone a baneng ga e tshintse kontrakeng o na ka ga ona ngwana o tlo motho wa kolota nna batle mammang mona fela a pasita ntla tla nna ya ga goma una e bua una ya bua itse ho ya mo ya tse ka hana ka mo
0: e re
2: ya bua me ya ga yo ntlo ya ga ile le ha ba ngwana a sa tsamana de tutu ntla di mo le ile wa ga pika
0: una kentse policy ena ya mo jwale e ba ha mo ithuti ba wa dilo batla ho ntlafatsa ka pa ho e ho ntlafatsa lengolo le wa santsana le lona mohlomo ona di diploma jola batla itse di masters jwale are mothuti ya jwalo aske aka tswela pele a ntse a soka a lefa jelo mokolotwane ka botlalo
2: aska a thibela bana go ntsha kolota
0: me ha esale jalo gona jena taba eno
2: ntate
0: me ha esale jalo gona jole jena taba eno so lo ke la
2: go Obalwe ha ba le nngwe ena ona ibuya ka mono mo fela go le ka ntate ya ke tawe wa mona ke kontraka ye tshwe tshwe ya tso go le go ntse mo tsing di kwa wa e go tsung fa se fa pala le ibuya ka mono wa le ka ba go tleng tla o khara ba le yona go ibuya ka mono ha wa e tla go la mari mo mo tsung wa ibuya ka mongolo
0: eh
2: ke tsio nan tsi di ka mo e tso ke ha ba mo e ka pelwa me ke na win tsona go nyana nga le mono go ngwana o fika pofia ka a sekolo sa nna thwa kolota a intlafatse a yo le go ke so se jwalo o a tla ka go thata boteng ke tsa
0: tangi ke lo bile ndate shale ke metsotso e le shumela motselo mong pele re fitla mane ho renya bo tshelela mo metse PC FM re ya fatisisa ke le nanao le lo go jwala le tlahle le fitlhelo pheletso mane ho renya bo tshelela re saletse jwalo ke metsotso e le shume pele re phethela ke tswela pele ke nke maikutlo a hao tabenyana re se dumela
1: e ke tata motho ga tsaka a di etsa mo
0: nda di motho
1: e se ndi tsenela tsi tata ga tlo wa bo tshe la tsa tlo kwa na ta
0: eh
1: a e ntse la bo tsoka e tsa tsa ntse motho wa e re bo tsona na tswa e ke a hopola na tswa
0: ha oska e o oska wa tsena maikutlo ga hain tata
1: Oh, okay.
0: O hola le tabe o go bale
1: ba
0: ye ba batlwa.
1: Ba itse mo ha wo jola go. Ba se tira sa patala.
0: Eh.
1: Ya ba nyane neng ha go se tshika.
0: Eh.
1: Ke la ke kontra ka le yena tla ka tshetse re se tshile jwa. Ya nge le ka me jo ba ra o ja fa ba ja fa ba tlo go tsada ba di masase. A ke la pala me ba ke ke tlo go itse ka ba ba ba go tle ma hai. A ke sa o pola ka ke a ga la tsata ba tsi jwa. Ka re mo tswa kwa me o nna ga ba ha wo le ba se tlo ba ne neng a ba se rengi.
0: Ya ba Okay, hola ilo go na ke le tsena
1: go bua mo mo. Ba tla ba tikiri. Ya demo tsona wa go ha o ka okay. Ba se di masters a sa patala. Mo kontra do kontra ka yo tsoka.
0: E ne tsa ha. Ba
1: se tsitsa ile ke tate ndi tsho.
0: Eh.
1: Ya ba nya ne me hu no le le mathata nyana mo la jo patala. La ba ya di tsa re hantle. A di fana ba tsete tsa ba ke ba ngo tsi fana. Ya ba tsana di tsile ka go jela ba mel pa ba ba tsa tsheke di tsa. Ba se se ni.
0: Go re sentse ba le ka ha ga ditshutlo tsa bona ba o thujwa le. Ditaba se di fetuile ba se balokela gore batho ba le
1: se di fetuile jwale kontraka ne se ba setse mo gae se ba nyetse ke se ba setse mo gae ke la ke sa hopola gona go le tsa le mo ne ba kere tsama go tsika kwa tsa bona ka po go ne ba go tle ma hai ka po tsho mo tsa le
0: re tla ine difatsa taba eno re tla e batlisisa thank you ntate motaung ke maikutlo a hae ditabentsena ke metsotso e robedi pele re fitla mane o reng ya botshelela mametse PC FM re fata makwatsi ka mane ka WhatsApp hopola kwa romela nomoro 6 ka romela maikutlo nomoro ke 6200956 ka itsa voice note ka pa itsa molaitsa o ngotswe PC dumela
3: mona he mafteng
0: ntate mona he
3: ke go bua ka bene ke tsaya sa lo sagana go nngwe
0: eh andata
3: hantle ke bana ga ba isa sekolo ba tsantsi ba thiwe ke tata e seng se susa go khwetsa ba se susa men power mmuso no ga mpa ha ile ntho tse dingwe e se go thu bana ba isa sekolo se susa se nyanya how to ha se no le kana bana ba boma tsa be dikane ha bo ile ba boma no ye mmuso ona o ita tsisa bo ikara le dire o sheba la o fokodisa kutlwisa bona ka taba ya thute go ya bana hantle bana ba go ntho di tsentse ka etswa bana ba ka ba qualify ba ka ntse tsa thute tsa bona pele ha ka tsanda go ira 7 power go tsana tse go etse matsapa go tshelate e fumane ka o fela bana ba ba ba ba ka ikoka tsa dileng ga tena ba khadza ke sa tsana joang ba ne
0: e re ke utlwa bana na te mona he tshelate e fumanwa sose ile ntse ile ya ba ile ba una molemo ka pa jwale e se ba setswe hlang mo muso
3: one muso o nale mo kgwa go ka ntsha tshelate ba ithuti bana ba sekolo ke mo gona ke pipi na go se ile ke sa e kotela le nanolo se se tlo buya taba tsena ke di otlo tsela yena ya go ba potse ya tiri nda ke gona ho tla ya ngwana mang ho sale wa mang how to see se nyane because ngwana mo le mo la tlhokela ga go tele section 28 ya molao tlo tshwa e bua ka provision for education that every has every child should access education and the government should facilitate that without exception ya go nne tlo go tla ntse dinga tsa ditshwa yene yona ha ke re ya ke na ithulela ke tla ela ntse ke tla go tswa ka tele ngwana mo le mo la qualifying abatla ya sekolong a sena mogwa mmuso o tshwanetse go nka dikagabelo ngwane eo a rutege ke tokelo ya tlhago ya ngwaneng ka ganae ke molaotheo wa season three sheretlo ya batla lenane ke tlo tupa go feta mona ntate
0: ee
3: ke kopa o sia le yona e le sijaka le bamamedi ba tla e batlana ke tlase ke e kotrana jwa fela he the bottom line is le maikutlo a ka kore ga ona ngwana tshwanetse motho o gaeletswe ke sesamen power therefore se keo ya sekolong a etse ngwane ga a sa ye sekolong a sale a etsang ko a phele ka ntle ka mo a e saeng le hona
0: ile wa mara ke a le bona ke a hola le ho re na hantle sitsi sena sene se ha sene se thewa sene se hle se thehelwa eng na ine se hona ho ne ho itsa bonete ba hore ngwana ha ona ngwana emong le emong ha ona ngwana ya sitwang ho tsetsa dithuso ya pele ka lebaka la dikgaello tsa ditjhelete na ine se morero o moholo wa ho etsa sitsi se
3: ebile morero o ne le ona ho hona le phoso tse ngata tse mmuso le manpower di dietsang gore be o qetelela o to sesese gaela bana ba bangwe ba sala tšhelete ntse le walo ba sebakeng mona ya manpower manpower e itatlisitse boikarabelo ba go collecta tšhelete eno ga bona kere le ga o ka kena ka gara manpower ka moo e ka ba motlholo wa metlholo ga o ka fumana basebetsi ba mone ba patise kao fela go na le batho ba bangwe ba lantho ba otsitse tšhelete ya manpower ba ba nna ba kosi go te ba fakola dikontraka tsa batho di kaya tšhelete tseo ke kopang date o tlela seke ka ja naneo la bamamedi e ne se taba teng re tlampha lenaneo ke tlatse dikoka taba
0: tseobut
3: yona I remain firm ngwane mong le mong wa lesotho mona ga a qualify tertiary mmuso o tlameile maoto le matsogo gore ngwane ena e sekolong ene
0: tanke ke le boileng date monageng
3: tanke
0: ke ntate monageng ka mane ka mafeteng ke metsetso e mene pele re fitlha mane goreng ya botshelela mametsi PC FM re a fatisisa nako ya rona ehlile se batla e re peteditse gagolo e re ke tle ka mona ka go WhatsApp ke tle ka go WhatsApp kgotso ntate ke mosheshe ka lebitso bana ba batho ba tlhageletseng le ba pusong e le maparamente kapa e se bona ba fuwa ditlhapiso politiki it's a dirty game those people mean business okay ke ka moo go e leng gore o di bega ka teng mamedi nako ya rona e fedile ke metsotso e mene pele re fitlha mane goreng ya botshelela sena setlhile se tlhalosantle gore re fitlha jalo pheletsong ya lenano la rona ka jeno ke lebo ile ya golo ke thapelo lekanyane ke ne ke ne jalo diteng tsa ntate Teboho Sotho o tla ba teng bekeng e tlang nna le wena re kopana jalo ka mante ga goreng ya bosupa fitlhela goreng ya bo robong nanong la setlhotlholong gona ke le tsena ga ke tlo sia matsong a ntate mogodimo kwa e santse a le teng geum ka diphaposing tsa gaso e re ke tle ke itse tsena mme ke sentse ke tsho kere go fitlhela re kopana gape ka nako eno ga e phaphatwe
4: jale taba e ileng ya e tsagala ya gore mme motsamaisi wa dipuisano a phatlalatse lekgotla la DC le mmuso e tlile e ka thoko go molao wa motheo wa naga mme o entse kgapo ya mmuso e e seng molaong gore e speaker o tshwanetse go be motho a sena disekamelo ke se re bolelela gore re busa ke DC jale ba ba bang ba dutseng ka moo ke bo mang ba dutse gobaneng what agreement have they got na ba kopanetse puso
5: ge ne re sena o mongwe ga e se DC nnete yona kore ga se patue gore re feregane ebile re dumelela
0: mamedi o santse a le teng ntate Matšhatsi itse ke tsa diphoso mona are tsena ke lokise o teng ka kwano ka diphopsing tsa gaso he mme o sotla ba le ena o tla tsamaya le wena ga monate nate a qetela jelo letsatsi di lana gao la sontega mmogo le wena ke tswile ka kwano.

Emote e re ko dumedise hohle mo leng teng ka hora le motsotso ona le bitso la ka ke Leo Msebetsi mo a le boletseng le bitso la ka ke Bishop Machatsi ya kenan le wena ka hare ho lenane o la leeto la sefapano re qala le wena hore nyena ya botshelela o fihla mane hore nya borobo e se le hare kene ngwane so moreneng tsatsing lena ke tlotsa male mme moruti Maseshike Ntlhakana baruting beo ke ba memmeng kwano radio stationeng ya PC FM e re ke lokise fela ho bula ka thapelo e re ka morao mono re molate re tsebe ho qala ha mmoho le yena ngwaneso ya ratehang e ka o bitsa ha monate mang ngwaneso ya ratehang ya e re re qale Modimo ntate wa rona ya halalelang ya mahodimong re bitsa ho wena le hodimo ntate ya lokileng ka hora le motsotso ona ya na le matla ya lokileng senata sa ho loka qobosiane le fika la botshabego o tlo re etela pele jwale Modimo ya Mosa ya mohau tlo ka kganya ya lehodimo o tlo ipheta o itsebagatse rena o buse morena le modimo ka matla a lehodimo sebetsa ka go loka lefatsheng la gago tate ya lokilengyana le matla ohle ba senang kgotso ba tlisetse kgotso ba senang lerato ba tlisetse lerato ba senang bongwe ba tlisetse bongwe bao dipelo tsa bona di ferekaneng ba tlisetse kamohelo e mofutho pelong ya gago sebetsa ka go loka mabitsong a mararo lang tate le lamora le lamoya o halalelang amen

momamedi ya ratehang. Mesebetsi e bile mongata eo leeto la sefapano le ne le memetswe. Ka Moqebelo e ne le memo ya kamona ka Lesotho High School, mo dikwaya tsohle tsa Klapentepe bana ba entse tlatsetso go ngwana yane a ileng a longwa ke dintšha. Mme re ne re fumane memo e jalo. Ba bang ba yeso kile ka ramanqosa gobane mosebetsi o ne le mongata ba ile ba ba teng tshebetsong eo. Ga re feta morati e motle letsatsing la kajeno re ne re fumane dimemo tse pedi. Kereke ya United Holy St. John's kamane ka Habia ba ne ba re memetse tshebeletsong ya kereke ya Mokete, mme le teng ka tsela e tshwanang ga ke fumana ditaba tsena ke la ka ramanqosa. Kamane ka Holy Cross Bethele le teng ne le tshebeletso e kgolo ya Mokete wa kereke. Ka tsela e tshwanang morati e motle, ke kopa gore mme ke tlo monka hantle ka mora metsotso e 30 ka mora ditaba, gobane ke lemogile nako ya hae gore e tle lekanele hantle gore ka nkane go ditaba. Ke tla boela ke etsa gape gore ke mo fumane mpe ke fumane hle ke fumane gore ba ne ba le teng ka mona ka Holy Cross Bethele e ne le modulasetulo Mme Matshepa Matsoso le mongodi kakaretso wa leeto la sefapano Mme Mamodise Kamohi le ntate Moeketsi Koma e le mmoledi wa lentswe leeto la sefapano e le Mme Mpaka e mong wa dikomiti ba ile ba ba teng ka mane ka Holy Cross Bethel. Ke tla kopa gore ka ha mongodi kakaretso o lantjwetsa gore o tseleng, ke mpe ke kope modulasetulo a kene a re fe tsa leeto la bona gore na ba tsamaile jwang. Ke ka dithabaneng ka mona morati e motle moo ba ne ba le gona teng.

ungasebenzi. All right? Oh, yes.

Mamãe. Yes, ma. Yes, ma. Le chume le metsumira. Sile mo sa phetha hatso. Thirteen. Sile mo sa phetha hatso.

Yes. Beh. Yes. Amen.

kgotso a e beteng kgotso amen mme wa tshepang a koleke o kena gape mme ke re shebe rona taba tsa rona di tsamaile jwang ka mona mosebetsi mo le mo sa gore o ne o sa tlhae gantle ka o tlhaka moyeng ne ke re ba bangwe ga ba kena ke tle ke utlwa gore na taba di tsamaya jwang ke tla lata mme masike ka mora ditaba tsa metsotso e masome a mararo ka morago gora ya botshelela moratemoo

Ke na mo mamedi tla re mane metsutsunye mashume a mararo ka morao hora ya botshelela ka maga ditaba. Ke tla be se ke ntse tlhopho jwale e tiileng ya moeti wa rona ya tlotla a re fa molaetsa gobane selemo ke sa Basotho. Re kene ka gare o selemo sa Basotho. Ke lakatsa gore ka ga ke lakaetsa dimemo tse jwalo moeti wa rona e tla ba mema Seshike Ntlhakana e tlo ba yena ya tlotla a re fa molaetsa ntse re mo tlhophela gore ka maga ditaba e be le gore ditaba tsotlhe di lokile. Jwale ne ke re ka ga re ile ra fumana dimemo dibakeng tse ka bantharo kaofela re utlwa gore na tshebetso e bile jwang.

e tle re mane metsotso nya mashume a mararo ka morao ra bosupa ke tle ke amoele baruti ba soka mafeta ba bomme e mong a tle a ithaopele taba eo ya gore fa lentswe mane metsotsong ya mashome a mararo ka morago ra bosupa lengolong le legolo la baka ba babedi ya motlatsang le a tlatlatswela pele.

re sa kgethe tumelo ya gao ka moo modimo o ka o fang ka teng go re fa fela lentswe.

0: ya ratehang sentse ke na le yena kgotso mme o phetse yantle maaka
1: re
0: santsane re le kgweding ya kodi ya malla re batlile basadi ba sebele ba ka emang segeong gore ke tsetselele lesotho le be le botsitso le kgotso dintho tsotlhe di tsamaye gantle mme e re ko fe sebaka obane sebaka ke sa gang
1: ebitso la modimo le bokwe
0: amen
1: sheba mmamedi botlhe ba PCFM
0: amen
1: le mantsi bang a letsatsi la kajeno gantate ya rekeng ke ko fe sebaka jalo ka mosadi wa motsotho ya gauhetseng ke modimo thapameng e ntle ya letsatsi la kajeno gauhelo ke ntho modimo a e tshwereng sebakeng sa e mong le mong ya bokollang e mong le mong ya tsietsing e mong le mong ya mahlomoleng letsatsi la kajeno re le basadi re ikotla sefuba gobane re tseba modimo ga re Jeremia batla o bitse basadi basadi bana e seka ba basadi fela e seka ba fela basadi ba ka pakamang tlasadi fate ya ba bantsha dinefi tsa bona ba bua ka dinko basadi bana e be basadi ba e reng ga ba metsetsa ga ba bokolola o tlila utlwa mosadi ga latlhetse ke ngwana o utlwa bokolola re ngwanenwa e ne le ngwana ka wa o tsekela ke ne ke tshepile ke re modimo ngwanenwa o tla phela letsatsing la kajeno mantsibeng ana ntate modimo o batla ge be le sello sa mosadi ya latlhetseng sa mosadi wa motlhologadi sello sa mosadi wa motlhologadi sotlha modimo pelo ga bokolola ga tsebena a ka etsa jang letsatsing la kajeno ke utlwa modimo ya reng ga o tswe basadi ba nang le sello se jalo ka basadi ga ba latlhegetswe jalo ka boragele ga ba gana go tshediswa ba re na re tla tshediswa jang ga lesotho le le tsietsing ba re na re tla tshediswa jang ga ditemane tsa nna ga di sa gekwe ga dimaine dintse di kwalwa ba re na re tla tshediswa jang ga re sa bone molemo ka ga lefatshe la rona leo modimo a re tshepisitseng lona gore modimo o tla re boloka modimo o tla re etela sello sa gona letsatsing la kajeno ke se re modimo tsosa basadi gobane lefatshe le a timela lesotho le a timela ntate modimo gopola ditshepiso tsa lentswe la gago mantsibeng a letsatsi la kajeno ga ke tse mosadi eno o mmametse a le kamogenya a dutse bethen ya gae a ntsa bokolola gobane a dikwe ke mathata a dikwe ke dillo gobane e mo mosadi ore masefeke ke latlhetse ke ngwana selemong sena e moore lenyalo la ka le fedile e moore a ke tsebe mo ngwanaka a leng gona teng ga e sale a tsamaya ke batla go bua le mosadi ka jeno yaka tsebang gore dintshi tsa modimo di tlale meyogo gobane gore ba bitse basadi ba ka petekesang basadi ba ka binang pina ya bofifi pina ya kodi ya malla basadi ba tshwanang le ba jerusalema ga ba ne ba le kgepeta motho a setse letswele le sisitse lesele le ga e le setse le re ngwana ka o soe ke nna ene banna ba kgopo ba fitlha ba nka bana ba basenyana ba re ba lo ba diela nna ene fago a tswile letsholo a re ga ba bolawe bana ba ba thona ge bona tshunyena ba ba thona modimo a batla ge ba llele gobane ba swa ba swa ba le gole le modimo ba fetoa babolai ba tloa pela modimo letsatsing la kajeno modimo a ga ke tlhoke matshediso a mang kapa mang ga ke batle motho ya ka tlampelaka ke batla mosadi ya ge modimo letswele la ka ke lena ke ne ke na le ngwana wa mosanyana masole a mankile e kgepeta fa gore bana ba bolawe le wa ka o sele tsatsing la kajeno modimo re tsosa bo basadi ba tshwanang le mma ya moswe a re nna le ga o le thata la ha ba bana ba tsuba matekwane la ha ba bana ba nkwedi thetefatse a go wa ka ke tla mo alama a re ntseke ka motloela mo sadie na kyare la ha manyalo a tsela mo dimbo tsho alama lata ha ke tlo bua polelo e tsana le ba sadie ba bang ba re nna wa ka hayo nna wa ka nkwe ke matekase ka tsina ka jeno mo sadie na o re motimo la ha ba ana mo ntile ke tla wa ka mangwele ke tla itima dijo ke tla gapela ke tla hweletsa ho modimo hore ke be ke bone ha letso la Jehova le ba le ba le thoka ho dima bophelo baka mosadi e monkenwa ndate mahlatsi o bitsa anna mosadi enwa ke nyopa mosadi enwa o dula tsatsi e le leng a utlwisa bohloko mosadi e mong ha a tsa ore hela wena o ya kae ka mono mosadi enwa ha na ngwana ga keke a tseba tlhoko ya gago ga go a goma go tho ela go a itswalelwa ya ba anna ke modimo penina o ntsa mo sutumetsa penina o ntsa go yena tsa mo batla modimo wa gago ke batla gore ke re o mosadi enwa ya le ntsietseng ya le mathateng ya leng dilong dillo tsena ga di seketsa tsa fela modimo go go wena nka temele mpatlhe ke a fumaneha ke sa sello sa gago ke sa bothata ba gago le sotlhe le tlhoka basadi ba ka ge modimo ke tlo ba jalo ka a nna ke tlo gapela ke tlo gapela go melomo ya gona ke e bebenye go fitlhelela ke tshwara tsa gabo ke be ke bona modimo a ge a gaba ke ba naga e iketlileng ge ba naga yeo moruo wa yona o phagama yeo lefatshe la letsotho le itsibolang le ntshang dijo sebakeng sa beng ba lona lebitso la mokana Jesu Kriste ga le bokwe o re ele go a nna go ntle wena mosadi toe bothata ba gago tefe go tlhoka mosadi e reng le ga ntse a ganna koloi a ba ntse a bebenya melomo go tlhoka mosadi e re ga o dutse pela computa a ba ntse a bebenya melomo go tlhoka la basadi e reng ga ba kopana ba re re lo nwa tee fela tee ya gona ke lentswe la modimo gobane lesotho le a timela basotho ba timela bana ba gona ba swelela ditegateng bana ba gona ba nkuwa ke madimona a bitswang dithetefatshe letsatsing la ka jeno ga ntse ke bua tsena mosadi e mo re mme wa ka e ka re wa tseba ga ke sebena o robala kae ga ke sebena o ntla jang ke thapelo fela ka ga naga ya lesotho kgweding yona ena gogeng yona ena 2026 modimo ba tla basadi ba tla ipha maatla ba tla ebang thatong ya modimo wa bona ba tlwela kereke e re ntseng re lwana ka baka la yona ya ba ge batla monga kereke ya ba ge a kopana ka ge Jesu morata fita re utlwele bohloko gobane bana ba gona malapa a gona lesotho la gago leo mosese a le sileng goreng a le sileng nale a le sileng ka ga dipula sa medupe letsatsing la ka jeno ga mosese o ka tsoa wa ge basotho ba kae go na le a tlage tsela yeo ba hloyaneng ka yona e ka ga gao ka ba ba tswalela modimo ya tlileng o tla ba nna molela wena yana gate wa gata madimo a jeleng tatao tsatsing la ka jeno rona bana ba gona ba tsoa e mong o tsoa ke malome e mong o tsoa ke gangwane letsatsing la ka jeno re ipirisa go malome o geipa ngwana-ngwana abo bosimong ba letsatsi la ka jeno e ka ba basadi ba re ga ke tsele ngwanaka ga e sale a tsamaya le motswalle wa gae motswalle wa gae o re ga a tsena wa kao kae ga re seke ra dumela go tsebisa jalo ka bebele re ragele a gana go tsebisa le gona ga re gane go tsebiseya ga re ntse re bona lesotho le a timela basotho ba ya timela ba shata sehloo ba ya polayana ga se naga e re e tsebang naga ya gona re tswetse maatla naga ya gona re jana ge le baagi naga ya gona e nyotile bagolo ba iseraele Bata mabare Elisa, haele metuona, anna haena ayababa, tibisola mutimo lebokwe, bare rena lebo tata, na haidu se hante, tera metia baba, ore Elisa, nchi seten lefai, kibasadi, lebantibengana, bata sivang, ha metia baba, kibasadi baka reng, Mojimo Tole Soto, Claudio Fisin Tale Soto, Claudio Homojimo, Vitopon Tale Soto, Claudio Texin Tale Soto, Usobona, Orenabo Tata, Banahena Bokai, Erehara Kopana, Eretimeti Sayahona, Evajolo Kaya Elisabetta, Ha Kopana, Le Maria, Ha Maria Jimedisa. Tabata khotso yeo ile go ya ka mamogena wa ka re ha o ntumedisa o bo tsikinya le tsia ke ga ke na hla ba kreste ba bangata ba sadi ba bangata empa jalo ho tsio ke le gato la modimo ke thapelo e fetola maemo e fetola maemo a kire ke e tlolata ye o Jesu kreste a re ke tlolata e sna le tsheba e bile sna le sokodi le bo tsya re mona ke ba ka o kholotsa mo study ena ya ntsena tapata pa ta ga ntlo ya hai ya ntsena ya u dimo le tlase e mo u tsebetse ngwa bo kolla o re ke gapetsa o so gapela o lekana ka tsane o gapela o fihlela se ba jalo ka anna bo sibione ha ba ya tempeleng ke so isa tempele go tshe karabo ya thatelo ya lona e teng tempele e le re anna ba ba isa ke mo ya tempele ha fihla fumana tsidiso ya Israele e se sikwe ke Simeone a fumana tsidiso a fumana karabo ya merapelo di bisela mo timo le bo a fumana di thatelo tsa hae
2: Yeah.
1: molodi wa thapelo ba ka re moya wa halalela le sotso le atimela ba sotso ba ya sha le sebetsi e sedile ke ga pela tsena o tsetse bana o re ke tsana o lata ngwana ka sekolo go bana ntata o feletse ke mo sebetsi empa tsa tsila ka tseno re hola le motimo e re nga le motumela o keke wa lata ngwana o hlapua polelo ya tumelo le fatse o re motimo ba tla lata wa ka e senyena ba tla swa e sengwaka di le sala mo kana
0: ke amen amen
1: le man sibwe ngana ka le ke le boke ke ba tla bua le mosadi ena ya nya hane ya re ne wa ka ke a tula ha ke di tsika magadi kgwedi a ge ba ho ne o pa ke ba tla ke re ho ena hona le modimo wa Israel e re nare mo rapela e o se ba o tsitsa sa popelo di le tsola modimo le bokwe mosadi e mongwa shuneme o lata monna wa modimo o re no ka tse ngwana o tse fela jole ke tlise mo gotlhane ha ke batla o pata ngwana ke batla o tsose ngwana o hloka ba sadi ba re modimo a ka ke batla o sha ha ke batla ngwana ka she ha ke batla monna ke mo pata ke batla go monna wa modimo ke di tsola kresi le bokwe a le ba sale te mo mahlatsi ha ba e se tsela la ka monna yena la ka masisi ke a tloga pela ngwana monna wa modimo re tlo rapela
0: ya
1: mosadi eno ga re
0: yes
1: ba tla uisa ka mogenye ka o di bona le aphagomo e o modimo a re batlang re betso go tsa bona ke bona le aphagomo
0: mo
1: modimo a re ke batla o phuthele topo sa ha tsa di finance o nyule le aphagomo o lo rapela le sa sila ka jeno phuthela lenyalo la ha o le swa ya aphagomo o lata monna wa modimo ba re ae ga ke tlo pata ngwana monna ge ga ena go e tsala jana ke kgotso ba ka ba bolela mathata ga ka ba bolela ditsietsi ngwana o ta shele a furalela ngwana a shele a kwala monyako wa le matila gage a samalo batla monna modimo a ga ke batle motho a kaya ka mogeng ye ka godimo a lo bona setopo ke tla jetsa ntatae ngwana a sa phela gore ntate ngwana o tlabe a shele ka seno wa phela
0: ya
1: ka seno ngwana wa phela o tlhokana mosadi a re ke tlo sia tsohle
0: yes
1: gatetse ke e loko wa mthetho
0: amai
1: loko wa mchristians
0: mm-hmm.
1: sibombona
0: yes
1: ke ditsa modimo
0: ha
1: ke ditsa ya neng a le teng a ntseng a le teng
0: ya
1: ke ditsa la hai
0: ya
1: ke jesu
0: ke jesu
1: ka sile nga ntse basadi basadi ba tshwana le bo maria ba ile ba tswa ka meso a re nke be ka gona go dula ka ga ntlo ya ka a re ke tseba dipolelo tsa hai ke le ka yona ntlo ena ke ditse maotong a hae maretha a le teng a ntse a re morena e re a nthuse ya ba morena o re enwa o kgethile kabelo a re kabelo eo ka jeno e tlo nkisa mabitleng ga ke na kgona go dula ka ga ntlo ya ka ke sena jesu gore na o patiwe kae ke lo mmatla mosadi eno a tsamaya ka meso e ntse la modimo le ge ba mpatlang ka meso o re ba ya mphumana ke bone maria a tsamaya ka meso nako yo ngwana a tshabang ka nako eo lesedi le tlo tlhaga maria a tsamaya ka ga botsho gobane o na le ntho e batlang go na le ntho e motšhesang e reng o ka dula jwang monga bophelo a letsio go wena se ka setlhela foles mme waka monga bophelo a lesio o dula jwang ka ga ntlo monga bophelo a le seyo e letso la modimo le boke mantsibena letsatsi la kajeno ke utlwa modimo a reng ga o kotsoe batshadi ke utlwa modimo a reng phisi o boile ka nako e tshwanelang ga se nako ya competition-e ke nako ya go tsetselela lesotho ke nako ya basadi e reng modimo o kgutlela lesotho modimo re kue ka di khomo tole sotho mosadi hopola se mo tsante ke bona modimo a tsaba mosadi le hodimo
0: hai
1: a re ke batla eno a lebele ditse a re ke batla o kena ka ga mosadi eno o modimo a ka basadi hle a matla o ba tshepile maria hantsa hlatsa di tsana ha maria ka ka o hlatsa re ke salo e khutsa a tlo e khutsa go Jehova a bua le ene a bona le nyolo le sisa ba ke dumela mo hauhelo mo gena ona le wena ke bua ka mosadi le ditso la modimo le bokwe le go dimola la dula fatshe le go dimola gaga le jutse la ga hona ya ka re tsala le fatshe ntle le mosadi
0: yeah
1: ona le masele o se ba o anyisa modimo a re ke batla o nyanya letsele la mosadi
0: amen
1: haleluya
0: amen
1: modimo a re ke batla na le popelo ya mosadi ke tlo dula ka ga yona mosadi ke tsebe o re la pele ha sala o ba bohloko jwa ke batla o dula ka ga mosadi o ba ne ke se ke lukisetsa go tla dula ka ga mmele Hallelujah.
0: Amen.
1: It is so just to live
0: out. Amen.
1: Baba ga re tloya. Modimo a go male nyoloi a re tsama go kobela kopela mokobobo go mosadi.
0: Mm.
1: O sadi se ba a nyisa. O se ba o nka 9 months. Modimo ga ke ba tla utlwa 9 months ke le ka ga mosadi. O ga na ntla o tla nke se. It is so just to live out. Ha na o tloela mosadi. Aba o shaule ho le dena aba modimo ke batla o pepa mokoko hlongwa mosadi ke di tsala modimo le bokwe ho ba nikise ke sa mothusi tshele kyaya ke lo tula ka ho mothusi modimo tsho
0: ya
1: hallelujah
0: amen
1: ho solo wa tsala ka ga Jerusalema modimo se ke fetsa mosadi a iketlile mosadi a di sentapelo Mosadi a lebeletseng gore ke tlo dula mosadi ena ke a mo rata ntate wa ka ga sa those taba ga ka ba jwetsa motho ga sa those taba ya ba o kgotsa phela Jehova ya ba ore modimo nthe ka go nna halleluja a re tlo ipuelele ga jesu a sa le ka ga mosadi go felela pae ba teng boikokobetso bo ba teng Ha se la tolo ka Jesu, Jesu wa itoloka. Ka ga mosadi eno ka ga le lapa la hae.
0: Amen.
1: Ka Maria wa itholela. Ka ga ke a bona ntse hlatsa dijana, a ntse fiela le bana. Joseph a ntse mo bo ha fihla, a ge ka gona ntshentse tsala. Ha se u tlwa ke letho. Di bisola Jesu le bo. Maria le na hetse, ha e tla mona re, go mo di mo tsela di tshebile ka yona. E se ka Jesu ka ho ya no tsare, wena o ikhutsese pela Jehova, o tla o fa se ba kan ke pelo ya ha. Maria ikhutsetsa.
0: Amen.
1: Ya ba ntsa tsa ya sidibeng. Ya ba bana na ba ntse ba mo tsadima. Ba tsadila ho di lemba nne ba ka nnete. Ho mma ya Maria. Le bisola Jesu le boko.
0: Amen.
1: Ba ba re maya Maria. Na mosadi ntso bona ngwane. A le nna ke tshile fela. Ke tsaba le ho mo botsa. A tshe Jesu a ka ho yena.
0: Amen.
1: O ntsa itloka ka ga Jerusalema. Ba etsa di mo ka ba dula go tla banna. Ba ke le a tseba ha o le tsena. Ke lo ke tso mo tsepetsa. Ya ba Jesu a ka ho Maria. O ntsa re tshe.
0: Amen. Amen.
1: Ma se se tla fela. Ha ona le go moletse tsongo lwantsa le tswa tle Maria.
0: Ha ona
1: le le le tsosa le tswa tle Maria. Ke sesa e khutse pelaka. Ka re tsa tsenjo sa fa tsa keto ha bona mosadi yena ya sepete. Ha bona mosadi yena a tshose a re a ka tshula jwa tsela se ba ke molebele
0: di. Yes.
1: Na le ena re tlo tshata.
0: Amen.
1: A tso so fihle tau. Ka le lokola shuta. Ka ga mosadi. A tso so fihle kalo le petello. Ka ga mosadi. Ke ntse ke khotlatsa mosadi. Ke re tsoha. E ka tse ka matla. Sa kola ne yogo. Se o hlaetseng. Ka se mo hlolo. E tlhakole.
0: Amen.
1: Me yogo ya ha. Ba Josepha le nyoloi se mogotlo sa sele se di tsana modimo le boko
0: amen
1: e ka re ke bona monna eno ya sile mo study a ha ha khotlisa ke modimo go bana modimo a re mo study eno o du se thatonya
0: ya
1: ya ba kholoko re dule thatonya modimo ntatwa thatonya
0: modimo amen
1: ha ba kholoko re tadi matches
0: yes
1: ke bua le mo study na nkutla a re divorce tsile there's to hana taba le paper of divorce.
0: Amen.
1: Ona le tama your safe. Ona le tama le fellowship ya haole. Monna yena modimo tla mogotlisa. Tie tla agajwa.
0: Amen.
1: Ke ba Joseph a hutse. Ntse o e bona. Hallelujah se motho. Ntse o e bona nga se motho. Maria le nna sa se bo itoloka jwa. O simba le tsatsi la kajeno. Ha modimo a tsotse ka ga letsotho. Ba sadi ba ka reng. Ha ke tsebe modimo ho itoloka.
0: Amen.
1: Wena o tlo itoloka. Ntse ke fumane go bana pholoso. Ha ile ka ho wena. Ke Jesu ka sebe.
0: Yes.
1: Ha se ke mo toloke. O hloka o phele.
0: Mm.
1: O hloka ba sadi ba phela. Ke semba sadi ba ka ibuelela.
0: Mm.
1: Ya ba ha ba bua fela.
0: Mm.
1: O sina boikokobetso. O hloka mosadi ya mo mannepi. O hloka mosadi ya ge le ntse le ga o ke mesi. Le ga tla ga lesile le tau ke tlo kgutsa. Kgweding ena batla bophelo ba ka bo fetoge. Ke batla modimo o iponagatse. Ke ntse ke rapela ba babedi ba ba gago ba utlwang thato wa ka. Ba ka reng ka letsatsi le ntse le mong setlha. Ka yona nako ena e re ga o etsa lenaneo lena ba re re kopa o kena re kopa o fana ka mapaki e ne ga lebisa basadi le ne ba ke ba re kgothatse ya bakeng ka kgetho ya bakere modimo ke tlo ikgutsetsa ke tlo kgutsa pela gago modimo go fitlhelela o nka gago ke buile go lekane tlhoko ya thapelo ke buile ke mathile dingaka ke moentse ntho tsotlhe kgetho le nna ke tlhoka o thola
0: amen
1: ke tlhoka o kgutsa ke tsela modimo le bao
0: amen amen
1: ke buile ke buile
0: ke buile
1: We le ka ga matlapa re sentsa.
0: Ya ya ya.
1: We le le ba tsadi. Ba tsike tsa bana ka dipolelo. Ke buile.
0: Ya.
1: Ke ba tsike tsedi.
0: Eh.
1: Ba bo si bo bona.
0: Eh ba tu.
1: Na ne modimo.
0: Ah.
1: Ya ke nhale ka bere nya melo. Ke tla ga.
0: Amen.
1: Em ba le ntse le bua. Ke sita o aga.
0: Mm.
1: Anna. Go ja ka bere nya melo. Ka ba sa tshola Samuel.
0: Amen.
1: Thapelo ya ka go modimo. Tso sa ba sadi. Ba ka bebe nya milomo. Ba ka bebe nya milomo.
0: Amen.
1: Re khatetse ke ba sadi ba bua.
0: Ya.
1: Re sena karabo. Ke re le le ntse re buile.
0: Eh.
1: Ditshwana tsa lentse di ka. Empa Maria a bona ditshwana tsa lentse. A bona selekane sa haele modimo. Sa mosebeletsa ena go so tsa kala ne sele
0: amen
1: a ye mo go di so
0: aya ya
1: maria kala ba sele le mogatsane a lo tepa
0: eh
1: go di mona le matla o hle
0: ai
1: e le bebe le ha si sa jo go selema ke nna go no ba lo se tshaba go di snetsa be ke o setse se pedi lukela o pepa
0: ai ma
1: ka nkuka mosadi
0: eh
1: a luketse o pepa pepa a tsena a palama ese
0: ha
1: fisa de go selema
0: hey
1: ba ka letsa se ma shaba a tsoa a nna ha na go ke go tsetela hotel ntse a tsiya mo ime ha tsoa di hotel ke modimo a di tala
0: oh jesus
1: ke modimo a tlo tsalla se tale
0: jesus
1: jo se fa itlo ba mo pepisi
0: go
1: ba nna tsena ya mo nka ntlo jo se fa o tsoka la mosadi a re
0: amen
1: molekano wa ka e tlo ba motsetsi wa nne o ya ka
0: amen
1: le di tsala mo gana Jesu a
0: le
1: mo
0: ko amen
1: Joseph o tlo tsiba o tsetsa
0: ha
1: Joseph o tlo tsiba o ya kwa na le ditso
0: ya
1: ka ba o ya kwa na le ditso a re ke Jesu
0: yes
1: eh
0: ha mai ma
1: tsala mo timo le bo
0: amen amen
1: ha le setale Aba modimo mo ntshantsetse kholo.
0: Eh.
1: O le gaola go tsana ngwaneng ja sefa. Di tereta di dieta. Ja sefa ya e ba paki. Ya pele ya Marie.
0: Jisa.
1: Solo ho mo tloko tsela kholo. Ya ho sefa Marie. Se ba ka ba yena.
0: Eh.
1: E tla re modimo ka tso saban.
0: Eh.
1: Ba ka le ntse.
0: Amen.
1: Le ka tsena le mosadi wa ka ka le ba out.
0: Ah.
1: Ha ke tlo ba pala ka yena. Hallelujah.
0: Amen.
1: Maria o na sika. O bone mo hloko. Ah Maria tsala tsetso. Le di tsala mo tsimo.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Si bomba le tsatsile.
0: Yeah.
1: Modimo o tso saba tsadi nta tsaka. O tso saba tsadi ba reng ke kgo.
0: Yeah.
1: Go le buile makagalela.
0: Ah.
1: Ke go le tsatsa ka ga tsela. O sa tsije na ho tswele ka.
0: Yeah.
1: O sa di na. E be o re ke tla dula mo.
0: Yeah.
1: Ke tla dula togeng ya bolebedi. Ke tla rapela. Modimo tla ba agabe. Anna seba o ga ke tlo tshidisa ke ha elkanare ke ntse ko fa seabo ya ba anna o seabo ha se ngwana
0: amen
1: ba tla ngwana wa letswelelaka ke utlwa mosadi wa nyopareng mme wa ka ke adoptile ngwana fela ke batla ngwana letswelelaka wa tlo anya
0: amen
1: ke di tsola modimo le bona
0: amen
1: o tlo saba sane
0: ya
1: Tla re modimo le nna kala kala jeno.
0: Eh le phamisi.
1: Le nna kala kala jeno.
0: Le misi.
1: Basadi ba ntshile ka ga lesotho. Basadi ba bua ka nna dipotong. Ba rena le tsela monna ha o bapala ka ena jwa. Ke nna kwe o khutlela.
0: Ya.
1: Jelo ka go yane. O lo ala malenyalo la ha.
0: Amen.
1: Ke ditsola modimo le phoko.
0: Amen.
1: O lo tshetsa modimo ka nyalo la. O lo tshetsa modimo ka bohloko ba ha.
0: Eh.
1: Ha se ba motho e mong ke ba ha.
0: Eh.
1: Le ha o tla mo rutu go nthapelle. O hloko ha se ba ha.
0: Amen.
1: Ke ba ha.
0: Amen.
1: O se mo ba le tsena. Ja ke tla koko ba.
0: Le boile me wa.
1: Ne sa pula le sotho.
0: Hai be go.
1: Wa sadi ba tsosile ke ya le bontla.
0: Le boile me wa sike.
1: O rena wa go. Ke le bontla.
0: Modimo ba ba la o boloke.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Ya ratehang ke na moeti wa rona ya fitisitse molaetsa me masishike nthakana go hlaha kerekeng jalo ka ha ile moetapele wa kereke Rivers of Life Ministries o hla hona kerekeng eo morate mo tle pele nka o dumela ere ke la teme ma modise a fete ka pele jwale ke tlo o dumela go kena molaetseng o utlwileng wa lengolo o tlo fe nako me ma modise mongodi kakaretso e tle re ka morago go moo a tafete kamera pinena skoto sa na fela ke kana le

0: teng kgotso mme.
1: Kgotso ntate di.
0: Mme a mdi seng mo dikakaretso ra leba mme.
1: Amen ntate. Le gona re bile teng mosebetsing wa kgwedi ya bibi ntate di Thabaneng. Ha mme a Bishop Moseme.
0: Amen.
1: Mpa he ka lebaka la gore ke la ka dieha tseleng ntate ke fihlile nakong eo bangwedi ba neng ba amogela dibishopo le baeti botlhe ba neng ba le teng. Mme Bishop Lekoro ntate o la kopa mme Archbishop gore a fane ka statement kapo nalane ya ditaba tsa gae. Mme mme Archbishop mme Mpati Moseme o ile a hlalosa leeto la gae ntate o fitlhela kajeno gore na o apesitse neng. A ba le ba okamedineng, a ba le baruti ka nako efeng, a hlalosa ditaba tseo kaofela. A bontsha hore o re ditse fela ntate hore re tlo mo lebohisa mosebetsing ona. Mme ha ka ditaba tsa hae ntate ha ntse a hlalosa tsa leeto la hae, o bile a bua ka nalane ntate ya apostola hore na apostola e tloa ha kae, a bile a hlalosa le ditaba tsa mme Manku kaofela ntate. Mme o ile a kopela botlhe sedi ka botjha. A re nako ya go ba lefisi ntate e a fela ebe Modimo wa itlhaisa. A re rona kore re ikgutetse fela. Mme ka morago go moo ntate go ile ga balwa lengolo la Isaiah chapter 60:20 le e reng letsatsi la gago ga le sa tlhola le dikela le kgwedi ya gago ga e sa tla tlhola ifala.
0: Amen.
1: Obane Jehova e tla ba le sedila ka mesa wena. Mme matsatsi a gago a golla e tla ba a fedile. Mme ntate bishopo go ile go fuwa di-archbishopo, dibishopo le baruti. Mme ka ga bona ntate go ile go fuwa le leeto la sefapano.
0: Amen.
1: Mme leeto la sefapano ntate le ile la emelwa ke mong bodulasetulo e le mme Matshepang Matsoso.
0: Amen.
1: A buelela botlhe.
0: Amen.
1: Ka nnete le Bishop Lekoro ntate Bishi le yena o ile a leboga golo leeto la sefapano gore e be le mosetse morago.
0: Amen.
1: Le thabile gagolo ntate Bishop.
0: Ka
1: nnete re kgutlile re phetse ntate. Ka nnete pina e neng e le mono le efankgedimpa fela e le gore jale nako ga e sa le yo. Empa he le nna ntate Bishop ke ile ka fisa le ga e le gore ke gona tsena ke re mogao wa Modimo ke
0: kwetsekakane.
1: Obane ntate le nna ke la ka tshwala kotsi ya koloi ga ke ya gona
0: moketeng oo.
1: Empa he ke ile ka re le ga e le gore koloi ne sentšhane empa ga re ka ba ra utlwa letho ntate empa e le taba ya letswalo fela. Ya ba kere le lala o tswele pele moitsi wa Morena. Ka gona re fitlhile ntate re sebeditse go sebeditse gantle ke a leboga.
0: Ke lebohile ga mme a modise ka moe mo dikakaretso leetong la.

Ha, ra leboga me mamdise. Hle ga modima phamisitse letsoho ra leboga. Ra lebohan me mamdise lentate le hlonono. Ona ratile ho utlwa molaetsa ona wa ditsebiso tseo tse badu. Re tswela pele morati e motle. Utlwile molaetsa wa kodi ya malla mosadi. Ya reng dintho di fedile. Ya ba o re Jesu morata fita. Nkutlwele bohloko. Jwale ke mema wena o kena morati e motle. Re tswela pele yeo modimo o tla mo sebedisa metsotsong ya mashome a mararo a ba sa ntse a sheba lengolo lengolong le legolo a ba sa ntse a sheba lengolo e le gore a ba sa kena ga metsotso e le mashome a mararo ka morago gore a bosupa moratemo Ralebo amme, ralebo ahle, ralebo alitso namdi.

kena kodi nyamalla moma media motle kena wena ya hawe tsenke mudimo kena wena ya bolela matla mudimo ya bolela motsepe ba mudimo le matla ona kena ko ya hao ngwane so ho rokene le pakagatse boholo le matla mudimo ka mo mudimo sebetsang ka teng ka mo modimo e leng yena ka mo a etsang ka teng gobane ke modimo mogao re a bo kamorena re ntse re thabela wena.

0: Kgotso, ha e be le wena. Kgotso.
1: Kgotso le wena.
0: Na re tswa.
1: O di amalla.
0: Ntate.
1: E ke na go nyene e le boima ha holo.
0: Eh.
1: O tswa le ngwa ngwana motho.
0: Yes.
1: Go fihlela dilemo tse godimo a ntse nya re sitse ka tsona.
0: Eh.
1: Ga ma hlomola le ditse di kholotso tsa lefatshe lena.
0: Yes.
1: E mo di mare kobisa ntate a halalelang.
0: Mm.
1: Di ntse thata tsa lefatshe lena.
0: All right.
1: E ke sitwa go lebala. Ka mehla nako ena e fihla ntate Matshatsi. Bona modimo na ula kenela hakang.
0: Yes.
1: Aga dikgobotsi tse ka lokala.
0: Amen. Amen.
1: Le ha ke bua go ya malla ke re ke se paka bo hulu ba ha le hama wa re ke re ha ba ke tsule ke sena le ha le sipha tabena ho nna e hana o tloa.
0: Amen.
1: E banna ba bang ba ile ba

kamane ka ga motlogelwa moratie motle o tla phomotswa ka moqebelona o tlang tla bo phomotswa ntate lekunye lekunye kamane ka ga motlogelwa tata re tsa matsidiso o sonta setlang bona la mosebetsi wa rona nakwa rona e la makwa gagolo sonta setlang a sa phomoditswe re tla tla re fetisa molaetsa baneng ba ga lekunye botlhe oku ile ile gae modimo mo gopotse dinatla dibinamarung kamane ka masinoto o ne o phomotswa nkgono wa o sehlalefa motša lelapa la ga motša le ne le eme pela mabitla a buleile letsatsina la maobane ga modimo a kgotsotlhe a le tlatse ka maatla a le fe bophelo modimo le molokolle o sebeditseng marona o phethile leeto la gae lefatsheng ka kgotso tsohle o di entse modimo mo gopotse ke gona bana ba motša botlhe molokoleng a kene ge kena lengolo le legolo ke itse ga ke kgethe tumelo ya kereke ya neng a se a dumedisitse yana sa lokisitse lengolo a kene a re fe lengolo a ba re balle lona ba kene therong ngwaneso nako ke a lengolo le legolo ga e ba metsotso e metlhano e ka feta ke tla nka marapo se ke tla o bulela mane mo o tla kena teng.

0: Re ntse re file baetapele ba dikereke, basadi ba kaemang segeong, ba bitsa kodiamalla, ba llela go Jehova, ba llelana la lekgotso le botsitso, ba llela gora, ba llela bokamoso ba bana, ke bona be re ba file nako ena, morati e motle. Fela o ka etsa gore metsotso e mehlano e fetetlhe o seke wa nkutlwela bohloko ke tla kena lentsweng ke tla kena lentsweng ke tla kena lentsweng fela yeo a utlwang dikitsa modimo se ntse di dutse go yena a ka kena a feta a ka kena a feta mo mamedi ya ratehang a feta ka lentswe ba lentswe le se le buile ka ro yena modimo a se a buile ka ro yena khanya ya modimo e se buile ka ro yena Jehova sa itlotlisa
1: ntuse ke la pile
0: Khanya ya modimo e se dutse ka ro yena matla a modimo a se a dutse ka ro yena ere ke lelekela go ya lengolong ka tsela kena morati motle

mo mamedi zolo ka faro le wena o batla dikarabo tsa bophelo o batla dikarabo tabentse o etsa halang ke mo re badileng teng ke mo re tsamayang teng re tla sa karabo o hloka ho arajelwa mamedi a ratehang ke mong o re bishopo gale ke rapela ke sa fumane karabo dithapelong tsa ka e mo mamedi a ratehang bosiung jwa letsatsi ke atametse dikarabo tsa bophelo ba gago o tlo arajwa bosiung ba letsatsi lena dikarabo tlo di thola ngwaneso ya ratehang ke ile ka o kopa mo mamedi gore ga metsotso e gaba metsotso ya thapelo ke tla rapela lebone la gago le wena o kene ka ra dikarabo le ba utlwile gore o tlhoka lelaete gobane ke la dikarabo a tla fumane karabelo jehofa tlonolofatse lebone la gago le tla tuka karabo e tsebe gotlhaga mo mamedi e a rategang temana e re badileng bosigo ba letsatsi josepha a rebela faro a re ga se nna modimo ke ona o ka arabang faro ka karabo ya kgotso dimo ke ona ya ka arabelang faro ka karabo ya kgotso ngwaneso ya ratehang ke batla tsa kgotso mo re tadimileng teng ga re shebe taba yeo farwana batla go arajelwa tlasa yona re tadimana le taba yeo wena o e tlhokang gore o tlo arajwe bosigo ba letsatsi lena ke tla ka polelo e reng modimo ke ona o ka tsebang go arabela ka karabo ya kgotso modimo ke ona o ka tsebang go phethagatsa ka karabelo ya kgotso modimo ke ona o ka tsebang go batalatsa ka karabelo ya kgotso modimo ke ona o ka tsebang go etsagatsa dintsho tsotlhe ka karabelo karabelo ya kgotso ngwaneso ya ratehang e ba kgotso ya hlaga nakong yona yona yeo tubaneng le dintho tse hlasgaiseng kgotso ga ke tsebe mo mamedi o sokolane le kgotso le karabelo ya kgotso ka dilemo tse kae o sokola o batla go arajelwa ka kgotso modimo ke ona o ka tsebang go arabela ka karabelo ya kgotso dimo wa dikarabelo sontaga sena se re buileng kore ke sontaga seo mo mamedi ke sale alla a kopa sathone a tlo arajelwa ka sona seo mo mamedi kapa mosadi a sale alla a batla karabo a sa e fumane modimo ke ona o ka tsebang o arabela ka karabelo ya kgotso ke ona o ka tsebang go fetola dikgapa tsa gago nyakallo ke ona o ka tsebang go etsetsa ka goloka e mo mamedi wa leeto la sefapano modimo ke ona o ka tsebang go arabela ka karabelo ya kgotso ke ona o ka tsebang
ho tlisetsa nala. Kona o ka tseba ho fa kgotso. Kona o ka tseba ho hlahisa kgotso. Kona o ka tseba ho tlatsa ka matla. Kona o ka tseba ho jarisa monono wa kganya ya lehodimo. Kona o ka tseba dintho tsohle di ka tlalang boteng ba hae. Kona o ka tsebang ngwaneso ya ratehang hore dintho tsohle di etswa ke ona. Kona o ka tsebang ngwaneso moreneng mabina sefela ya e ba sona setlhare se thusang moya wa ka. Ngwaneso ya ratehang ke bo kona o ka tsebang ho arabela ka karabelo ya kgotso. Karabo ya kgotso ke medisang dintho tsa kaleo ya dikopo ya dikelo tsa hao. Fetola tsohle nyakallo bosiu ba ho sasa bo ya filta ho hlahe nyakallo e ba dintho tsohle di a mela e ba dintho tsohle di a hlaha e ba dintho tsohle e ba nala e ba dintho tsohle e ba lesedi e ba dintho tsohle e ba matla. Modimo kona o ka tsebang ho arabela ka karabelo ya kgotso.

0: Khotso ha belwen, khutla hape ngwanes. Khutla hape. Momedi mo somreni. Khotso ha bete. Khotso. Khotso.
1: Pa le ngola ndate machasi teta o kena.
0: O teta o kena mme. Ke badile o genese gama masume. Ka bana ba mo ye. Me o kopa ngola. Genese gaolo masume a mane motsomong. Ke mana ya le shume le metso itsiletse. Josepha arabela faro are a senna. Modimo ke ona o ka arabelang faro ka karaba kgotso ya ba reng ka mantsi ana mme modimo ke ona o ka tsebang go araba ka karabelo ya kgotso modimo ke ona o ka arabang ka karabelo ya kgotso bua ka karabelo go dima ditshepiso tseo o di batlang bophelong ba gago bua ka karabelo a e sale o kopa o tsetsela o batla modimo sefatlhego o ntse o kopa o sa fumane modimo ke ona o ka tsebang go arabela ka gara maemo otlhe o kopaneng le ona a fetwa karabo dinthong tse o tshwenyang tsa lefatshe lena ke a leboa mme wa ka.

me a go di sang ha o sa utlwagala ngwaneso a go e phete hape nomoro yo mme wa ka he batho e se ka tlwa o kena le go lekwana go thoma modimo gobane o ntsha le siko mme a go di sang.

0: Ntate, nna re moruti.
1: Ka wena ntate bishop re bona mohlang.
0: Eh.
1: Monna e mong a mana moletsa wa go hleka. Ke
0: se kha.
1: Ba no se o tla swa.
0: Mm.
1: Ya ba taba yena le tsatsi neno. E bontsha matla. A statement se na se ba dueng ka jeno ntate bishop.
0: Jesus.
1: Ke re ke mo di mo fela.
0: Ya.
1: Ya ka wa ga bang ka karabo ya khotso. Ntate, ha monna eno a ketsa ho fumana molaetsa, ha shebe monga molaetsa hore na, ebe na ho shebagala jwang. O nka qeto ya ho sheba leboteng, a kgethehela leboteng. Eba o hopotsa monga kgotso, tsela eo a e tsamaileng bophelong ba hae ha santsane a mo sebeletsa. Ha qeta ho mo bolella a re morena hopola, ka moo ke sebeditseng kapa ke tsamaileng ka bokgabane ka teng.
0: Bishop Khabo kelebantate kelebantate eh ke modimo fela o ka tseba ngwarabela faru ka karabelo ya khotso ke modimo fela ya ka tseba ke na fela ya ka tseba ho arabela ka karabelo ya khotso ke na fela ka tsipa o arabela

0: funa wena. Khotso e bete, khotso.
1: Mohlamodi mo aga ba ise ba ena yo.
0: Tana be sho.
1: Ke tabi sho po. Ba go tshuwe.
0: Mai mai.
1: Me le ya bona nka ka ine se tabukane. Kana ba kala go lungwa ke dinuwa. Le ba ka go bana ba ine ba tswa mo.
0: Mai mai mai.
1: Ke ba mo di mo ba go mela dinuwa go di tsheba lobe.
0: Ha.
1: A tsheke mo di mo ya tla boela go tla.
0: A go.
1: A tsana ka ka go ya go.
0: Si sha.
1: Ke tabi sho po ho etsuwa. Hotswa sinuwa o laela mochaba a etsenwa hotswa nwa ya popo tshele se phamise tso hurimo ke ka phamise tso hurimo o ya bo ene ka ha ba isheba ke mo ne bunya sa isheba
0: ya
1: ke be ne o ka fuma na ka ho ena ya hotso o na le motho ya lo ke na ngone la la a tshepe le hurimo ka jeno o ba ne ka ho ya ya hotso e se shapano mo ga le tshwaelo.
0: Why, yeah. Yeah. O ska makala ha ke sare e montjena e montjena ke ka mo comparing ka ti go tswa beteng
2: go
0: tswa nda
2: daddy shop
0: yes
2: ke ka le khoka ya itse Jehova
0: ha.
2: Yes.
0: Yes.
2: Yes.
0: Yes.
2: Yes. Yes.
0: Yes.
2: Yes.
0: Yes.
2: Yes. Yes.
0: Yes.
2: Yes. Yes. Yes.
0: I'm going to go to the hospital.
2: Amen.

0: Kgotso, kgotso, kgotso. Kgotso e beteng.
1: A se nna.
0: Ke modimo.
1: Ke modimo.
0: O tla araba. Yes.
1: Ka karabo ya kgotso.
0: Ah, mighty.
1: Ntate Bishopo.
0: Hey, amen.
1: Go bua le motho.
0: Ha se nna.
1: Le motho ntate Bishopo.
0: Ke modimo o tla araba.
1: A se araba le ntsela.
0: Ke modimo o tla araba.
1: Ke re ha kopana le tsona.
0: Yes.
1: Ke
0: ya tla ra.
1: Ha tla ra. Ha, ha ke mo tsho tsinka ke le shopa. Ke ka ka ule la a se ba u dimo.
0: Ho.
1: Ke ke mo di mo stela.
0: O tla ra.
1: Ha tla ra.
0: Hai mai.
1: O re na ke ka rito.
0: Eh.
1: Ke ke le shopa. Ha ha ko pa na le tsona. Ke ke le shopa ka ni stela se ama toho. Ke le ke ke le shopa ba ra tshola.
0: Ke sa. Yes. Kalebam. Kalebam.

0: go tswa e bete
1: le bitsola mo kana Jesu Kriste le go
0: go tswa mme
1: ha se nna ya tla rapa
0: modimo ke ho
1: modimo ke ona
0: o tla rabela ka karabelo ya fogotso
1: a ge ha tsama ya na ha tute ne ti a fedile le di go di fedile le ke ya lena
0: ei
1: o tsumana karabo ya kgotso a sa a lahlile thepo
0: Jesus
1: Anka le sia a le potetsa tsa se hlahla ha ke ka a emela thukwana impa ha fumane molaetsa o wa le sia ho thula ho bolela
0: ntshi mai ntshi mai
1: fumana le ntshi le montsha msibiba
0: ha
1: ke yona ka gabo ya kgotso
0: ke yona ka gabo ya kgo
1: ya ba kgotso ya ha e khutlela ho yena le sia la ha ila phila
0: eh
1: ke ne ke utlwa bohloko ke lahlehile
0: Yes.
1: Ke sa fumane se ya le moya ka lebaka la ho hlopa pono.
0: E ya hlemme wa.
1: Ke bile ke hopola hore e ka ba mohlomong se gauile ka pa ho na le bothata ha ke tsebe.
0: Eh.
1: Empa modimo wa nthusa ngwana a fihla mpatlela sona. Ke kene ke se ke fihlella bohare mona.
0: Modimo ke ona.
1: Modimo wa mphaka ha bo ya kgotso.
0: Yes, mme wa.
1: A ho tsola mme na Jesu Kriste le bo.
0: A le go ri tsomme.
1: Eh ntate mshoko ke a baba.
0: A ho mme wa ka.
1: Killela le bana empa ke a tsira la tumelo modimo o tla le gantsa.
0: E ya hlemme ka tumelo fela ha re kena thapelo.
1: Ka tumelo ntate modimo o tla le gantsa ke nne ma le tsonolo pele ya ka o di masihlaba ke utlwa bohloko le ka o le to le bile le bile la bomme le bo ntate empa modimo ena o fana ka kagabo ya go.
0: E ya hlemma. E ya.
1: Ke go ha ha phetse.
0: Ke re le bo ha phetse mme.
1: Ka nnete ke le bo ha ba phetse ntate.
0: Thank you me wa.
1: Ke tla be ke le bo ha.
0: Amen. Amen.
1: Thank you,
0: Marshall. Thank you, Marshall. What's everything? What's
2: everything?
0: What's everything? What's everything? What's everything? What's everything? What's everything?
2: What's
0: everything? What's everything? What's everything? What's everything? Ka karabelo ya kgotso.
2: Jabe.
0: Modimo kona o tla rabela ka karabelo ya kgotso.
2: Modimo kona o tla rabela ka karabelo ya kgotso.
0: Jesus.
2: Le sende mo ke tsamang ke.
0: Ah. Ey.
2: Impa ha tsamai tsiki se se se monate.
0: Dade mpa.
2: Modimo o tla rabela ka tsela ya kgotso.
0: E nta.
2: Yena ke se ke tsang ke se yo.
0: Ai, Jesus.
2: I'm going to go to the hospital. Le mo hawa iko tsak.
0: Mm.
2: Ke bona ke re modimo a sha re khutsa ka ma.
0: E ya se.
2: A ke wele re ka iko go ka modimo.
0: Ke le banda re mpa.
2: Ke tsela mo gara modimo ha le bo pa.
0: Amen. Ke le bile nta te ke le banda. Te ka le ke ka mo modimo tla ga ba ka tsatsi le le. Ho tswa e beteng.
3: Le di tswa. Nantate modimo le bo
0: modimo ke ona o tla raba
3: modimo ona o tla raba
0: ka karabelo go
3: tsho
0: tsisa
3: ka gabo ya khotso ke ka gabo go motho ha itswa ibe pele ya hai hai ne ipa ha ne di ya tsho
0: tsisa
3: ka gabo ya khotso ke ka gabo re boneng ha modimo wa gabela bana ba je go ha ba tshwenyile le fase la bona le senyeile na ha bona ipile modimo wa gaba ka ka ba khotse
0: ke
3: se tseng le fiswana le letsa
0: ka
3: la letsa ya ba ka gabo ya bona ya ba motso wa lona kagabo ya khotso ke kagabo e re motho ha ifuma na ile motho wa ka ha re o wa setsenya o loka o bula dipilong tsa hae ha ntse o sa di mo motho ke mo sa bua shene ka tsatsi leneng ha botswa potso ya o rena le na wena le molekane wa ha o le sa phela hantle le ngwana na o wa gaba ka kaba ka kagabo ya khotso empa di tsafa di sengwe ile o re ke khotso
4: ya
3: Lebitso la ntate Modimo le
4: bona. Amen. Amen.
3: Kagabo ya khotso ke kagabo e phidisa motho wa ka gago. Monna mosadi mo ngwana ga ya shwele ka letsatsi le leng o a tsamaya o bulela ditaba tsena go bane ngwana ka o shwele.
4: Amen. Amen.
3: Kagabo ya khotso ya e fumana ke o mogana jo tswa yang a yang ka pulelo fela ngwana na tsho. Ah,
4: kagabo
3: ya khotso. Ha sina. Ha sina tsa gaba. Ke Modimo o tswa gaba ka kagabo ya khotso.
4: Jesus. Ah.
3: Tu teng nngwe ha masapa o meletsa hasane go botsana hona le potso e botswang na masapa ana ka boetsa pila na
4: bona
3: le kagabo ya khotswe hlang di mathota morena go tsiba wena ha sina tsa gaba ke Modimo o tswa gaba ka kagabo ya khotso
4: amen amen amen
3: go le mo re boloke go se di kagabo tsa khotso ba ni ditaba tso go di hlokang ke se fokang kagabo ya khotso ya nneng
4: yes
3: di buitse batho ba bang ba sitilo go ya gabela ke Modimo fela o tlo ya gabela ka kagabo ya khotso
4: amen amen
3: ke nema ka le magoto
4: ke le ba me akabelo ke le ba

0: ke kena thapelo mo mamedi modimo ntate wa rona ya halalelang ya lukileng senata sa goloka ke bitsa hoena khoboshiane le fika tabo tshabego mdi le shelila hao le hlaile ka jenu ka rantlo ya momamedi gobane karabelo ya theoa bosiung ba letsatsi lena tate ya na le matla ohle theoela ka kganya ya hao o hlaise bophelo bo kekeng ba fela le ka mohla o le mong ko modimo ya mosa ya tletse megaugelo ye mo ntate a lokileng kgale a eme moleng moleng wa dikopo go sena karabo dimo ke wena fela o tla raba ka karabo ya kgotso tlisa kgotso pelong ya gae modimo bophelo bogae ka ro yena modimo ya lokileng ya na le matla otlhe khoboshiane de fika la kamisa setshabelo sa rona modimo le lefifing keo ye mong a sala tula ka gara lona go sena karabo a ntse a rebeletse ka ga mahlo ga re kopana le ena nakong ya dikarabelo a se a sa bone ke meokgo ye tlholang e theoa marabeng a gae fetoa karabo bosiung ba letsatsi. Tate ya lokileng ke bitsa wena ya sarwa ba lengao tsene tlisetsa mosotho kgotso kgotso ye e tiileng jale ka Jehofa ya ituletseng troning e senang o sutha le ga o ka tlala maru wa fihla difefo setswalle sa Jesu ga sena phetoo se tle ka botshabego morena tlo ka mosa tlo ka matshidiso wena thuso ya ballang seabi sa mahlonolo sebeletsa bana ba gago ba aparele ka mogau wa gago ba aparele ka leleko la gago itsebagatse wena o le Jehofa Modimo mogau wa morena wa rona Jesu Kreste kopano le lerato le matla le matshidiso di sale le ba salang di tswe le ba tla tswa ka Jesu Kreste morena wa rona amen. E ba le bomamedi ba monate jwale nna ke ntse wa ka mosebetsi ke phethile ke a tswa ga ke etsa tsena momamedi kgotso e wa tele.
1: Think about the goodness of God. Think about his mercy. Think about his faithfulness through every season.